0: Nahihinay niyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Aras sa tungkol niyan, igwarig na rin 7 minutos, makalihis ang... alat ka, rin nag-feedback ka niya. Ayun. Akala ko sa kuya ang nag... akala ko sa kuya ang nag-feedback, pero bako pambalan. Anyway, oras sa tungkol niyan, igwarig na kita ang 7 minutos, makalihis ang alas 8 ni na pagkaaga. Digdi po sa pang... ang style tungkol niyan is... double target style kita ko niyan na pag-aga. Ano partner si Sae mong backgrounder mo diyan ha? O kundi itong ki ano na lang, ki Jamison na lang na medyo harahalawig. Ay, uyan. Uyan. Pero ba double target mo na kita ko niyan na aldaw na Biyernes, petsa 15 kita kang bulan kang Mayo taon 2026. Sa para ni Manager Joe Sabal, kami po na ang sa'yo mga kakaibahan. Sudukitang alas 9 nin pagkaaga.
2: Hindi po si RSR. Good morning. Marina aga.
1: Kalo, good morning. Marina hapon.
2: Oo.
1: Ako po sa dulingkod si Melvin Machado. Sudukitang alas 9 nin pagkaaga. Siyempre, may mga darakula kitang issue na ipapadagos na tukaron. Huli banta sa gungunyan. Iyo pag-irari ang pinag-uurulayan. Partner, si mga nangyari naman sa Senado. Si pag-dulag, paghali, kung ano ang gusto ninang gamitin na terminolohiya ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Mm-hmm. Asin itong purutukan na pinipirit man ni Senador Cayetano na under attack ang Senado. Pero dahil nagtutubon ang publiko na ito under attack.
2: Pero aram mo, partner, naanggot ng maray si Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Mm-hmm.
2: Anggot ng maray sa mga Pilipino.
1: Dahil?
2: Ano ngayon tanay ka mo nagtutubon sa po? Na ano da habo nin dumagtubod sa mga sinasabi kong under attack kami. Gusto eh may gusto nang magwala ni ano ni Cayetano.
1: Iyo.
2: Gusto nang irarabag si Tukawan duman sa Senado saka nagpukpok na sa lamisa. Kung ako sa iya kayto, pinukpok niya si payo niya.
1: Ba, ako si reporter.
2: Dahil sabi niya, ano tani kang nagtutubod niya sa kuya na under attack kami.
1: Paano nga ni under attack man partner? Nag-chichiribog baga sinda.
2: Ay, pwede man i-under attack ang nagkakarakan.
1: Oh, tapos nakangiririt pa gani. Oh. Oh,
2: pwede man yan i-under attack partner. Oh.
1: So, Mayo nagtutubod partner.
2: Mayo.
1: Na, ay, ka, tubod ka, under attack.
2: Sinda.
1: Ika, tubod ka, sasabi niya na the Senate is under attack, was under attack.
2: Pero, kang ino talaga partner, maano ka man talaga.
1: No.
2: Kaya itong day pa natatapos si sitwasyon, kan day pa naimbestigaran.
1: Oo.
2: Itong nangyayari pa lang talaga.
1: Oo.
2: Talagang mapapatubod ka man. Ano?
1: May malaog.
2: May mga nangyayari talaga duman. Ano ha? Talagang mahahadid ka man sa sitwasyon. Pero kung natapos na, dumanasin na booking.
1: Ano? Oo.
2: Dumanasin na booking na nagdadrama pala ining mga senador na kakampi ni Alan Peter Cayetano sa kanila to.
1: Oh. Okay, pagkabanggi pa sana pigihili ko sa inyo nagbabadil. Paano ka man?
2: Kaya
1: ang kabadilan mo ika o saa taga gobyerno, ang NBI taga gobyerno. Ano man nagiiwal ka mo pareho ka may badil. May pulis sa luwas. Kung may malaog, di dapat before pa na aram nung malaog, sinaraduhan nindo aga pa.
2: Kaya
1: palat pa rin nung gabsok.
2: Siguro yan ang saro sa mga dahilan partner kung tano taday pigtutubudan ining si Alan Peter Cayetano. Dawa na kan sa iyang mga suportadores. Dahil halata man na maray na ginibunindang ko yan, ginibunindang kangingisian ang Senado.
1: Oh, ano, sa kanang parte, di ba?
2: Magpuna magbutwa si Bato.
1: Oo. Oh.
2: Gini po na nindang garo circus ang Senado.
1: Senado.
2: Eh, po, halata man naman.
1: Paka ano baga partner, pakatapos kang purutukan, tapos pagkagama na si Bato.
2: Oh.
1: Pero kung pagpurutukan partner, pagkagayaon pa si Bato, ay di ibang istorya.
2: Hmm. Ah, diba? Dawa anong pagpara sabihon kaining mga senador na yun, yung mga kakampi ni Alan Peter Cayetano, dawa pagura nung kapapaliwanag ninda. Eh lalo lugod sindang tinitira kang netizen. Ilingonin do mga tugang sa ilingonin do sa social media. Dawa nagparapaliwanag si Loren Ligarda nga ni nagparapaliwanag.
1: Oh, ay, si Loren.
2: Maayo intirong tinira-tira Loren, sa social media.
1: Loren, Senador Loren Ligarda.
2: Senador Loren Ligarda nagparapaliwanag na kumbaga garo itong ano tangaya, irespeto tangaya ang sa tuyang ang institusyon, magkasar. Tinira-tira lugod sa, ay, kaman ngaya, kuyang ka ngaya, sip-sip, balingbing ka ngaya. Oh.
1: Palipat-lipat ka ngaya. Mm-hmm.
2: Pinanganaan lugod siyang intero. Oh. Saro man ining si Amy Marcos, si Senadora Amy Marcos.
1: Man, siyempre, kritiko man kayo sa kang administrasyon.
2: Kaman kayo ngaya, magbakal ka ngayang mangga. mga arog kaya, mga mga
1: intero. Si, Camille.
2: Ay, diyan kami sa tubig. At sa kasumungan tubig. Sa summer.
1: Si Paning Mark, ang sabi.
2: Ay, hindi kayong prayero. Tumilong ka lang. Timing ka lang. Nangangalaan partner ining mga senador.
1: Bunggo, nagtaram, Bunggo.
2: Hindi man nagtataram si Bunggo, partner.
1: Wow. Oh.
2: Medyo kuyan sa ngunyan. Tikom ang musa. Ito. Arog sa kibato.
1: Tunod ka.
2: Deka, para tara. Aram mo kaya, sa iling ko lang partner ha, sa observation ko lang sa mga social media, natitrigger lugod, intero lugod agad natitrigger, sa kada daldal kayo niyong mga...
1: Oh. Ito sarap pa itong si Mau, si Aplaska.
2: Si Aplaska.
1: Oh.
2: Sarap man ini yung...
1: Sarap man
2: ini yung... Ata ng...
1: Pulis, Brigadier, Retired Major General.
2: General. Tapos arog ito mga statement ay ano pambihira niya.
1: Nag-draw da. Paano mo din? Disipli pa lang. Kung mo nag-draw ito, tanta puro sa lanob. Paano mo nahiling?
2: Mm-hmm.
1: Diba?
2: Yawin sa duman.
1: Dahil kung nagbaradilan sinda na face-to-face partner.
2: Draw. Ayaw. Dahil ang draw, andro kaya. Aral to ba?
1: Hindi, hayo ba niya? Sino ka? Magpakilala ka. NBI, bitawan ng baril mo, ibig sabihin, nahihiling mo, mayong lanob, mayong nakakaulang. Kampag taas, binadil mo, siyempre, tatamaan mo to. Or makakalagbas ang bala, pasiring duman sa GSIS.
2: Yes,
1: eh, puro lang baga to lanob kang Senado, sa'yo mo siya pigiling CCTV.
2: Tumuko ka na. Nakapaligiran ka na naming mag-isa.
1: Pero nakailing ka sa monitor. Tapos binadil-badil mo. Hindi man baga malinaw.
2: Kaya...
1: Kung naghiling ang Senado sa pinto na mayong ulang.
2: So, ang punto ding di partner, talagang... pig ko yan ninda. Pig padulag ninda si Bato de la Rosa.
1: Ngunyan, ang kaibahan si Isay.
2: Si Robin pa din niya. Si Senador Robin pa din niya. Pero ano mo partner, piga para sabi kayo niyong tropa ni Senate President Alan Peter Cayetano na inida ang nangyayaring ini para daas sa mga Pilipino. Paano man maging para sa Pilipino?
1: Para kibato lang.
2: Para kibato lang.
1: Kumbaga, Inday.
2: Kumbaga mga tugang, ang problema ni Bato, personal niya.
1: Oo.
2: Sinda bilang mga senador, dawa pa yan bako. Pag personal ang kaso, personal na, di ba, personal mong kaso, magkaibahan kita, personal mo ang kaso, di ako makikiram sa imo. Dahil, personal mo yan eh.
1: Arog ka pa lang kayo na.
2: Personal mo, dahil gusto ko sabi yung partner, kung official kita kang gobyerno, dahil mo pwedeng ikuyan, dahil mo pwedeng ipasurugon sa kuya, pasabihin sa kuya na mag-campi ako sa imo, sa, kung ang issue magiging issue ta isa sa gobyerno dapat pag personal mo yan
1: ito kumbaga, pa buntot mo hila mo
2: oo kumbaga ano kita kung ang piga para mustra kay ninda para sa
1: bayan ano,
2: para sa bayan para sa mga Pilipino iba ko
1: para lang kay bato
2: para lang sa iyan
1: para lang sa iya lang
2: oh, iba man itong personal
1: halimbawa kung piguro lang ni the partner lay ngaya na yeah. Kung maaprobaran maapektaran ang pati itong para gibuning para tahi ning sapatos diyan sa Naga City People's Mall kung pag implementar kang lay na pati ordinaryong Pilipino maapik, yan ang para sa bayan.
2: Oo, oh, yan, yeah, no. Oh. Oh.
1: Pero kung duman, pag inaristo, madadarasa dahig si Bato, eh, para kay Bato lang.
2: Oo, oh, sa iya lang ito eh. Personal niyang, ano ito eh. May aligasyon sa iya ng araw ko. Eh, nasulbiran niya yan.
1: Simple no, partner. Naghali si Senador Bato de la Rosa 6 months or 7 months sa dahil nag-ara-attender rin ko yan. Kang burutuhan, nag-abot. Mm. Oh, diba? Siyempre yan. O, paano niya? Kung lilitaw ako, paano ako aalis?
2: Yan. O.
1: Ay, ganito. Kami nang bahala. Yan. O, diba?
2: Pwedeng arog kaya.
1: Ay, siyempre, alakan man na pag nag-abot ako dyan, si pagluwas ko. Hindi, kung sabi, paglaog ko, madali. Mm-hmm. Pagluwas ko, paano?
2: Paano man nga?
1: Ano ba ganyan? General ba ganyan?
2: O, sige na. Mabuto ngayon ako, pero...
1: O, paano pagluwas ko ngayon dyan?
2: Pagluwas ko, bahala na kami sa ko, ha?
1: Ay, kami na ngayon bahala. Yeah. Haliunta ngayon si itong Sergeant at Arms. Ibalikta ngayon si ano to, si Mista mo.
2: Yeah,
1: si no. Aplaska.
2: Aplaska, Mista niya yan.
1: Iyo, classmate.
2: Kaya, ma'am pala. Oo. O, sa mga arog lang kayan,
1: tapos partner. Tapos kaya makanta ngayon ako.
2: Sa mga arog lang kayan, partner, dakup-dakup.
1: Oo.
2: Dakup-dakup pa na, no? Dakup pa. Siguro, ang maray kayo niyo, kung ako, halimbawa, senador, dahil na ako magirong.
1: Oo.
2: Ay, na ako magirong, para kaya, kaliwanag
1: si
2: ka pa.
1: Lito Lapid.
2: Oo, dahil sa nag
1: para girong si Lito Lapid.
2: Kisa itong mga nga po ng iniman sa... Tapos kulang na lang irarabag si Tukawan.
1: Tapos gusto kayo niya, kumbinsero, naiguan yung kaguluhan. Oh. Mayo man yung ribok, ay.
2: Para...
1: Simple partner. 7,000 na pulis. Yaon duman sa luwas.
2: Perimeter, ano?
1: O perimeter. Sisay ang magngangasa-ngasa duman na maglaw ka mga. Aatak yun mo ang Senado. Saan pa ko pati yung atake ang apod dyan, partner? Kung iguaman ng malaog duman, pagkatapos may bit-bit ng ano to, that's ano to, execution kang warot o bares. Tapos ano to, uulangunin da. May problema talaga.
2: Saka maaaris. Kung halimbawa man nangyari ito, partner, may aarestarong kang ano eh, akusado eh.
1: Although, ito man maaaresto ko ta, nag-coordinate para dahil magkaigwa ng ano to, ng abigot-abot kayo itong engagement, magkaigwa ng ano, mis-encounter o ano man, na ano yan.
2: Mayo man nga ni Ibaga talaga. Taduduwa man lang nga ni si...
1: Sa kapatid, nasa Balyong Building.
2: Nasa Balyong Building ba?
1: GSIS. Sa nag-upload man, security. Ining pintuan ngayon. Luwas sa laog ngayon. Hindi mahalin sa Senado.
2: Kaya, doon nag-aarag yan,
1: Bad trip. Partner, ata dyan ngayon maagi si Bato.
2: Binantayan.
1: Binantayan nyo doon. Sa inyo nga. Plan B kita, plan B.
2: Yun na pala ito si dahilan. Duman maagi. kaya duman nagbarantay.
1: Barantay. Duman magmaagi. Di ba?
2: Kaya duman lang sa mga bagay na ito. Kaya kung ako digdiki kay Senate President Alan Peter Cayetano, dahil sa magparaano.
1: Ako, mag-resign ako dyan, partner.
2: Mag-resign na siya. Oo. Lumayas na siya dyan sa Senado.
1: Divisive partner. Divisive. Nagkakabara nga sinda eh.
2: Kundi araw mo yun si Senador Alan Peter Cayetano, baga partner. Kung natandaan mo kang speaker pa ini, kang
1: House.
2: Kang House. Yung bagay ni si nakaiwal man ni, ano, ni Lord Alan, ni dating Congressman Lord Alan Velasco.
1: Yung man, itong term sharing.
2: Dahil man dyan sa termin, sa pagiging, sa pwesto.
1: Sa pwesto.
2: Sa pwesto ang, hindi ko maintindihan ng senador na inyo kung tano pag-abot sa pwesto, intiro ining kuya. Ano?
1: Intiro na, nanggigigil.
2: Nanggigigil sa pwesto. Gusto perming may, ano siya, may pwesto halangkaw.
1: Kung magkakaigo partner ng Rigodon partner man, magkakaigo naman ng change of leadership sa Senado, masaya naman daw si Loren Ligardo.
2: Ganyan, partner. May mga nagluluwas na mga... na mga huring-huding duman sa Senado. Na magkakaigwa na naman. Kudita.
1: Na, si Magtugang. Masay naman doon to.
2: Kukudita na naman partner si Alan Velasco. Si Alan Velasco. Si
1: Cayetano.
2: Si Cayetano. Dahil sa dahil sa netizens, dahil kadakol-dakol talaga nagbabatikos talaga sa iya, talagang na...
1: Yan talaga, pag ang under attack partner, not bako siya ning physical na pag-atake, kundi pag nawara na ito, bagay naapod pa, trust and confidence kang public sa Senado, yan mas magabat yan.
2: Yan ang mas pangit.
1: Pangit yan. Yan
2: sa,
1: ano to.
2: Sa iyang leadership.
1: Under his leadership.
2: Malangon niya, no? Iguana naman partner ning Uring-Uring naman.
1: Malipat. Ay, may magkaigwang kudita. Si ito magtugang, si Ate Camille, sa kasipading Mark, sa iyo naman daw tumaduma.
2: Ay, siyempre, duman sa balyo. Alam mo naman, alam mo, hindi mo si Loren Ligano sa iyo naman. Siyempre.
1: Sa balyo.
2: Ilikuntawa
1: ako. Kaya pala si Ate Loren, kag sinabihan na, ika na ngayon magpresidente. Iya, buko kaya dyan.
2: Dahil yun ang ano yan, partner.
1: Hindi man siya tatao. Hindi man, bako sa day tatao. Sala. Ibig sabihin, pero habo niya kang obligasyon na yan.
2: Habo niya kang obligasyon.
1: Malas na kang kinurahawan baga si Kuyan? Kinurahawan ni Kiko Pangilinan si Buiwik. Si kinurahawan. Sabi baga ni Ate Loren, narinig ko yun. Imbis baga mag-ruling siya, sabihan niya, may I remind the good gentleman, the good senator, Kiko Pangilinan, to please refrain from doing so. Huwag kang sisigaw. And may I also remind the good gentleman, Robin Padilla, to refrain from talking while the good senator Pangilinan is have the floor.
2: On the floor.
1: Yan ang kwen kang presiding. Bakong sasabihin, I hear that. Narinig ko yon.
2: Bira talaga.
1: Arong ka yan.
2: Pero seriously, partner, sa totoo lang talaga, para sa kuya, ang pinaka-worst na, hindi ko lang ang iba, ang Senado, yun eh.
1: Ngayon, ini ano to?
2: Ini ang pinakapangit na komposisyon kang Senado. Pangatugan. Dahil para sa kuya niya, kung ako ang haputunin.
1: Inutin dyan, partner, di ba, pinahiling ninda itong pagiging banga talaga ninda. I mean, itong banga dahil bako sindang ano to.
2: Para sa tuya, sa mga
1: dyan sa Senado, baga partner, may minority, may majority. So, given yan, kang number, lalo na sa mga political affiliation, sa mga party affiliation. Pero pag-abot naman sa burutuhan, pag-abot sa mga posisyon, kung anong pinidiriskusyonan, minsan, maski kita magkapartido, minsan, hindi kita pareho kang pananaw pag-abot sa diskusyon.
2: May mga bagay
1: na ano to. Iyan ko taan ang magayon, healthy. Magkapartido kita, pero hindi kita, pwedeng hindi kita magkasundo pag-abot sa sarong diskusyon, pagkahamaning lay, okay yan. Mas magayon iyan. Pero kung iyan, dahil sabi baga, kami nga ito, minority, upusan ang upusan. Hailing ka na kaya.
2: Iyan pala ng kuyan. Iyan na ang
1: kumbaga niya.
2: Iyan talaga ang trabaho.
1: Trabaho niya, mayo, upusan ang upus.
2: Pig-literal ano.
1: Talagang balance na ng ano to. Kontra sa ng kontra.
2: Pig-literal.
1: Pero bako yan. Dapat, kung nahiling mong tama man ang pigigibok ang kaibahan mo, maski na ikaw magkaalado sa partido dahil for the general welfare kang mga Pilipino, susuportahan mo. Di ka bali ka man duman.
2: Pag hiling mong medyo kontra, aralanganin.
1: Maglatag ka ng amendments, tanganing mailaag mo man si sa imong gusto na sa hiling mo makakatabang pa duman sa ginigibo na ano man alay.
2: Pero aram mo, garo, mas maray-maray pa ang sangguni ang barangay digdi sa Senado. Kung... sa mga nangyayari ko niya.
1: Sa hiling ko, Arken, ang mangyayari ka yan. Kaya, nako.
2: Kaya, ano ang masunod kayo ni partner? Ngunya na, nakadulag na si Bato de la Rosa.
1: Sa kapartner, bako lang yan. Stand by Rick Marigibara. Bako lang yan, Dave. Yan. Kadakol problema man si June Bick. Diba? Demo na sa partner.
2: Si Secretary John Vic Rimulya.
1: Oo. Kadakol siyang pigahana, partner.
2: Hindi niya makuha. Lay niya mahanap. Nasa bangbangan niya na. Lay niya mahanap. Ano?
1: Si Bato, pigpaparanap niya ganito. Nagluwas. Lay niya. Sa Senado, ngunya, nawara na naman. Hahanap mo na naman. Pagal. Yaon pa si Bantag. Siya pigaharanap niya? Si Bantag. Si Dumlao.
2: Kapantyan partner, bigahanap niya.
1: Ta si sa, maray, si maray, si Tebes nakakulong.
2: Oo, oh, iyo. Marangani oh. Si Tebes ta
1: nagbutuan. Ngunit si Bato inahanap niya, oh. Nagluwas.
2: Hanapon
1: na naman niya. Ugmahon ba siya doon sa karakana? No? Kanulak naman yung tiba to.
2: Nakikakamba.
1: Si Atong Ang.
2: Oh, si Atong Ang.
1: Oh, apat.
2: Apat na hanapon
1: doon. Nakakul siyang haranapon.
2: Nakidula pa naman.
1: Nakikakan pa. Ay, napangyayan. Anyway, pabalikan niya ito ang mga issue dyan. Tayo ang pinag-hot issue niyan. Sa mga barata sa Lado National. Oras sa tungo niyan, 26 minutos, so 27 minutos na, makalis ang alas 8 ni na pagka aga, digdi po sa satuyang programa. Pabalikan niya to ang satuyang mga isyo nyo niyan. Nasa linya man si Rickmar Givar. Rickmar, marina pagka aga, please go ahead.
3: Mabalos, Sir Melvin, Sir Roy, good morning man. Ano, Kasubanggi, may aksidente sa Libmanan. Grabe ito, ano, gadan si Saro na angkas kang motorsiklo and si duwang lalaki na sakay ka tong motor at irido na grabe si tama Sergio, Sir Melvin and Sir Roy sa Mandaylay na parting ang hawak na sinasabing critical ngunyan Sir Roy and Sir Melvin. Sunod-sunod ang aksidente dyan kan sa Rumbanggi, ito yaman L300 na nagbudal sa Dakulang Punin Akasya na sunod ang tulos kasuudma dyan sa usab Kasubanggi dyan sa barangay Mabini, Libmanan, Camarinesur na kung sa ilang motor nga ni paluwa sa highway, kanini mabudalan kan pampasayrong bus, Sir Melvin and Sir Roy. Mm-hmm. Katakot gani, makakaulita si Police Captain Fatima Lanusa kan Libmanan Municipal Police Station. Ma'am, si live po kita sa Asintado sa radyo, anchor po si Sir Melvin and Sir Roy po. Go ahead, Sir Melvin and Sir Roy.
4: Hello ma'am, good morning.
1: Morning ma'am.
5: Yes sir, good morning po.
4: Opo. Ma'am, pwede pong ano, pwede pong maraman si detalye kang nangyaring road crash na naman po diyan sa sendong area of responsibility. Kaso unma may natudas na naman na ma'am. Hello po.
5: Yes po.
4: Opo. Ma'am, sabi ko po may nangyari na naman na road crash diyan po sa area of responsibility nindo and iguana naman iguana pating nagadana naman. Pwede pong maraman ang detalye po kaniyo, ma'am? Ano si pangyayari kani?
5: Iyo po. So, kasuod na po at around 7:30, naka-residive pong akod ang police station ang bakuda ang nabanggaan sa may barangay na Bini, Libmanan. So, pag-abot po naman siyang responding team, initially naghagad po tulos na ni ambulance. Si init pong report is duwa ang body na itatransport. However po, kung further investigation, it discloses ng tatlo po palan. Sa may nasa Iraram kaya kang bus.
4: Opo.
5: So, ini pong bus na involved is Antonina Lines. Biyahe po ining tabako from Manila. And nabanggaan po kaini ang motor na mayong tail light. So, si driver po kang motor ay unidentified.
4: Mm-hmm.
5: However po, ito pong mga victims na po, ano po, si mag-live-in partner po ini, sali po dahil ini sa harumpang aki ninda sa may Loba-Loba. Duman sinda nag-stay maghapon and then Gambanggi mapuli na data kaya makaulay si babae kaya na binawian na ng buhay mismo instantaneous pero si live-in partner niya po di pa nakaulay so duda may itong driver itong driver kang motorcycle is habal-habal the ini pa certain habal ini kasi na makaulay makami makaulay pa.
4: Opo.
5: So iyo po kasi nangyari si driver po kang bus nagdaraman po tulad sa police station sa kahapon, nasa custody po. However po, baka po marilis man lang din siya at sabi po di akang kapamilya maulay sinda later.
4: Opo.
5: So, temporarily po marirelease siya kasi po lang tapos nakita sa reglementary period.
4: Opo. Ma'am, base sa investigasyon, mga anong oras po nangyari si inipong road crash, ining pang aksidente?
5: 7:30 po siya, pero reported po sa amin 8:35.
4: Ning Banggi po, ma'am?
5: Yes, Kasubanggi po.
4: Kasubanggi, opo. Ma'am, ang nabanggit po kasubanggi, gumayong taillight si motorsiklo?
5: Yun da po, sabi ka itong driver saka itong mga passengers ng bus.
4: Oo, di ang gusto sabihin.
1: Sunodan.
4: Sunodan, baka naahin po na si motorsiklo nagdadalaga na I mean nasa tao ba siya o pating gilid base po naman sa driver sa investigasyon.
5: Magkasunodan po sila.
4: Sa bagay pag may Oo. Ini pong driver kang motorsiklo ining rider pig tutubuda na habal-habal. Ma'am. Rikmar na putol.
5: Hello. Ano po, ano po?
4: Opo. Ini pong
1: driver
4: kang motorsiklo habal-habal.
5: Da ita po ma-determine kung habal-habal siya because tigsapot ko po si Aki kang victim. Da iman niya da midbid ito. Ang midbid niya lang is itong sarong lalaki ni sakay kang motor na lead and partner da ni mama niya. Si driver da inya po da aram kung isay ito. So most likely ba kabarkada o habal-habal. Da ita po kaya ma-identify. Tama po kami na po ang ID. Opo. Actually po, namibig kami po si Victor pa magduman na po si kapamilya sa maasin tagabos na ID.
4: Opo. Alat ka ma-

0: Masig-init po kaya si mga victim na kaawaning atensyon. And as of now po, kaulay po si pamilya ka itong nagadan. Apo. So sa driver po, later on na lang po, anyway, nilapatan naman po ng paunang lunas.
1: Ah, okay.
0: And nasa hospital na. Mm-hmm. So nakafocus po ngunin muna duman sa kapamilya, tadakulun po kayong kapamilya ang nagdurong.
1: Okay. Sa hospital itong driver, ma'am, di ma'am sa Naga?
0: Si Saro po, si driver po is nasa Naga, si living partner po is yaon lang po duman sa Alimanan Hospital.
1: Ah, okay. At least si driver, pwede itong makauli pag stable na, ano, ma?
0: Okay. Pag okay na po siya, pag stable na, tama-tama po kaya sa payo, eh.
2: Okay.
1: So, pwede na duman maano to. And syempre, kung si mga nagdadangog, si hinali ang kaning rota, kung igos silang kapamilya din yung nag-uli, pwede mag-coordinate sa PNP Libanan para makataon yung detalye.
0: Iyo po.
1: Okay.
2: Okay. Sige po, ma'am. Sige.
1: Ma'am, thank you, ma'am.
2: Yan lang po. Thank you.
0: Hello.
2: Thank you, ma'am. Yan po, ma'am. Salamat po. Yan lang po. Hanggang dyan lang muna po kami.
1: Thank you, ma'am. Rickmar.
2: Okay. Rickmar.
3: So yan, ha. Hello. So yan, Sir Royce, Sir Wilbin, ang boat sabihon pala, nakaluwas na sa highway itong motor, sasabi magkasunodan na. So nakadireksyon naman pala si motor, pasiring Naga, kan mabudalan, kaning pampasayrong bus. Sir Roy and Sir Melvin.
1: Araw ka, Rick Mark, kung araw ka ng ano to, dahil na nakaibigan ito, pinagpa-detail kay ma'am. Dahil kung kasunodan mo, kung bus ka, tapos banggid, siyempre baga may high and low baga ang bus. Mm-hmm. Pag nahiling mo na sa inutan mo motor, siyempre, di mo siya mahihiling. Unless, kung kaskas ka, tapos biglang nabulaga ka na may motor. Pero may ilaw, baga before mo man siya...
3: Ang motor, may ilaw man sa inutan.
1: Sa inutan, kaya nga taillight, sa hurihan. Pero kung ikaw man, bus, may makusog bang ilaw mo kayan, siyempre, alangan man na kung biglang lusok, biglang laog, pwede. Pero kung nakauyon ka, mahihiling mo man yan, ano to...
3: Actually, Sir Melvin, sa post ko sa page ko, may nag-comment naman sakay dasya kang bus.
1: Oh.
3: Ang sabi duman, overspeeding. Base si... lang yan sa comment.
1: Overspeeding nag... si Sai?
3: Si bus. Oh. Ayan ang sabi katong pwede nag-comment sa page ko.
2: Pwede yan. Ano kaya? Nag-angalas lang ako dahil nasa likod si bus, binudalan.
1: Oh.
2: Tapos ang rason lang is mayod ang taillight.
1: Baka anggot.
2: dapat siguro ang gibuong kang PNP diyan pahiwason nindi ang investigasyon. Bako lang itong sinabi na ang rason lang hanggang sa taillight. Kaya lang kaya pinutol ko na partner sa interview ta dahil siguro baka nag-iimbestigar pa man ang PNP tungkol sa bagay na baka may pasindang masabi kung dai pa kumpleto sa investigasyon
1: nila. Saka ano para bang sinabi mo itong hapot mo nasa si motorsiklo, nasa wala, tahaw o nasa tuo.
2: Kaya na nga niyo, dai na sinimbag ni
1: takong nasagi, chip, ibang istorya man 'yan.
2: Kaya lang kung itong sinasabing mayong taillight, ito paano mayong mayo ning
1: maman ilaw si
2: mayong ilaw si bus.
3: Baka mayong ilaw si bus.
2: Taday niya nahiling. Tawa pa mayong taillight ang motor. Ay, imposibleng dahil mo yan mahiling.
1: Oo nga ni, bigi iwasan sa... Oo nga ni, bigi iwasan sa highway.
2: Lubak nga ni na. Yan pa daw pagkadorda ko lang motor, nagdadalaga mo pa. Ay, ano naman tayo. Anyway, sige, ta... Tawan taman ning ano, makabuelo
1: ni. Itong analysis ta, bako man to para sa PNP.
2: Okay. Baka sabi ko nga ni, baka nagigibo man sin nagdadaga ng investigation.
1: Ang kwen diyan, mahahapot taman si ano to, si itong driver pati palan kang ano to.
2: Kang bus.
1: Dai kang motor.
2: Akang motor.
1: Nasa BMC. Ta itong ano lang, itong live-in partner na ang na-disgrace.
2: I-follow up mo yan, Rickmar, pagkatapos sa mga pirang ano, mga sunod-sunod na mga aldaw ta. At least maaraman ta kung ano talaga ang kwenya. Anyway, at yan may LTO kita partner.
1: Dapat nga niyan. Duman man sa mga may driver, pasiguruhin doon may taillight ka mo. Talagang kaipuhan talaga yan.
2: Anyway, sige Rickmar.
3: So yan, ang update na Sir Melvin, Sir Roy.
1: Itong kwen mo naman, si anong, itong tagapili na board member.
3: Nag-hapit ako. Mga baga si Bukal, tala niya daaram yan kung anong tinutukoy. Kung anong tinutukoy dyan sa post na yan. Aramon niya daa kung ano ibig sabihin, both sabihin. Ken Sir Melvin, Sir Roy.
1: Baka ano lang, baka may kulang lang ni mga punctuation mark o ano to, baka iba man.
3: Baka.
1: Diba?
3: So yan, pa-follow up na ginara yan, kay Bukal, pag may information.
1: Hi, si Bukal.
3: Yaw na, binayaan ko na. Pasiring na ako sa Nabua, hindi sa aktividad kang itong bagang outstanding mga student.
1: TOS. Sige, pag inabutan mo pa itong

0: kung ano to, kung abutan mo pa ang yaong pang mga before 9, baka ulit to si Ali Tap Tap.
1: Yan, yan, yan. Sige, sige. Pwede naman na po na to. Actually, pwede to na po na. Ngunit yan.
0: Ikas na.
1: Sige. Aratyan. Kunta-kunta. Kung day, ma-arani naman pati kami.
0: Sige na.
1: So, yan. Sir Milvin, sir,
0: yung driver mo, paluwe-luwain mo lang. Ta, baka sa, ano
1: to. Nagsabi yung ingani ko na paspasan, tanganing maka-amay-amay kami pag-abot. So, yan. Talit, alas 8 baga sa programa. Kung yan, pasiring pa lang kami duman. Kaya sabi ko, para paspasin na.
0: Hindi man yan, mapuuning ko yan. Hindi man mapuuning amay. Yeah. Sige.
1: Tunos. Alawi pati ang programa duman sa invitation baga.
0: Oo.
1: Alawi kang programa. Tadakul baga ang tatawan pagbisto. Award, Sir Melvin and Sir Roy.
0: Sige.
1: Sen mo na ang nagdag na impormasyon. Ngunyan na pag-aaga, Rickmar Gibara reporting.
0: Babalos sa Rickmar Gibara kang sa imong dagdag na impormasyon. Ngunyan na aga, digdi po sa tuyang programa. Bueno. Partner, tama itong ano to, pigahapot mo talaga subago. Itong pigahapot mo subago na nasa tahaw, nasa gilid.
2: Okay nga, dahil nangangalas lang akong partner, imposible man mabudalan mo tutulos na arog-arog lang kayo ito. Ano?
0: Pare, imagine ko, pass.
2: Yung baga,
0: siyempre, closing distance habang naglarani ka. Ilaw-ilawan mo, di ba? O sinahan mo,
2: gilid man yan eh. Diba? Anyway.
0: Ege. Oras sa tungo niyan, igwari kita ng 39 minutos, makalihis ang alas 8 nin pagkaga. Derderetsyon tara partner. Paghali ki Rickmar Gibara, digdi kita ki tukayo mong Roy Ranuco ya ondyan sa Naga City Police Office para man sa dagdag na impormasyon. Oh, ano na ni? Nasa lina si Roy Ranuco. Go ahead, Roy.
3: Yes, Bin, maray na pagkaaga kayo, maray na aga. Ito palang suspect saka biktima duman sa pambabadil.
2: Pambabadil sa?
3: Diyan sa may portion kan Delusario, okay. Sulit Ginaga.
2: Pwedeng itaw muna si background kayo.
3: Kayo kasugma, nagkaigwanin ko yan ano. Shooting incident dyan sa may portion kan Son Juan Del Rosario, Ciudad Ginaga.
2: Okay.
3: Ining sarong ko yan, sarong civilian, pinagbadilkan sarong barangay Tanod.
2: Okay.
0: Truck driver.
3: Oo, truck driver.
2: Kunyan.
3: Ini, kuyan palan, hararom an kuyan ano, pinag... sabi ko yan, pinaghuhugutan ang diringkilan.
2: Tapos, si Saro, si Tanod, after kitong pagbadil, ano nangyari?
3: Si Tanod, after kan pagbadil, nakabalilo sa ko yan sa may portion kan boundary kan Palestina.
2: Oh.
3: Kaya ang pili na, yun ang nag-iimbestigar digdi. Kaya suway.
2: Then, ano nangyari duman sa Tanod?
3: Ayo. Tamang-tama, makakulitan ko niyan ang chief of police kan ay police station
0: station
3: six,
0: commander
3: si police captain Marlon Riquillas. Sir, good morning si Melvin sa saka si Roy San Ramon sa Asintado sa Radyo.
4: Yes sir, good morning sir.
0: Good morning sir. Sir, pwedeng ano to, itong pasunod-sunod kang istorya, kamangyari itong shooting incident, itong paano binadil, itong biktima. Go ahead sir.
4: So ito po, kahapon sir, yun nga ito, nag-conducta kita ng checkpoint, lead by my CESPO. So, ito po, may nakapagsabi na may naka-endosay na tao duman sa Roinotan, Zone 1, Barangay del Rosario. So, kaya po kita, si Team Tana nag-gigibo ng checkpoint, dali-dali pong nag-respondin duman sa lugar. So, ang said na pong lingkod, dali-dali man pong nagsunod sa grupo. Yun na po to, pag-abot ko duman, abutan ko na si sa tuya pong elemento kang nag-checkpoint at pursuit na po duman sa suspekta. Ugaman po ng mga testigo duman na kailing kang insidente and nakapagsabi kung sain pasiring si Dulagang sa suspect.
0: Kaya, sir, ito po, sir, po, ano po, itong driver, itong biktima, nahiling tabaga may picture na may truck. Ano po siya? Pagbaba niya, ano si istorya kang nakahiling o testigo, pagbaba niya, binadil siya ka itong suspect o saka nagdulag kaya po nagkaigwan ng hot pursuit. Ano po si istorya, sir?
4: Yes, sir.
0: Sinhali si suspect.
4: Pagpundo po kay itong truck na pingamaniyo kan si victim, sinapagbaba kay ini, yaon na din po duman si ano si suspect. Mm-mm. So pinagranihan niyo, yun na nga ni po ito na bigla na sana itong binadil. Mm-mm. So pagka gibo niya kang insidente, sabi po duman, naguli pa ini sa inda. Nakonsain kataid sa naman ng arong kay itong victim. Mm-hmm. So pagbalik pagguli siguro nagsangli ning bado. Yun na po ito, naglakaw na pasiring duman sa pasiringon sa part of boundary of Pili and Naga.
0: Apo. So ano ang profile kay ning biktima asin man kang suspect?
4: So profile po mag sinda po magtiyo ini pong naga kagibo ining suspect tiyoon pamangkin niya ini yung pinaga badil niya. So ini pong sa tong suspect saro pong membro kang barangay tanod kung sa ini nga ni po pag meeting ko kang mga tanod na iling ko naman po ini naman na dahil man po nagpaparagirong anyway mga 2 to 3 ka pa man lang siya na iling ini pong biktima sabi po nagtatrabaho po ini sa sarong construction site hali sabi nga ni hali po ini sa Manila nagpalis duman siguro ta ini nga ning iwal-iwal na ini kailang pagbalik digdi so dahil siguro nag-aaram na medyo ano pa si dahil pa siguro ini nakakapag aning suspect kaya nangyari ang insidente.
0: Sir, sabi mo sa may iwal-iwal anong pigiwalan kang si Sizer ang tiyoon si Nagadan o si suspect?
4: Si suspect po, sir. Si suspect
0: ang suspect, yun ang tiyoon. Mm-hmm. So, pamangkin niya ining Nagadan po.
4: Iyo po, sir.
0: So, nangangahulugan, matua po ini yung suspect din sa driver.
4: Oh, probably, sir. Yeah, sir.
0: Apo. So, ano da, sir, ang pinag-iwalan kang duwa?
4: So, basis po, duman sa mga information na nako ata, so banggingani, si mga patrollers tayo duman sa area, so mga kaibahan kay yung suspect, so nakapagsabi na ikwad ang bagay na sa property na pwede pinagkakasundoan. So, yung ano yan, pwedeng uga pa pong iba na nakaka-trigger, kaya siguro nangyari itong insidente nito. Pero po yan, mga insidente na yan, dahil po factual kasi hali po sa ibang tao. So, ang makakapagsabi ka yan, so itong immediate relatives. So, kaya lang, yun nga pong insidente gini, dahil takit, dahil kita basta-basta makapag duman sa inda para lang makagad information kaya. Kasi ginagalang taman ng sa inda ang pagbundo. Mm. So, maataw kita po na ng alawan, ng oras para po dyan sa bagay na yan.
0: Mm-hmm. Mm. So, ano sir, taano ta may badil si Tanod? Sa inhali ang badil?
4: So, yan sir, padagos na pa po yan na aramon. So, yan yan eh, suod ma, inarayos na muna, so mga sa SOCO report, si pag-investigar naman. So, yan pong bagay na yan, mga kasimbag ka yan. Siguro, ang immediate family din, kung sa inya naghahali yan, badil na yan.
2: Mm-mm. Mm-mm. Sir, na-recover nindo si ginamit na badil?
4: Yes, sir. Yaon po siya daman sa consent sa inawaraning buhay ito yung suspect. Mm-hmm. Yaon po siya sa katahid niya. So, iyan pong badil na yan. Nasa custody po yan sa ngunyan. Mm-hmm. Di ko lang po aram kung naitao na sa...
2: Opo.
4: Sa SOCO.
2: Opo. Yes, sir. Ini pong suspect... itong tiyoon na ano ang findings ta sa iya talagang ano nagkuwento talaga siya
0: self-inflict
2: base
4: po duman sa area sir nagkapagbaranga kaya kami kaso hapon ta iyo po to si command ko para siya makuha ta data po ito pwedeng paabuto ng banggi na dahil sa makuha talagang mawawara siya.
2: Okay.
4: So, pinag-command ko po na mag-survey-survey kami. Nagwalat ako duman sa pinagalian ng balyo, na river, pagpaas na pagkabalyo. Nagwalat ako duman ng team. And kami po, sinagpurso, pasiring pa duman sa inutan, na konsena uga pang grassy portion. Pero mahiwaso na po siyang, before ka makaabot naman sa another grassy portion, mahiwaso na po siyang open field.
2: Okay.
4: So, kaya... siguro sa iling ko dahil na siya makapag-abante dahil open field na itong dadalaganan niya.
5: Oo.
4: So naiiling niya na aralihong kami.
5: Oo.
4: So kaya minaawot niya siguro na dumanasan na siya magsuksok sa mga maduduot na kung sa inyo ni igwa dumaning kasulo. Ugwaning grass fire.
5: Okay.
4: Grass fire. Iyon na to, paghanap kang si tropa tang nawalat duman sa kabalyo kang river, dahil ugaman duman nakapagsabi sa mo ning mga kabataan duman na nagkakaraligos duman sa bukal na tubig. Nahiling ninde ining suspect duman sa lugar man, kung sain siya nako ah, duman kaya pinag susugmi na itong lugar na to. Dahil milang kasi ma-certain kung itong pagpaputok niya ng badil. Kasi ito yung nasusulo duman na bamboo, nagpuputok-putok din. So kaya siguro pag gamit niya katong badil niya, sa sadirin niya, dahil may namaraman na badil o ali duman sa kalayo. Kaya...
5: Pero kuyan sir, pero sign si tama kayo yung biktima?
4: Sa part of head po sir, dahil may pa kasi kasi sa nasa pili na po si result kang Soko.
5: Okay.
4: Susinda na po kaya na.
5: Anong badil sir si Daradara niya?
4: 38 po sir si gamit ang si suspect.
5: Okay. Yes, sir. Oo. So si ano pa undergo man gina rin sa paraffin test kung sakali?
4: Siguro na. Sir. Oo, is okay yan. Para masaro sa maaraman kung talagang siya ang may gamit ka itong badil,
5: ila
4: posibilidad na ginamit niya sa diri niya. Iyon po ito.
0: And
4: even ito pong ano sir, itong sa tuyang kapulisan, ma-undergiman po si Daning Farapin test.
5: Okay. Very good. Siyempre, tanganing at least maging fair.
4: Yes, sir.
5: Mayong sarautan.
0: Para ma-rule out na, ma-rule out dyan, partner, na mayong ibang tao na iyo ang naging kausa kang kagadanan apera na lang duman sa ginibo ka itong suspect sa sayang sa diri.
5: Okay.
4: Yes, sir.
5: Okay, sige.
0: Pero ini sir, ini-ining badil na ni kay puan pa indong i-backtracking ini tabaka kung sa ini naghali. Siyempre sa pamilya mahaputon kung taw taigo siyang badil and kung possible kung may mga trademark ini na pwedeng maging kung sa impa naghali kung taano ta igo siya ka ini po.
4: Yes, sir. Ini po, ini yung talaga nasa priority list mi ini na maaraman ini. Ta ini po nga ni baga illegal ini yo. So aaramon ta po kung legal ang pagkapot niya ka ini o illegal and kung sain po ini hali.
0: Apo. Sabi ining caliber baga ka ini medyo bako man siya itong sigaro mga soroso ano yung pabagay ng halaba garo kay Leon Guerrero bang ang gamit ni sir?
4: Yes sir, kung may iling nindo ang itsura kang firearms garo so ano yung badil siya.
5: Okay.
0: Anong caliber ni sir?
4: 38 po sir, 38.
0: 38.
4: Yes, sir.
0: So bako siyang stab no sa ano sir, long barrel.
4: Long barrel siya sir.
0: Halaba ang kuwen partner ining ano to?
5: Musol.
0: Ang siguro si mga pang security guard din ano sir?
4: Dahil ko sir maanot kasi so ano siya eh ang mga pang security guard sir si mga arms corps
0: medyo kaya na ini si mga ano ni itong mga 1960s
4: yes sir.
5: Anyway, sir report ko lang sa itong ano physically saro lang si tama kani yung tanod
4: ito sir
5: ang mahiling nindo katawaning
4: factual information about yan si Soko report po dahil pa ako pa kang
5: ano man gira rin doon sa Soko
4: yes sir
5: kita matang pahayag kaya
0: sa forensic unit
5: okay.
4: Yes po sir yes sir
5: sige okay.
0: So anyway yaw ka na ba lang sir dyan sa police station number 6 kumusta ang sakop ng mga barangay, kumusta ang peace and order situation dyan sir?
4: So far sir, tulos na naman ang barangay. Kaya lang medyo ang populasyon dakula. Barangay Balatas, Kararayan, and Barangay Rosario. So far sir, okay naman sir. Peaceful naman siya. Pinag-compare naman ang mga pangyayari. Before and after na ako mag-tukaw dyan bilang officer in charge. So ito nga ni po, magayon ang pangyayari dyan. Ang komunidad, ang LGU nakikisumaro po sa Samuya ang sa lalo po ang mga bipats kang barangay sinda po permi kaibahan kang mga sa tuya pong personahe barabanggi po sinda nagpapatrolya foot patrol motorcycle minsan gamit pa po ang mga tricycle kang barangay yaon po diyan nakalunad minsan ang sa tuyang kapulisan minsan nakakonvoy sinda nakagamit ang sa tuyang kapulisan ng motor. So si peaceful siya sangon yan po masasabi kong peaceful po ang sa kuyang mga barangay na nasa sakupan. So yan lang po ugwa kita ning kapira-pira talagang nangyayari minsan ugwa po din ning about sa illegal drugs pero po kita po padagos po kitang nagdadakop mala po ta monthly ugwa kita minsan tulong operation may apat day para parehas. So pero po depende po 'yan sa yang kaya na napapriority mi. Ako po ang pinagpapriority ko talaga diyan si nakakaapektong maray sa komunidad na. Iyo po 'yan ang sa kuyang policy.
0: Sir, ano si barangay na sakop po, sir?
4: Barangay Balatas po, Kararayan and Delosario.
0: Sa Tuloper, sir, ang Kararayan sa bagay lusot na no, sir. Halos sa mga adjacent lang sila no, sir.
4: Yes sir.
0: So madali lang ang movement kang tropa ta sir. Sir, thank you sir. Good morning sir.
4: Yes sir. Thank you very much sir. Good morning po.
0: Morning sir.
3: Thank you. Si Police Captain Marlon Riquillas kan Police Station 6. So ayan ang kuya ano. Palagos pang pinagtatahi-tahi. Kala ko nagluluwas ng mga
0: anggulo
3: sa daga, sa personal.
5: Pero kayo, anong sabi kang suko? Sa insitama kay itong kuyan?
3: Mapaman? Si itong kuyan, sa payo, talaga.
5: Si
3: driver. Si driver. Garoon, kuyan to ay, true and true.
5: Okay.
3: Lagbas sa likod. Ining kuyan, si tanod, day pa. Ito, aram ko sa'yo ng tama ka niya.
5: Okay.
3: So, ayun, sa tuwing informasyon, Roy Ranoco.
0: Pabalos, Roy Ranoco, kang sa'yo mong dagdag na informasyon sa lado lokal. Oras sa ito ngunyan, 55 minutos na makalisang
5: alas. Ay, partner.
0: Oh, partner.
5: Wait lang.
0: Oh.
5: Bago kita mag...
0: commercial.
5: Mag-commercial, saka bago kita mag-LTO.
0: Ay, diretso nagta, partner. Sa LTO na, partner, may lakaw.
5: Ha?
0: LTO, may lakaw.
5: May lakaw si
0: LTO.
5: Pumundo ka. Oy, makatuga lang.
0: Sige.
5: Ngayon mo kami pag biruin ang ganyan. Ha? Ang Jameson Marketing and James Marketing Dealer, sindakang dealer, makatugang sindakang Honda, Suzuki, Kawasaki, Yamaha, genuine parts sa presyo mas sa baba sa company price. Nagtatabang man sinda sa gustong magbukas ng micro motor parts na tindahan, sinda matuklo as in masupport po all the way. Kaya asain pa sa pinakanghaloy na motorcycle parts na tindahan since 1972, 50 taon na sindang nagsiservice sa motorcycle riding public. Dumanan lang ang main office ninda sa Jameson Tabuco, Naga City. Sa oras po kan na sendong pangay po, igwa kang kadamay, turn your gadget into budget. Madyaran sa HJP Phone Shop, sa HJP Phone Shop. Halangkaw ang kilatis, madaling kaulay, halabaan terms, pwedeng i-renew, hababaan interest rate, and phone shop na may puso. Kasama mo ang HJP Phone Shop. Nag-aako nin mobile, as in smartphone, iPad, table, DSLR camera, netbook, laptop, appliances, motorsiklo, kotse, as in iba pang collateral na may extended months tanganing matubos o marinyo kung kinakaipuhan ni Dumadjana. Ang HJP Phone Shop, igwapong pitong branches, arog kan mga minasunod sa laog kang Bicol Central Bus Terminal, sa J. Miranda Avenue, sa Atubangan kan Entrance Gate kan Bicol Medical Center, sa Rodson Hotel Building, katayad kan Lucky Office Supplies, sa Galeria di Calabanga, katayad sana kan LCC Calabanga, sa Alfilor Street, San Roque, Iriga City, sa Atubangan East-West Rural Bank, sa San Antonio Poblacion, Nabwa, Atubangan lang kang Nabwa Public Market, kataid kan Motor Trade, asin sa B112 Building, Renacimiento Street, and Biaknabato Street, Tabuco Terminal. Madyana sa HJP Phone Shop, and phone shop na may puso. Siring man, duman sa mga naghahanap po nin panluto sa kusina, dapat marikas, tipid, asin ligtas, o yan ang Brax LPG Supply na authorized seller kan Petron Gasol, St. Vincent Gas, sin Mabuhay Gas Savers, mga LPG brand subok na maray, ang kalidad, abot kaya ang presyo, asin libre pa ang delivery. Makuha po sila sa Roas Avenue, Diversion Road, Concepcion Pequeña, at tubangan lang ang SWM office and sa indang pinakabagong branch. Asin ang pinakaenot na branch sa Zone 4, Maharlika Highway, Concepcion Grande, sa tubangan lang ang Social Supermart Harnis sa Pepsi Plant. Abunan lang nindo sila sa 0908-388-1183 o kaya man 0917-580-1303 para sa free delivery Brax LPG supply para sa kusinang Bicolano.
0: Oy, happy birthday kay DJ Makisig.
5: Oh, apo. Happy birthday niya kunya, no. Oy, happy birthday, DJ Makisig. Oh. Kumusta ka na diyan, ha? Baka pwedeng maka
0: happy lamang diyan.
5: Oo, oh, maka makidula diyan. Oh. Ta at yan hapon may dula pa kitang atin nira,
0: no. Guwapa. Ano siya? Congratulations and best wishes.
5: Yan.
0: Gladys Canoy.
5: Yeah, ano, anong apelyido niya?
0: Atchan.
5: Oo. Ang samuyang kabaro sa media. Lalagay na po sa tahimik. Oo. Balat na nag-lagali na sa istasyon niya.
0: Oo.
5: Nagdumaan na sa saago mo niya. Kakasalon sa Atchan. Happy wedding.
0: Oo. Magibo na si Danny ano to. Police station.
5: Oo.
0: Magibo si Danny.
5: Oy, good morning, Boss Bob Di Vera.
0: Ay, good morning, sir.
5: Sonya Bagadjong, pagkatapos si Lito Miranda, gatabi sa tema.
0: Ay, good morning, tabi Sir Lito. Oy, good morning man sa mga members kang Nasil Gaya. Ay, good morning, good morning.
5: Oh, may mga nag-react pati digdi sa ano tao sa issue ta sa topic ta kasubago digdi sa Senado, partner.
0: Ang
5: sabi niya digdi, sabi ni Becky Dulong, good morning po sa Gabos. Sana ipahiling tangon niya na maabot na 2028 pili untang maraytabi ang satuyang iboboto sa Senado. Ay sinabi mo madam.
0: Haloy pa.
5: Yan ang pinakamagayon. Magayon.
0: Pero haloy pa yan ma'am. May haloy 2027 pa. Pwede pang malingaw kayo si Juan de la Cruz.
5: Hindi lang malingaw ano. Baka
0: tayo. Malingaw yan.
5: Iyo talaga ay.
0: Bueno, oras sa tungkol niyan. Iguanan kitang eksaktong alas 9 in pagkaga. This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
6: Your bill, sir.
7: What? 40,000 pesos for dinner?
6: 1,400 only, sir.
8: Price check or eyes check? For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
6: Your bill, sir.
7: Order for more. Dessert?
8: EO. Love your eyes.
9: Nosol Tire Supply offers a wide variety of high-quality tires, magwheels, rims, and automotive batteries at very affordable prices. It currently carries top tire international brands like Goodyear, MRF, Bridgestone, Yokohama, Westlake, Gahatungal, Delium, Thunderer, Maxxis, and many more. Nosol Tire Supply is one of the trusted and most reliable dealers of all kinds of tires for sedan, SUV and pickup trucks, buses, light trucks, agri-industrial tractors, off-roads, trailers, graders, loaders, backhoes, forklifts, and many more in the Bicol region since 2000. Come and visit them at Zone 1, Concepcion Grande, Naga City. You may contact them at 0917-580-2719. That's 0917-580-2719. This is owned and managed by Noel D. Soliman, Nosol Tire Supply.
10: Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot-kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Kumbinyente po ang sendang lokasyon, may fully air-conditioned, saka wifi ang senda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakasyerto ka mo na nasa lehitimong kamot ang senda pong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaaman, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa bayan niya itong tika po sa buhay. Nag-o-preser man si Danning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundokan sa itong mga mahal sa buhay na binabawian ng buhay sa imana party kan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuka po sa number 7 Milchor T. Villanueva Avenue o number 7 Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de los Pieres.
11: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
12: permita pong imantine ang distansya sa sinusundantang bihikulo. Dapat igwang duwang segundo na pagultanan kan nasa prenterang lulunadan. Tanganing aberya sa dalan, malikayan. Ika nga, distansya amigo.
13: Ang road-friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Rupali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: Oras sa ato kunyari, guwaring tanin, just minutos makalihi sa ng alas 7 in pag-aaga. Actualmente, partner, yung oras ay devoted din para sa LTO.
1: Ah, dire-diretso pa lang kita, partner.
0: Dire-diretso na kita.
1: Mayo ang, mga tugang, mayo po ang Land Transportation Office sa program. Ngunyan pong...
0: Naplatanda.
1: Ngunyan pong aldaw, pero may importante.
0: May importante yung kalakawan.
1: Pero naplatan, May importante lakaw ang program ng LTO. Isa yung nagtutukoy, di partner,
0: Actually, si manager sa kahit yung taga-LTO. Si dahil ko lang araw kung si Sir Glenn. Dahil ko araw.
1: Garo ba ko na? Ako. Si Kuya na. Garo si Brooks na. Garo si Brooks. Anyway,
0: sa good morning sa mga taga-LTO.
1: Sa masunod lang po, garo nindong si Manama Antabayanan. Madiri-diritso kita ko niya. Sige.
0: Kaya ano, partner, para duman sa... Mga parantabay kang LTO, kaya kung yaong ka mo dyan sa Saidong Harong, pwede ka magkapi-copy muna. Mm-hmm. Ang Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix is a sugar-free herbal coffee. Gibo sa anum na medicinal plants, malunggay, guyaba no mangosteen, agaricus mushroom, barley grass, asiman stevia. Kada ingredient clinically proven to help prevent and manage conditions like hypertension, diabetes, cancer, liver and kidney problems, heart disease, high cholesterol, as in iba pa. Ang malunggay, boost immunity, mayaman sa vitamin as in mineral. Ang guyabano, iguaning cancer-fighting enzyme at in vitamin C. Mangosteen, powerful antioxidant for anti-aging and immune support. Agaricus mushroom supports cancer prevention, mayaman sa nutrients. Ang barley grass, promotes overall health, prevents multiple diseases. Ang stevia, natural zero-calorie sweetener, aids digestion and weight management. Approved by the FDA and awarded Best Organic Herbal Coffee kan 2019 Golden Globe Awards. Best Cafe 8-in-1 combines the benefits of 6 plants in a convenient coffee mix. Best Cafe Day every day with Best Cafe. Sabi na partner, si nagpapahiging na si Bato sa pa-custody na lang sa PNP. Ayun di man.
1: Ano?
0: Sabi na, pwede man nga si Bato, mapakustudin nga sa PNP na lang. Iya di.
1: Paayong problema dyan, partner. Kung ano pa man yan. Basta ang importante rin, para na kitang maging makasupog. Lumuwas na siya. Mag-atubangon niya na yung kaso niya. Partner, dati magas ang PNP, naging PNP chip pa man din siya. Nagsupog tanang mga Pilipino. Dating PNP chip siya. Ngunyan sinador siya. Tagagibuning batas. Mm-hmm. Pagkatapos, dudulagan niya ang batas.
0: May pigpapaliwanag naman, partner. May pigpapaliwanag. May pigpapaliwanag na ang sabi baga, isusuko mo lang ngayon si Bato pagdigming sa korte niya sa lokal.
1: Ay tadawa pa sa inner court yan. Kung talagang malinig siya, kung talagang siyang pagkaaram dyan sa mga nangyaring sinasawd sa iya, dawa sa inner court, dawa pa sa Uganda o kung sa inner court umatubang, kaya niyang atubangon yan. Kung gusto. Sa magparapili. Ang nagpaluwas sa iya ng warrant of arrest, ang International Criminal Court, hindi ang pangon niya.
0: Pero i-agin partner sa International Criminal Court pagkatapos i-agin sa Interpol, dadakupon siya.
1: Dahil autoridad siya, sinador pa naman siya, halangkaw na opisyal, itong mga ordinaryo nga ni, pinaluwasan ka ng warrant of arrest, dakup ka. Obligado kang maghampang sa korte. Pagkatapos siya, apisan na dating PNP chief, aram niya yan dahil siya nagpapatupad, nag-i-implement ka mga batas. Pagkatapos, madulag-dulag siya kung ano-ano pang drama gigibong kayo ng buwisit na sinadun na niya.
0: Tsaka pigihiling ko na, dahil nang paghalato na ang ano na partner, ang madlang people na ang husgaran sinda.
1: Kaya nagpaparadako ng mga nagtutumang sa gobyerno dahil sa mga bulok na mga senador na ini, ibang totoo mga senador na ini.
0: Totoo yan, partner.
1: Saro man ini yung Alan Peter kahit anong ining Senate na Sir Senate President.
0: Pagtukaw pa lang, maribok tulos ang
1: maribok
0: senador.
1: Tulos. Jesus. Day pangani, nainit ang tulong lumot alda. Sa tukawan.
0: Tulong aldaw pasa na.
1: Tapos ini mga pag-iriban niyang mga senador.
0: Hindi man maintindihan.
1: Diyos ko. Santisima din. Pag-arog ni partner ang gobyerno, tamayo.
0: Ayo talaga. Imbis na paabanti kita, maayo.
1: Saru man si ang vice president, sige man ngaw-ngaw, yaon duman sa ibang nasyon.
0: Yaon kay Tatay Diggs.
1: Yaon duman sa tatay niyang cartoon.
0: Harun talaga, picture. Oh, yaon baga duman.
1: Ano na tayo?
0: Dahil man nga, nandidestify ninda. Ano mo, kuta na, partner, ang pigahagan ka mga Pilipino. Ano ninda? Ilang kaon ninda ang diskusyon itong pag-ano to?
1: I mean, baga ilibil man kadikit.
0: Ilibil man. Nagpasin na kang mga ano, iligon mo ta, ang mga Pilipino, piging iritan sinda kung ano ang sitwasyon ko niyan. Di ba? Ang kadaklan ko niyan, pigigibon, aram na pati ang script partner, nagpurutukan ngaya, pagkatapos nag-brown out ngaya, pagkagamay, na kasi bato.
1: Kaya, tama diba? Tama ito partner, sabi ni Senadora Risa Hontiveros.
0: Ang sabi?
1: Paano ta makukuha ang tiwala kang publiko sa Senado? Paano maturubod?
0: Mayo na nga
1: ang tao sa Sina, ang mga tao, ang mga Pilipino sa Senado kung arog kita kani?
0: Oo.
1: Oh, isa pa man talaga ang matubod diyan. Oh, tapos sana pag abot talaga kang 2028 dahil kita malingaw sa iniyong gibok ang mga ay, inda.
0: Oh, mayo eh. Ang Senado, di ba, sabi, yung kutaan ng pinaka biyaon ng mga matatalino kuta dyan.
1: Maray na lang ani. Mayo eh. Maray na lang ani, partner. Tadi ako nagburuto talaga digdi sa mga taong ini.
0: Iguaman ako dyan pinagbutuhan. Iguaman. Iguaman. Okay, ba makino?
1: Dahil, gusto ko sabi yun, itong duman sa 13.
0: Ah, sa 13?
1: Oh, ayaw akong binuduman digdi.
0: Sa 13. Si nga ng 13?
1: Si Bato.
0: Bato.
1: Bunggo.
0: Si
1: pa ni si Ining Alan Peter.
0: Oo.
1: Ever since, tayo ko man niya magutuan eh.
0: Si Camille.
1: Magtugang. Tulpo.
0: Marculita.
1: Ay, di man. Marculita. Say pa. Loren.
0: JB,
1: Jinggoy, yan.
0: Robin.
1: Robin! Ano na, isus mo kay Josep. Saka itong, hindi ko aramin itong tulupa. Basta tanda ko, minutong ko, ining si Pangilinan, si Bamakino. Saka itong, nagdigdi sa
0: tanda. Si Luke Espiritu.
1: Mendoza.
0: Sayang ay kung mga araw ko takay na ito.
1: Tsaka itong military partner na ano?
0: Kirubin.
1: Yeah.
0: Ang bunsong Kirubin.
1: So, yan lang. Pero ining matanda ko, maya ako digding pinilita. Dahil sa pahaloy-haloy ta na sa media, aram ta na ang ano kayo niyo, mga style kayo niyo. Mga
0: si Marculita ganit sa West Philippines. Ay, naku. Iko may aki mo magiging congressman ano?
1: Igwa.
0: Iyo man sarok man to. Sarok man to pa sa way kilistro.
1: Garo dinugo duman si chairman kang House Committee on Justice ano.
0: Nagsabi pang ito kay ano dato kay Popoy.
1: Papa pipalan do. Papiyan.
0: Anyway, oras sa ito ko niyan, 19 minutes makalis ang alas 9 din pagka-aga, hindi po sa satuyang programa. Dagdagandaan sa ito mga
1: impormasyon. Kinorek siya ni Sendanya. Kinorek siya ni Congressman Sendanya.
0: Sabi.
1: Hindi po yung Papa Pio.
2: Asintado. Live report.
0: Nasa linyo si Papa Jess. Papa Jess, good morning.
3: Thank you very much, Papa Melvin and Papa Rezar. Sangunya nyong kita di bisa.
0: Where are you?
3: I'm here at Nabua, Kamarinisur. Sa Dinabua. Sa Dinabua.
0: Uno, dos, tres. Aon yaon dyan.
3: Agko baga mga kuwa sa din, mga...
0: Sudyante.
3: Tayo ko naaram. Bueno, anyway, nyaong kita na buat sa particular sa Kamarinisur Polytechnic Colleges, sa auditorium ng Kamarinisur Polytechnic Colleges, na kung sain, ngunyan, nyaong dibi ang bali-binding mga madudunong na mga estudyante kan Bicol na mga Arab Mindo.
0: Ano yung madudunong na yung tabi, Papa Jess? Pag madudunong mo sabi, hindi ka sa wala, nasa too.
1: Kami Arab kami kayan.
0: Kami ba? Ikaw ay madunong ka ng maray.
1: Madunong talaga kami.
0: Uya, 20 yan. Papagal yan.
3: 20. Yeah. Anyway, dahil na kung makaparasenta, sibot-sibot inyong mga kaulan niya ito.
0: Oh, sige.
3: Ngunyan, pipiliyon ang 10 most outstanding students of Bicol dito sa Nabua, Camarines Sur.
0: Okay.
3: Sibot-sibot inyong katuyang mga kaulay, si Ma'am Tali, na ako Bicol. So, alata, Ma'am Tali, si, iyo, ang madalian lang na, si Sir Melvin at saka si Aretar.
4: Sir Melvin, Sir Ramon, pasensya na ha. Ako kasi ang head secretariat nitong TUSD. Anyway, good morning po sa
0: lahat ng
4: nakikinig ha.
0: Good morning.
4: Good morning po. Good morning sa mga paraan tabay po. Karong Radyo Guapito. Ayan, sa mga guwapo talaga ang mga nandito. Pati yung mga reporter na nandito. Talagang mga guwapo.
0: Ma'am Sally, po, Ma'am Sally, yan.
4: Sibot-sibot po kami.
0: Apo, yan activity natin, ma'am. In brief, ano po ang activity tangonyan dyan sa CSP Sinabua?
4: Yes, ang activity tangonyan po, awarding ceremonies na po kami kang the search for 10 outstanding students of Bicol po. Ini po mga matitibay na mga estudyante halos po sa iba't ibang higher education institutions po. Yan po kami digdi sa Camarines Sur Polytechnic Colleges, ayan, Nabua, Camarines Sur po. Kusain po, i-award na po kung si Say Sainga sa top 20 ang top 10. Actually po, nagluwas kaming duwang klase ng program kasi surprise po ang Saindang surprise po ang sa Indang award.
0: Mm-hmm.
4: Kasi Dami po pagre-reveal sa Inda kung sisay sa Inda ang top 10. So kung may kopya kasi akong pinadala digdi kina Rickmar and kay dear friend na Dave. Mailing mo digdi ang iinoto na apo doon ang mga top 10 na. Kaya Dami daram sisay sa Inda top 10. So congratulations sa mga taga banggitin ko lang ining top 10 finalists kasi dahi pa ninda aram kung si Saisenda ang top 10. Si Adrian Dalma Kangligaw Community College, Christine Enrique Port from University of Leyva Caceres, Diana Luares from Central Bicol State University of Agriculture Calabanga, si Frank Filimeniano from Partido State University Goa, si Gabriel Tario San Jose Community College, Harold Dave Kalakday from Ligao Community College, Ira Joanna B. Sarsoso from University of St. Anthony, Janelle Saliena from Comsur Polytechnic College, Jonah A. Persiana from Ligao Community College, Joy B. Cabaltea from Central Bicol State University of Agriculture, Sipukot, Luis Dorsey Mandrilla from San Jose Community College, Maria Princess Raisa Kayla M. Pavia from Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated, Legazpi. From Mark Joshua L. Pachin from Bicol University College of Arts and Letters. Melan N. Bonza from Central Bicol State University of Agriculture, Sipukot. Messi May B. Corbalan from Partido State University, Goa. Asher F. San Agustin from University of Leyva Caceres. Princess Shane B. Dinesa from University of Leyva Caceres, Randy M. Bagoyo Jr. from University of St. Anthony, Robert A. Cabanes from Camarines Norte State College, and Santiago F. Roldan III from Camarines Sur Polytechnic Colleges. Yan po ang awardan. Actually po, so top 11 to 20, makaka-receive po sindang Certificate of Recognition plus 30,000 pesos. And yung top 1 to 10, makaka-receive po sindang plaque of recognition or commendation and 50,000 pesos po. And plus, igwa din po kitang mga special award. Aro po kang Academic Excellence Award, Leadership Award, People's Choice Award. Tapos ang pinakamatibay po na Best Advocacy Project, makaka-receive po ning plaque as in 20,000 pesos. Hali po yan sa Rotary Club of Legazpi Central and Rotary Club of Metro Sorsogon. Partner po kang Ako Bicol Party List Digdi ang Rotary Club of Metro Sorsogon and Rotary Club of Legazpi Central in cooperation with the Commission on Higher Education or CHED po. So ang keynote speaker sa po niya na Aldaw na ini, hali po siya sa Commission on Higher Education. Daing iba, si Regional Director Dr. Demetrio P. Anduyan Jr., Seso 3. So yan po. Yan po digdi si Congressman Pido Verdin and malilate lang po si Congressman Jan Chan. Yan na po sim siya. And wini-welcome po kita ni SUC President po kang Camarines Sur Polytechnic College, si Dr. Amado A. Oliva Jr. And ang samuya pong chairperson for the TUSD, si Professor January M. D. Chavez. Kasi po ako ang head secretariat po kaining TUSD. And ang sakuya pong kaibahan po as the assistant secretariat, si Dayan Salian. Ang samuya pong writer, si Nini Luces. And ang samuya pong official graphic artist po, si Nick Mallorca. So kami po ang bumubuo kang secretariat. At ang aming samuyang master ceremony, si Dr. Marlon Puntilla. Saro man po siyang TUSD 2012. Siya po ang top one kaitong panahon. And si Eder Rose Flores po, nasaro man pong focal kang ako people pag-abot po sa scholarship program and educational program. And TUSD 2015 po din siyang awardee po sa TUSD finalist.
1: So ini pala... Ma'am, inipalan, interong Bicol. Interong Bicol pala rin.
4: Yes, interong Bicol ini.
1: Okay.
4: Nag-start po kami kang October, nag-conceptualize po kami kaini. Kasi kung ano po, 2010 ini nag-start, nagpundo po ini during the pandemic. Tapos okay. Syempre may kakaroon kitang gap sa nag-abot po baga sa senior high school.
1: Mm-hmm.
4: Then, so 2010 to pakapundo po kang 2018, I think 2019 nag-stop. 2018. So last po niya, so guidelines po, binago umi ko sa secretariat, simplify, tapos bawat category, kung halimbawa ikaw po, ang category mo is education, 4 nominees po ang pwedeng inominate po kang eskwelahan. Kung ikaw is state university, kung pina ang ano mo, ang categories na pig-offer mo, 58 kada university. Kaya lang syempre, bagong kung mapapansin mo po, bago siya, pig-launch me po kang December last year. Tapos, very tight po baga sa preparation.
1: Opo.
4: Pero, ang importante, may nag-participate na 61, kaya lang sa iba din na nakahabol sa deadline kasi nag-deadline kami ng February 15 and nag-extend pa nga kami ng mga March, February 28, ganyan.
1: Mm-hmm.
4: Extend pa kami. Kaya lang, talagang sabi nila, very short ang preparation. Kaya 38 participants schools po ang nag-join. And out of that, nagbaba kami sa top 10. 20.
1: Ah, top
4: and
1: 20, oo.
4: Yan ang ani po.
1: Mm-hmm. Top 10. Ma'am, ini.
4: So, 20.
1: So, ini, first time since magpundo kang pandemic. Tama?
4: Yes, 11th search na po ini. Dahil sa bagong mukha, bago lahat,
1: mm-mm.
4: So ako po yung naatasan kasi bako man po ako kainin ang nag-handle, kung narurumduman niyo po,
1: mm-mm.
4: Ang nag-handle po kainin, iba sa education. And ako man kung natatinaon na po ini sa kuya, siguro siwala sinda sa kuya kasi I'm an event management NC3 license. Nag-adal po ako sa TESDA. Pero bago pa man ako nag-adal, natauna na po talaga ako sa event.
1: Sa event.
4: Na po talaga ang bigibo ko pag-start pa lang kang ako Bicol Party List. Narumduman po nga ni Kato si Congressman Rodel Batucabe, the late Rodel Batucabe na para eskwela ka pa na aram mo na yan. Sabi ko kung I just want to, diba, i-professionalize po ang pagigibo ko sa Indo. So, siguro kaya po, gabos ng event, mga dakula, arigaining TUSD, na itao po sa kuya. Kasi ang handle ko po sa ako, Bicol, I am the Regional Community Connections Program Officer. And, syempre, may mga hawak din ako sa media, pero I'm not the one na talaga who handles that. Pero pag abot kaya sa sa kuya pa din po pigda sa akong office.
1: Pero ma'am, saro na lang, anong pinakang katuyuhan digdi kang ako Bicol Party List?
4: Well, to recognize itong mga estudyanteng, alam mo ito na nag-aspire sinda, so talagang i-recognize mo in terms of their academic, leadership, and their community service. Kasi ako lang pigihiling dyan. Also, the character, yun nga yung affirmative sa saram ni Professor Januari na maski ano man ang ano mo sa buhay, maski ka successful, maski ka matibayon, pero kung ang pag-uugali mo, the character, dyan, dyan ka pigihiling. Kaya, kaya ka nagiging outstanding. Not, not that, ano, ang the academic leadership, your community service, pero yung pag-ano mo, hubog mo, the character na pwede mong pahiling sa kapwa mo, estudyante, kapwa mo, Bicolana, na maging ano ka, ehemplo, maging role model ka kang mga kabataan. And in the future, sino po ang master leader sa tuya na magiging leader kang sa tuyang banwaan. So that's very important na may integridad ang sa tuyang mga outstanding students.
0: Okay, yan ma'am, pagkatapos yeah. kayo ng awarding ta, back to search girare kita for 2027 or next year?
4: Yes po, po 2027 na po. Basta po ang search po, magkakaroon kami ng roadshow kasi ini, sige Adel may kung ano ang mali may. Siyempre may assessment kami, ano ang babaguhin namin sa guidelines, ano pa ang pwede namin i-input. And during the program, gabos yung pigihiling mo po as the head secretariat and with the guidance of our chairperson, si Professor Januari M. De Chavez. Saru man po siyang TUSB kang 2015 award, man po siya kang TUSB, that's 10 Outstanding Students of the Philippines. And saru po siyang professor po sa Bicol University. Siya po ang kaibahan ni po sa secretariat. And mag-iikot po kami buong Bicol para talagang may mag-entra na po from Catanduanes and Masbate kasi dahi po sila nakahabol. Though very willing po ang mga estudyante, sayang na sila nakaibahan. Pero mostly po, digdi nakapasok po talaga mga taga Camarines Sur. And saro lang nga ni ang taga Cam Norte and Albaydi ito lang. Halos karamihan po ng nakalaog is from Camarines Sur. Ibig sabihin, mga matitibay talaga yung yao mga taga Camarines Sur. Di ba po? Mga guwapo pa.
0: Mamsali saro na lang. Apo, mamsali saro na lang. Apo, maluwas lang akong kadikit-digdi sa TOSB. Ma'am, kumusta itong ano do? Mga assistants din do duman sa mga evacuees ka nga mayon. I heard na sigi-sigi man lang ang sendong pagtao ni mga assistants man sa mga evacuees sa affected residents.
4: Yes po. In fact, kakahalit lang po duman ni na Congressman Pidok Gabin and Congressman na Jan Chan na naupo sa

0: kasi nagpapaka-online po sa BRHMC every Monday and Friday. Yan po yung schedule, ikot-ikot lang nagpapaka-online. Ngayon nga ni, daradarami po ang mobile kitchen. Sasabi ni nga sa mga participants, unlimited ang pagkaon dyan, dahil hindi magugutom kasi ang pre-permi pong pasnak is good for 500 packs. Kasi ang auditorium kang CSPC, ang capacity po kayo ni 300. So, i-anticipate nila po, di bali lang sobra-sobra ang pagkaon, basta dahil lang may magutom. Pwede ka pang mag-take out kung gusto mo.
1: Sige po. Pero, ma'am, kumusta na kamusta, Albay?
0: Super okay naman po. Kaya lang, talagang dahil napipigilan si Mayon na pumutok, tumabog, siguro grabe yung isa sabog. Naaabot na talaga kami. Actually, naaabot na si Legazpi. Nung isa, Santo Domingo, yung ano namin, barangay namin, kasi ako from Bugtong, naabot na po kami. Kaya medyo, kaya daw sabi ko parang inaasma-asma ako. Kaya talagang medyo ano talaga, kaipuan talagang dakol na face mask. And kaipuan talaga po ang tarabangan. Kasi kung aasahan mo lang ang lokal na gobyerno, ang Ako Bicol, dahi, kay kuwanta magkasararo. Kita, mag-start kita sa dirita, then sa barangay, sa buong komunidad. Magtarabangan po kita kasi dahil mo magtatarabangan, kundi kitang mga kapwa Bicolano.
2: Mabuhay si Kapitan!
0: Gabos kita.
2: Mabuhay si Kapitan!
0: Mabuhay!
1: Thank you, ma'am. Ma'am Sally, thank you.
0: Okay, thank you so much.
2: Salamat, Dean
0: and Sarah mo. God bless you po.
1: Opo, thank you.
0: Paki-follow naman po ang page ng Ako Bicol Party List. And syempre, si Farfly Winter.
2: Salamat, ma'am. Thank you po.
1: Sure.
0: Salamat po, Jess Mabalot po.
1: Thank you.
0: Bye-bye po. Bye-bye. Okay.
2: Papa Jess?
3: Oo. Yaon pa dyan si Choramon.
2: Yaon pa?
1: Yaon pa? Okay lang yan. Si Ma'am Sally lang kapon sa kwento, Ramon. Pagbigyan.
3: Ayaw, pagbigyan.
1: Sige. Pagbigyan.
2: I-unfollow na.
1: Ikukuyan ko yan. Ilalike ko pirma sa iyang TikTok. Sabihan mo. Ilalike ko.
3: Anyway, iyan ang sa ito yung paghitag-ulay sa sarong aniniput kan Ako Bicol. Si Firefly Winter, si Ma'am Sally Luces. Aniniput na nga ni Luces. Paano? Talagang hindi yung nagkikirikita.
1: Grabe ang liwanag. Grabe ang liwanag.
3: Grabe ang liwanag. Haliputon pa, sabi niya, madali yun lang akong dapat na-interview nito.
1: Ay, kukuyan ko natin siya. Ilalike ko siya, Permi. Ilalike.
3: Ayaw. Anyway, halidigdig sa CSPC Auditorium sa Nabo Kamarinisur kay Bang Rick Mar Guevara. Ini po si Jet Valle. Maray na agad sa inyo, Dugubot.
4: Asintado Live Report.
2: Mabalos sa Jessa Balik hanggang sa imong dagdag na impormasyon. Ali dyan sa Nabwa sa CSPC sa 10 Outstanding Student of Bicol kang Ako Bicol Party List.
1: Ano mo palang ginibo, partner? Duman lang ang venue. Kala ko, Kamarinisur lang ang pigpili.
2: Ano to? Regional selection. Regional awarding na eh.
1: Duman lang sa CSPC. Sa CSPC. Nabwa.
2: So yan ha. So, siguro maganda yung mga recognition na ni sa mga estudyante. Ta, lalong-lalo na ngunya na kadakol mga tentasyon sa pag-eskwela. So, siguro depende na lang sa mga estudyante saka sa mga magurang man kung paano i-motivate na bawasan ng cellphone. Bawasan ng paggamit ka mga gadget na dahil man related sa pagklase. Paggamit pero dapat na, no? With moderation.
1: Sa hiling ko, nadadala rin dapat yung mga nangyari duman sa Senado.
2: Ano? Sana manudan din da yan. Makanood sila.
1: Ang arin ang manudan?
2: Manudan. Pagdulag.
1: Pagbalusot.
2: Ano man nanoodan mo pa man duman? Anong sabi mo?
1: Hindi ko sabihin yun na pwede nilang manoodan yan pero dahil nila i-adapt. Dahil nila i-adapt itong...
2: Dahil nila dyan arugon, pagkurahaw.
1: Ha? Sa Senado, sa kaya?
2: Kung madulag, magparam.
1: Pero grabe naman si Saruman ni si Idol ay. Si Idol talaga. Iba man talaga. Garo... Kaya iba niya kay Senador Bato nag-adapt niya ng lagod si Kuya
2: mga tataramon
1: sa kasi mga
2: garo,
1: kaisipan si mga kaisipan
2: garo, gusto niya dapangon si Pangilinan. Ano nag-gugup.

0: pagsisa lang ni idol ano
1: para pig aram kay selling ko na ano napasupog kay siya ayaw mo na nagtataram saung-saung ka.
0: Okay may yung partner okay man ang ano yan ang apod kay partner pwede mo steering
1: day kaya partner day man pag araw kay kayong baga sa diyan ko nga ni minsan nga ni medyo kuyan medyo aralanganin ka talaga diyan pag mapasok ka dapat mapaaram ka sa ano.
0: Hindi, ikaw kayong partner.
1: Sa floor.
0: Kaya yung filibustering. Sige kang taram sana. Maski ano. Dapat ang ano to.
1: Ano nga po? Ano nga po?
0: Filibustering.
1: Ah, filibustering.
0: Oo, sige ka lang ano to. Pero dapat kayong partner, ang ano to, ang mamarikas ang ano to, ang presiding chair.
1: Ah,
0: oo. Oh. Mainit na. Okay, 2 minutes recess. Pak. Di pundo. Tapos, apo doon, Mr. Ano to, the too good senator, please approach the bench.
1: Sa mga sanggunian kaya, yun. Partner, kita baga, sige kitang harus sa yun ang kinatudan na anudan, lalong-lalo nagdi sanggunian panlunsod. Digdi sa sanggunian panlunsod, mga tugang sa Naga. At talagang, kuyan digdi, pigsusunod digdi ang rules o procedure na inaapod ninda.
0: Parliamentary procedure.
1: Parliamentary procedure. Talagang kuyan sinda dyan, istrikto. Saka, magayon ang padara. Nawa si Saya magtukaw na...
0: Makakanood ka.
1: Oo, makakanood ka talaga. Kung mga estudyante man lang, partner, talagang kung gusto mong makanood, diyan ka sa sangguni ang panlunsod kang Naga.
0: Hindi ka lang dyan maglog, nakachinilas.
1: Yan, oo. Eh, kaya nga, pati na yan. Nakakupya, araw ko yan. Talagang sisitarong ka.
0: Kung late ka.
1: Okay. So, kung sa mga estudyante nag-aantabay sa tuyangon yan, sa mga parliamentary rules, kung gusto nindo makanood, diyan ka mo sa sangguni ang panlunsod kang Naga. Ever since, kampa, kumir-kumir ta dyan, partner, iyan talaga ang pinaka-tultul. Mas tultul pa ini diyan sa Senado, ano ha? Diyan sa Senado mga nakabarong lang, pero ang mga nakabarong diyan hindi tong kundala ko ano mga itsura kaya pag hinali ang barong. So yun po 'yan, pero ining sa Senado para may nag ano lang para pig saung-saung na kaya si.
0: Okay malagot ato.
1: Maman sinabing maraot si
0: para sinabing walat ka ta ko baga nagtataram. Oy, yeah, ano sabi ng gento? Ani ta ko baga pig sab
1: siguro din naintindihan ni ano ni Robin Padilla, Senador Robin Padilla, kung anong gusto sabihin kay itong, I have the floor! Ano na ito? English kaya eh. Kaya ito pala, anong gusto sabihin kay ito, partner?
0: Sabi ba kay ito, tigmuda ka ngayon?
1: Kaya naangkot sa
0: pagpakaraot pag...
1: Kaya gusto niya magampahagado ng
0: public apology.
1: Public apology. Para pigsurawan, mga public apology. Ay, ano naman.
0: Iga-abrasa na nga ni siya.
1: Iga-abrasa na nga ni. Dahil natural man mga tugang sa mga sangguniya, sa mga arugan niyo, sanggunian, sa mga arugan yan. Mas kaya ni duman sa camera, partner, nagkukurawan baga doon.
0: Saan ka bang wala yung partner? Ikaw nga dyan, pinuputulan ng ano to, audio?
1: Ng microphone, Pag nagpaparadaldal kang mayo ka na sa hulog,
0: ito yung meow, meow, meow, meow.
1: Kaya ini man si alap ka naman, alap-apan man na para ka ito. Ano?
0: Sensitive man si idol.
1: Sensitive. Ay, nako.
0: Dapat ano ka dyan, preparado ka.
1: Kaya mga tugang, sa mga estudyanteng nagdadangog, ini ang dinindo...
0: Arugon.
1: Arugon. Ano, dinindo adaptero ng mga arugon, ni tabang pang.
0: Ang saro dyan sa karakter na dapat tinunggibohon. In any other gatherings, in any other platform, pag nag-attender ka mo, mag-preparar ka mo, mag-research ka mo.
1: Ganun man lang yung eskwilahan?
0: Eskwilahan. Kung dahil ka tatao, Lito Lapid is the king.
1: Style Lito Lapid kita.
0: Kaya na po si Lito Lapid. Sen, ba't hindi ka nagsasalita? Ang sabi, painutun mo lang sinda. Painutun mo lang sinda. Diba? Pahuri-huri sana. Siguro Fernando po. Oras sa tungo niyan, 43 minutos na. Makalihis ang alas 9 ni na pagkaaga. Partner, may dagdag pagitang barata na sa... Linya man ngunyan si Roy Ranuco sa dagdag na impormasyon. Ngunyan na pagkaaga.
2: Asintado. Live report.
0: Partner, ang pagmati ko, half day na kita yan.
1: Oo.
0: Nasa linya man si Roy Ranuco. Hi, Roy.
3: Madali na.
1: Oo.
3: Kuya na, nin pirang oras na sila. Bueno, kuyan kita, Espanyol. Ang pag-ulayan.
0: Philippine-Spanish Friendship Day.
3: Oo.
0: Noarin yan?
3: Aramon ta ki Kunsyal Nathan Sario. Sir, good morning. Si Melvin saka si Kayong Roy.
4: Maray na agad tabi sa imo.
0: Hi, good morning,
4: Roy.
0: Sir. Good morning,
4: saka sir. Ang Roy na yaw dyan sa Angkor. Ako. Saka si Melvin. Saka morning, ba siya parang tabay maray na agad tabi.
0: Good morning po. So, meaning, nuwari ni, ano, nuwari ni ning mangyaring Philippine-Spanish Friendship Day?
4: Sa June 30, tabi. Ngunyan na taon, igwa kaya-kaya ni resolution ang sanggunang palungsod kang 2014, ako si proponent ang resolution, ang titulo, Resolution Directing the Observance of Philippine-Spanish Friendship Day in the City of Naga on June 30, 2014, and every June 30th of the year thereafter. Ini po, nakabasa iman sa Sarong Akta Republika, 9187, na pigpasar kang Kongreso. Kaya, igwa ko man kita digdita, kita mambaga. Saro sa mga Spanish cities digdi sa Pilipinas asinta itong basihan na insidente katong Republic Act sa Baler may nainot na similar na insidente pangyayari digdi sa Naga nainot pa ang Naga kisa duman kundi ang basihan katong Republic Act itong sa Baler tang proponent taga Quezon si Angara kaya siring sa dati, igwa kitang mga pigsisibutan, katakod ka ng pag-obserbar na yan. Sa ngunya na taon, pighinguha na igwang public lecture gigibon mismo dyan sa Plaza Rizal. Ang sa tuyang mataon ng lektura, katakod kang istorya, katong Spanish period, si Professor Danilo Madrid Hirona, sarong internationally recognized historian, as in ang specialization niya, itong Spanish Philippines. Marirahay na kuan. Kaya imbitado po ang gabos sa public lecture man ni mamambayad sa Plaza Rizal po kita papaatupan tayan dyan ng sarong porsyon. Saro pa, piging wagiraray na igwang magazine Amistad 3.0. Amistad, friendship yan. Kaya iwabaga kita digding termino sa kunya na amistadis nga yan. Ayan. Ako man ang i-charge kaya na mag-ibo. Kaya pasiringon ako kunya na na-timingan naman ako kanini. Pag gunwari niya ako nagmamadali, nag-aabot man ining saro na ni Ananounce.
1: Kunsal, ang ibang mga tataramon tang Bicol, halaw ba? Anong mga halaw sa Bicol? Hango ba yan sa ano sa Espanyol?
4: Pag itang ginagamit na terminologies mga taramon digdi sa Bicol, ngunyan, sa taramon ta sa presenteng panahon, na ang ginikanan.
1: Espanyol?
4: Ang ginikanan. Iyo po.
1: Oo.
4: And sarungan sa mga artikulo na maluwas sa magazine, susurato ni Mr. Ramon Olaño, ang presidente kang Sumaro Bicol noon, na katakot ka mataramon tango niya na ang ginikanan o ang roots Spanish.
0: Halimbawa niyang kayo, Kunsel, ano nagirong duman mong tataramon?
4: Reconocer.
0: Oh. Pagbisto, pagmidbid, o kaya. Oo.
4: Ayun ba yan?
0: Ngani.
4: kaya
0: yung ani
4: ini
0: aba padre di pamilya di ba sir
4: yeah yan ining kunyan katakod kaning celebration ta pangunyan ingahon ta na maka hagad ni representative sa gikan sa gobyerno Espanyol na magbisita digdi tapag ulayan itong proponidong sisterhood kan siyudad kang Naga, kan sa tuyang siyudad, sa siyudad kang Cáceres, sa probinsya kang Extremadura sa Espanya. Tara mo kita, Nueva Cáceres. Ang city of Cáceres, ang original, uto sa Espanya.
1: Okay. So kita pala, sir, Kunsal Nathan, base sa storya, ang pinakang enot na nag kumbaga garo naka-impluwensyang maray sa tuya is the Spanish.
4: Iyo tayong primerong suminakop sa to.
1: Okay.
4: Tapos ini naman na mga Amerikano.
1: Tapos so, bakuman Chinese, bakuman Chinese.
4: So mga sakang ano.
1: Oo.
4: Hapon-hapon. Kang gira, may panahon na sindaan na yaon sa upper hand na sinakop kita hindi.
0: Okay, okay. Pala dito nakasabay ko sa basketball niya ako hapon ini.
1: So bakuman Chinese.
4: Igwa man mga panahon na katulad panahon na nainot nga ni nagkaipag igwang trade relations ang mga aning ano Chinese sa to, bago nag-abot ang mga Kastila.
1: Pero
4: pati sa mga sinurat kan mga nagdirig din kasi sila early years. Inabutan nila na igwa ng mga
0: Chinese
4: digdi na nakikipag-trade sa to.
0: Oh, because kang trade, ano sorry, itong trade, kaya iba ano to, sa mga trading, itong mga ano to.
1: So nainot pala talaga, sir, kung ano.
4: Mga less liaison.
1: Chinese.
4: Itong mga Chinese.
0: Oh. Pero bako sila, sir, ano, bako ang purpose in the for colonization, trading.
4: Trading, negosyo.
0: Negosyo.
4: Kita man, tali sa Pilipinas, nakakaabot man dumaan base sa mga researches ngunyan kan mga historiador.
0: Nakakaabot
4: sa
0: man
4: record,
0: kita.
4: Sa malumang records kang dinastiya kang Chinese kang panahon.
0: Nakaabot man ang Pilipino dumaan, sir?
4: Ali digdi sa...
0: Paano,
4: sa... Kukunin sa dagat.
0: Naagom kang Chinese. Matibay
4: magkitang mga parasagwan.
0: Hindi man naagom, sir, kayo. Halimbawa, nagpapaot. Ay, bakong pautang ito nag-river.
1: Kumbay man niya pa.
4: Ay, baka party na yan.
1: Party na.
0: Pabalik-balik itong
4: intermarriage.
0: Pabalik-balik itong barter-barter, sir. Ganun pa kayong gayon
4: ka kaya. May nasabitan, ano?
0: Ganun mayo ka ngayon pambayad. Ini ba si akin?
4: Kita, uy, basi sa nahiling ko na ugmangan niya ako. Pati, sa, nagluluwas ko niyan digdi sa YouTube.
0: Yes, sir.
4: Kita daakad to, ang mga daradigding produk ko pasiring sa China, mga bulawan. Ginto. Naka-record duman sa...
0: Ang dara, sir? Ang dara kang?
4: Kang mga Pilipino. Ali sa Mindanao.
1: Talaga?
4: Tayo guwaman kingdom duman. Kita baga mga saradit na kingdom din. Igwa ngali dyan sa Tondo. Igwa ngali siya sa Mindoro, sa Mai.
1: So ang gusto mo sabihin, sir, ang piga titrade ta kayto, ang trading ta kayto, ang piga e-export ta kayto kumbaga, garo arugan, garo ginto, bulawan.
4: Yo. Party kan mga pigo ko yan. Tanda ko lang portion kang pignenegosyo ta duman.
0: Pambakal itong mga pambakal taman. Halimbawa.
4: Dahil yung manang gubaga.
0: Produkto.
4: Produkto ta ding di.
0: Both pala sabi ito kung si Hal.
4: Kadakul kitang bulawan.
0: Kadto pala, iguanan ng one town, one product ang nating ano.
1: Ito pa pala yan na uso.
4: And ang una yan, ang utok bako na yung bagong kunyan ano.
0: Bako na pala
4: yung uso na yan.
0: Ang utok pala, sir, kung papa-research mo kay Danny Hirola, sir, kay Profesor, dyan pala nagpoon. So ano kaya, sino baga, sir, ito mga bawang, sibulyas, yung mandaradararan nila, ito mga pang
4: si mga
0: ingredientes, ano, apod kaya?
4: Na, kanto, bulawan man ang tratamento kaya, kaya may bako sa nang papasiram, kundi nakapalawig kang...
1: Kaya palan medyo naging tios kita, sir, sa hindi sa Pilipinas, tapos yung mga bulawang para nararating sa China.
0: Saka na eh.
1: Kaya hapot, naging tios kita.
0: Pinghapot man pati ka, China nali.
1: Kaya ang China ko niyan, mayamanon, ilingon mo. Ilingon mo ang China, tamayamanon.
4: Tapos magsasakop na kita, ano?
1: Oo, magsasakop na pati kita.
0: Kaya kita, may relasyon kita sa, ano to, mix baga kita, sa ano, mix baga kita. But anyway, dyan sir, sa Spanish friendship, sayang ano, dahil kita inabot sir ka mga dungo ka mga Kastila, sir.
1: Yun lang yan ang data na adapt.
0: Sayang.
4: Igwang mga masututiman sa tuya na
1: kawitikanin
4: ko niyan, lahi.
0: Si pagpaagaw yan sir, may silang napagmata. Kaya lang kita, medyo nagturog kita, pagmata, tapos yung mga nagkaturog makana, sir.
4: Garoon na tungtungan ng damulag.
1: Damulag.
0: But anyway, so sa June 30, sir, duman po sa Plaza Rizal.
4: Igwang public lecture.
0: Public lecture.
4: Invitado tabi ang publiko.
0: Opo. Siguro sir, mga estudyante, ano sir? Magayon imbitaran?
4: Bako lang siguro estudyante, si mga yaon sa akadem, mga maestro, maestra, urog na na kunyan sa history, yung kwanenda or araling panlipunan. Maski si iba-ibang sektor na padangat ang siyudad kang Naga as in Kabikulan, maninigo po na maka-attender kita kayan. Banggi man po ini siguro igwang preliminaries mapuon mga alas 4.
0: Apo.
4: Mga performances. Pero ang lecture, pig-iisip may magpo na alas 6. Pero probably mga 1 hour na lecture yan, tapos may open forum. Dahil po kamo masasayang kang oras nindo pag nagdago ka.
0: Garo ka kayo, sir, nagdadala ng pelikula.
4: Ay, iyo. Matibayong patensa to yung mataoning lecture. International lecturer ni si Professor Danny Herona.
1: Pero sir, sa istorya, ano ang naadapta sa mga Kastila?
4: Kadakol ining relihiyon tang Kristiyanismo kadakol kitang mga sa agriculture mo yan ang mga pananom dahil yan sa galleon trade katong panahon ng Kastila.
0: Pagbisa
4: ining kunyan kakao, abukado, mais, hali yan sa South America.
0: Pagbulang
4: deko aram, deko yan sigurado. Pero ang sigurado ko man na hali din sa Pilipinas, pag-ibuning arak.
0: Pag tinukdoan ba ka, sir, magburo lang ngayon ka mo, magpiesta, ta para na mag-rebuild ang mga Indio.
4: Baka, pero deko tanda yan. Ito rin yung kunyan, Bin, saka Roy, ining pag-ibuning arak, nadarata ini sa Mexico. Dahil sa galleon trade.
0: Diyan ba ka, sir, sa pabrika bula? Iguang gibuan dyan. Apahamot man pala ito, sir.
4: Ay, ayo.
0: O, kangki, ano to. Pero Kastila yan, sir.
4: Pabrika. Igong panahon na nagtaranom digdining ko niyan para dyan sa purpose na yan. Kundi dahil naging natryong po, garo dahil bagay sa to, si tanom.
0: Ah, sa klima, ano, sir.
4: Okay.
0: Anyway, sir, siguro, habang nagrarani, babalikan mi ka, sir, para sa iba pa mga ano to.
4: Iyo. Kadakol na impluensya sa tuya ang kunyan, idagdag ko lang sa pagkakan. Kadakol kita digding mga pagkakan na hanggang kunyan, pigigiribo pa.
0: Tinapay nga ni sir, iyo pa.
4: Anong tinapay?
0: Spanish bread.
5: Iyo ba ka? Oo.
4: Pwede.
1: Maski sa Chinese, iyo man pa. Chinese longganisa.
0: Oo, hindi ko sa...
4: Iyo. Ining kasibutan tango niyan, katuwang tadigdi an honorary consul of Spain for Bicol.
0: Yes, sir.
4: Si Señor Carlo Buenaflor. In fact, sa initial meeting, minsan niyan siya sa Espanya, nag-Zoom meeting kami, nagpahayag man kan anong pwede niyang gibuhon, katakod ka ng celebration tadigdi ko niyan.
0: Okay.
4: And salamat. Sir, si Carlo Buenaflor, iyo po ini si pamayo ka ng sa Biggs, baga. Mga kakanan ta sa Biggs. Saya yan.
0: Yan kipasa, saya yan, sir.
4: Oo, saya pa yan.
0: Kaya pala narugan pangaran, ano, Espanyol.
4: Pero ang kiburak, day mo naman.
5: Ah, day namin.
0: Iba naman yan, sir. Sige, sir. Okay. Salamat po maray. Good
4: news, sige, sir. Salamat sa ngirisihan. Imbitado po ang gabo sa public lecture ni Mr. Danny de Rona.
0: Thanks, sir.
4: Salamat po.
0: Roy.
3: Yeah, pinaong maamuan pagkaga.
0: Actually, aaram mo, pag history kaya tabi, Roy, pag history kaya,
1: kadakol kayo pa.
0: Minsan, pag pigdain mo yung pigla, ganun yung ano to, mga, pig-injekan mo ni mga joke-joke, boring yan. Hindi mo yung matatandaan.
1: Kuyan, may mga ano ba gayan napapanahon saka duman mo talaga sa makukuha partner Halimbawa, yan kung itong sinabi ni Kunsyal na kita palan ang pang kumbaga ang pang trade ta palan ang pang export ta palan dati bulawan pang ribay o kaya simple maisip ka ano dati us kita kunyan apisar na
0: para ribay kaya
1: para ribay si bulawan pala para dar sa China kaya China
0: pag ribay sa
3: para sa sarili
0: ribay pa sa plato
1: mga pananom
0: porcelana ito
1: porcelana
3: ano yan mga sala mga tulang na sala
1: mga tubog
3: mga ristos na sila.
1: Mga ristos.
3: So yan, sa tuwing informasyon, nakaiba natin si Consul Nathan Serio, Roy Ranoco.
6: Asintado, live report.
1: Oy, good morning kay Abdul Tintin Agustin. Oy, pasain ka, Tin. Ha?
0: Good morning, Tin. Good morning.
1: Thank you.
0: Bueno, partner, mapluway-luway naman kita magparam sa tuwing program. Oy,
1: Sir Jim Riblando, good morning po.
0: Hi, good morning tabi, Sir Jimmy. Belated happy birthday kay Brother Rico Santiago ng Gamma Epsilon Fraternity, tol. Belated happy birthday. Good morning naman kay Brother Johnny Clemore Escote. Brother, magandang umaga. And happy birthday man kay Ma'am Lorraine Piedemonte, kay Mami Lorraine. Good morning, happy birthday. Belated happy birthday man sa akong aki kay Pebby Angeli Machado.
1: Oy, good morning kay Mr. Art San Jose Party. Nag-antabay sa tuwing ngunyan. Pa-shoutout man dyan sa barangay Manangli, si Pukot Camaranason. Na-piesta po ngunyan. Aba, talaga. Dyan sa pinsan kong ki Edong San Jose. Happy piesta hali po ki Art San Jose. Kan gain sa Camaranason. Ay, sige po.
0: Oy, happy piesta man pala dyan sa barangay ko. Dyan sa barangay San Isidro, sa Banuang Canpili, Camaranason. Happy piyesta sa sakuya mga kabarangay dyan sa barangay San Isidro.
1: Oh, naganada si Mr. Lito Miranda.
0: Ay, talaga?
1: Anong daramuhaling Metro Manila? Diyan may ka, ni partner. Mr. Lito Miranda, baka may impormasyon kang hali ki Manungod ki Bato, kuyan mo daw kami.
0: Chismisan mo daw
1: kami. Chismisan mo daw kami. Okay.
0: Bueno, maparam na kita digdi po sa tuyang programa. Kita po nagkapot kang programang LTO on the go digdi po sa Radyo Guapito 105.5. Sa pangalan ng mga regular na nakatukaw sa mga programang ini kay Manager Joe Sabal. Sa Lado Technical, Four Force Kunyan, James Umbrinya, Terde Verdejo, Angelica De La Cruz, Ay Salcedo, Engineer Jan Flores. Pero pa, no name. Pugtakan mo han yung pangaran. Kami po ang Sedong Nakaibanan, hindi po sa programang LTO on the go.
1: Hindi po si Yare, sir.
0: Ako po sa Dilingkod, si Melvin Maestrado Machado. Mabalos kang Sendong Pagantabay. Good morning.
5: Radyo Guapito. Pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc. Si Dr. Renato Water Doc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 na dekada. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
7: Disclaimer, this program is not intended to diagnose, treat, cure any disease. Information broadcasted herein is intended for educational purposes only. Please consult a medical professional of any questions or concerns you might have regarding your health conditions. The host shall have no liability, obligation, or responsibility to any person for any loss, damage, or adverse consequence alleged to have happened directly or indirectly as a consequence of this program.
8: Heavenly Father, we are overwhelmingly grateful for your creation of water and minerals, the magnificent, life-sustaining nutrients you provided us. Through water and minerals, you have provided us a more natural, better, safer, cheaper, and more effective solution to ease our physical sufferings. Please empower us to have more faith, to trust in the God-given solutions for the trespasses we committed that caused us to suffer from various ailments. Let this program be the answer to our fervent prayers for health and healing. As we receive the miraculous blessings of healing, may your almighty name be more praised and glorified. As we are blessed, encourage us to share the blessings with others as well. Thank you for the gift, the calling, and the mission to serve. All these we ask in the mighty name of Jesus. Amen.

0: ipinakikilala ang pinakabagong programang pangkalusugan, Healthy Talk with Water Doc. Sama-sama nating alamin ang pinakanatural, epektibo, ligtas at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating katawan. Gamit ang konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Ito ay hatid sa inyo ng Water Doc Food Supplement Training. Healthy Talk with Water Doc.
1: Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-Water Doc. Ito na naman po ang ating programang Healthy Talk with Water Doc. Ako po si Michelle Ravanilla at kasama po natin ang nag-iisang Water Doc ng Pilipinas. Wala pong iba kundi si Dr. Ren Yu Paragas. Dr. Ren, magandang araw po.
2: Magandang araw din sa iyo, Michelle, sa lahat na nakikinig at nanonood ng ating program.
1: Maraming salamat po, Water Doc. Tayo po, mga ka-Water Doc, ay kasalukuyang naka-live streaming po ngayon sa ating Facebook page and YouTube channel na Water Doc. At gayon din po sa Facebook page din ng Asintado sa Radyo. Kaya naman, yung mga nanonood po sa live program natin ngayon, inibitan po namin kayo na i-share ito pong live program po natin para po marami pa mga kababayan po natin o mga friends natin sa social media ang malaman din ang konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. At mga ka-Water Doc, yung mga nakikinig naman po dyan sa radyo, tayo po ay napapakinggan sa 105.5 FM o ang Radyo Guapito po dito sa Camarines Sur. Kaya siguraduhin naman po na malakas ang volume ng mga radyo ninyo para yung mga kapitbahay po ninyo dyan o makasama nyo sa trabaho ay mapakinggan din ang ating programa. Okay? Ito po yung simpleng request lamang namin sa inyo ni Water Doc. And at this moment po pala ay pwedeng-pwede na po kayo magpadala ng inyong mensahe at mga katanungang pangkalusugan. Okay po? Pero bago po natin bigyang daan yung mga katanungang pangkalusugan ninyo, pakinggan po muna natin si Water Doc para po sa kanyang updates or comments po today. Doc Ren!
2: Maraming salamat, Michelle. So itong araw na ito, gusto ko lang mag-comment. Ito pa ay tungkol dun sa sakit ng mga ating kababayan na sa panahon ngayon mukhang dumarami po. Ito po yung tinatawag na chronic kidney disease o yung CKD, na kung saan po yung serum creatinine level at saka yung blood urea nitrogen ng mga pasyente natin ay napakataas. At marami pong dumudulog sa atin dito dahil ayaw po nila magpa-dialysis. So, naghahanap po sila ng ibang pamamaraan kung paano nila maibaba itong kanilang creatinine level at saka yung BUN. At for the information po, marami po ang sanhi kung bakit ang tao po ay nakakaroon ng chronic kidney disease. Ang unang dahilan na pwede kong sabihin dito ay yung kakulangan ng tubig sa katawan. Pagkulang kasi kayong tubig sa inyong katawan, kung hindi kayo uminom na sapat na daming tubig, ang kidneys po is about 75% tubig. So kung kukulang kayo sa tubig, ang sinasabi po ni Dr. Fredo Batmanhelis sa kanyang libro Your Body's Made Christ for Water, kung yung katawan po natin ay pupunta doon sa state na tinatawag niyang chronic and intentional dehydration, about 66% ng tubig sa loob ng cells po ay nawawala. At kung ito po ay mangyayari sa inyong bato, ang kidneys po ninyo ay kukulubot. Siya po ay liliit. Kaya karamihan ng mga ultrasound report na binibigay sa akin ng mga patients na may ganitong sakit, nakalagay doon small size kidney. So, lumiliit. Ngayon, kung lumiliit po yan, hindi ho siya gagana na maayos and therefore yung lahat ng mga metabolic waste hindi niya mailalabas, ay isa dito yung kanyang creatinine level. So, maliban dun sa kakulangan ng tubig sa katawan, ano bang ibang mga risk factors o yung mga precipitating factors na magdudulot ng CKD? Isa po dito po ay yung diabetes mellitus. Okay? Studies have shown na kung kayo po ay diabetes, kung meron kayong diabetes, about 60% ng mga diabetic po ay makakaroon ng CKD. Isa pa is yung hypertension. Kung masyadong mataas ang BP nyo lagi-lagi, maaaring affected din ang inyong kidneys. Ang ibang mga sani, maaaring yung medication. Dito po na mga sa patient na lumalapit sa atin, kanina lang meron tayong patient nang ininom yung gamot, 15 gamot sa isang araw. Diba nakakatakot kasi ito pong mga gamot po, these are chemicals, synthetic product po ito, and marami naman na mga synthetic products na proven dun sa kanilang side effects or adverse effects na matatama ng kanilang kidney. Kaya ang ginagawa natin dito sa opisina natin ay tinutulungan natin na maalis itong mga synthetic na product, and instead binibigyan natin, pinapalitan natin ang sustansya, kasi ang sustansya po ay mas friendly, mas safe. Okay, actually mas mura at mas epektibong pamamaraan para maibalik ang kalusugan ng ating iba-ibang organs. So ano po bang ibang nasanhi ng chronic kidney disease? Kung kayo po ay merong autoimmune disease, ito po yung sakit na ginagawa na ng katawan ninyo ay nilalabanan yung organ sa inyong katawan. At ito po ay dahilan, sabi din ni Dr. Ferrer dun Batman Hellish, ito po ay isang komplikasyon din, yung tinatawag niya state of unintentional chronic dehydration na gagawin ng katawan, isa-sacrifice yung isang part ng kanyang katawan para mailigtas yung mas mahalagang part ng kanyang katawan. So, ang isa pang dahilan is yung mga bisyo nyo. Marami na po tayong pasyente doon sa kainom, kasi sigarilyo, ito po yung mga lason sa katawan at yung kidneys po ang nadamay. Dahil enjoy na enjoy sila na pinapasok sa kanilang katawan yung mga nakakalason na bagay. So, kung maaari, okay, iwasan. Okay, lalo-lalo kung kayo po ay bata pa na nagbisyo na. Mga iba nga, wala pang pambili ng kanilang allowance eh. Pero yung alak, umiinom po sila at naninigil ninyo. So, anong usually na ginagawa natin? Taliwas dun sa ginagawa ng mga espesyalista sa bato na nililimit ang pag-inom ng tubig. Ako, baliktad, ini-encourage ko po. Kasi paano po kayo magpo-produce o gagawa ng bato nyo na mas maraming ihi na siya po yung natural na pamamaraan na pagtapon ng itong mga creatine sa inyong katawan kung hindi kayo iinom ng marami. Kasi ang pag-inom po ng marami, siya po siya lang ang makakapag-produce na mas maraming ihi. Parang doon sa toilet bowl ba, kung kayo pa ay dudumi, hindi naman pwede na isang dalawang tabo lang ang gagamitin pang flush, kundi kailangan yung isang balde ng tubig. So the more water na inumin nyo, mas maraming kidneys ang mapoproduce sa inyong katawan, at ito po yung magpa-flush ng creatinine palabas sa inyong katawan. Marami na tayong natulungan na sa pag-inom sa panadaming tubig. And of course, mayroong mineral drops na kasama dyan para solusyonan itong matataas na creatinine level. And nakita natin na itong January pa lang, meron tayong isang patient na noong dumating sa akin, mid-year last year, na 1,600 po ang kanyang creatinine. Ayaw niya magpa-dialysis, siya ay isang OFW. So sabi ko, edi pag-checkan mo na lang ito, pero matatagalan. And then, noong January, medyo nasolusyonan yung kanyang creatinine. Nag-apply po siya ulit na magtrabaho abroad. Fortunately, natanggap po siya. Tinanggap yung kanyang serum creatinine level at saka nakalayas na po. So, hindi lang siya happy, pati ang family happy din kasi siya yung breadwinner ng family. Lalo-lalo dun sa hirap sa ngayon, di ba? Dahil sa crisis na nagaganap, mahirap talaga ng pera. So, dun sa mga merong chronic kidney disease, Meron po tayong solusyon. So may pag-asa pa kayo na magiging okay kahit hindi kayo magpapadialysis. At ito po yung inaalok namin dito sa ating office na inadapt namin yung paggamit ng sustansya at saka tubig over yung ibang chemicals na synthetic products at dialysis. So subukan nyo po. We are willing to help you. So ito muna yung aking update for now, Ms. Shay.
1: Maraming salamat po, Water Doc. Sa lahat po ng mga tagapakinig po natin ngayon, kung kayo po ay mayroong mga mensahe o mga katanungan, pangkalsugan, huwag po kayong mahiya na i-post po yan sa comment section ng ating live program. O kaya ay i-text lamang po sa ating mga contact numbers. Ito yung mga contact numbers natin. Paki-save po ito or paki-take note po sa Smart 0962-883-4173. Ulitin ko po sa Smart 0962-883-4173. Sa Globe 0917-123-3618. Sa Globe 0917-123-3618. Okay, yan po yung mga contact numbers po natin kung saan po pwedeng-pwede kayo mag-send ng inyong katanungan. Huwag po kayong mahiya dahil welcome po ang lahat ng katanungan pangkalusugan sa aming programa. Magbabalik po kami makalipas lamang po nito.
3: You know, we want to be healthy, but guess what? The blessings are already there, but we don't see it. I'll give you an example. Dr. Paragas, my friend, he's been able to heal a lot of people with all sorts of diseases by just one simple thing, one simple tweak. He increases their water intake depending on their body weight. And so for me, it's like 4 liters, like 3.4. And it has done wonders to my health. Amazing. So he's been able to heal people with hypertension, people with diabetes, people with this and people water. But isn't water like there, like available? Yes. Guess what? It's right there in front of you, in front of us. But we don't see it as very precious, very dear.
4: We are sincerely thankful to all of you for being part of our daily program, Healthy Talk with Water Doc. But who is Water Doc? Water Doc is Dr. Ren Yu Paragas, a pediatrician by practice. But for the past 2 decades, he has been practicing as a general medicine practitioner, helping mostly the elderly by letting them understand the true cause of their ailments. In 1996, Water Doc encountered the vital importance of proper hydration to health and well-being. Since the adult human body is approximately 70% water, neglecting water is equal to neglecting health. He makes his patients understand fully of how unintentional chronic dehydration is the primary cause of degenerative diseases and how proper hydration corrects these diseases. In 2006, Water Doc was introduced to a mineral supplement that not only helped hydrate the body more efficiently, but it also helped enhance the biochemical reactions that improve various physiologic functions of the body. Hence, increases optimal energy and vitality to the aging and ailing body, making it operate just like a well-tuned and oiled machine. Today, after 2 decades of creating his medical paradigm of tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan, Water Doc only utilizes the power of purified drinking water infused with concentrated mineral drops to help resolve the pain and aches of his patients more naturally, safer, cheaper, easier, and more effectively. His adage, let water and minerals, the magnificent, life-sustaining creations of God, be the answer to your fervent prayer for health and healing.

0: Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, thank you so much po sa lahat po ng mga nakasubaybay sa ating programa ngayong araw. Kayo man ay nakikinig po sa radyo, kayo man po ay nanonood sa Facebook page natin o sa YouTube channel po natin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Inulit ko po, live streaming po tayo sa Facebook page na Water Doc at Facebook page ng Asintado sa Radyo. Kaya naman, yung mga hindi pa niya nakapag-share ng aming live program ay pakishare po yung ating live streaming para po marami pa yung makapakinig din po nito. Okay, simpleng request lamang po namin yan sa inyo ni Water Doc. At mga ka-Water Doc, maraming salamat po sa lahat ng bumabati sa ating programa at kayo din sa mga nagpapadala na ng kanilang mensahe. At kami din po ni Water Doc nagpapasalamat din po sa lahat din na mga clients natin na nire-refer po yung kanilang mga kakilala dito po sa aming tanggapan. Patuloy lang po tayo na magtulungan na ibahagi po ito sa mga kapwa po, kababayan po natin para lahat po tayo ay magkaroon ng maayos na kalusugan. Okay, at ito nga, may mga nagpapadala na po ng kanilang mga katanungan. Ito Doc, question. Galing po ito Doc kay Sir Rod. Sabi niya, "Good day po Water Doc, kami po ng asawa ko Doc ay wala naman pong karamdaman. Ngunit, nais lang po naming maging physically fit. Medyo mataas po kasi ang timbang namin, kaya nga panay ang jogging namin sa umaga. Tanong ko po Doc, kung pwede rin po ba yan sa amin, pampabawas po ng timbang. Paano po Doc ang pag-inom ng mineral drops? Salamat."
1: Sir Rod, kahit anong exercise ang gagawin po ninyo, kung hindi kayo umiinom na sapat na daming tubig at kumain ng maayos, mahirapan po kayo na bawasan ng inyong timbang. Remember that yung fat and water, they do not mix. So kung kayo po yung mahilig uminom ng mga inom na dikulay, medyo mahirapan po kayo maibaba ang inyong timbang. Because water po is the best catalyst for fats. So, yun po yung kailangan nyo i-meet, which is 50 ml per kilogram body weight per day. Plus, yung mineral drops, ito po ay depende po sa inyong timbang. Wala naman kayong binanggit tungkol sa timbang po ninyo. So, hindi ko maibigay yung number of drops na kailangan nyo inumin on a daily basis.
0: Thank you so much po, Doc Ren. Ayan, sa mga nagtatanong po kung ilang patak o paano yung pag-inom ng ng mineral drops ng tubig, ay mag-send din po kayo ng timbang. Pakilagay din po dyan sa text or sa comment po ninyo. Okay? Ito naman, Doc Ren. Katanungan galing po ito kay Ma'am Charmaine. Sabi niya, "Water Doc, tanong ko po, pwede po ba yan, Doc, sa nanay ko na mayroong ischemic heart disease po, Doc? Siya po, Doc, ay 62 years old na po. Salamat po."
1: Ma'am Charmaine, pwede po. Ang nangyayari sa ischemic heart disease is that yung kanyang arteries na nag-supply ng dugo sa kanyang puso ay medyo barado. Okay? And therefore, yung volume ng dugo na pumapasok sa kanyang puso ay kulang. Ang dugo kasi ang nagdadala ng oxygen doon sa heart muscles. Ang oftentimes, ang sinasabi ko sa mga patients natin is umpisahan sa pag-inom ng sapat na daming tubig. Kasi kung yung katawan nyo is kulang sa tubig, ang mangyayari po, yung atay mismo ay gagawa ng additional amount of cholesterol. Kasi ang cholesterol po is the body's waterproofing element. Ngayon, kung kulang ng tubig yung nanay nyo, ang dugo niya po ay lalapot. Pag yung malapot na dugo ay dadaloy doon sa mga blood vessels in these specific arteries, yung resistance ng flow might be higher. And with that, susugatin niya yung pinaka-lining ng ugat doon sa blood vessels, specifically yung coronary arteries. So, once na nasugatan po yan, ang gagawin na atay, magpapadala ng cholesterol po yan para ayusin yung injury. Kung kayo po ay mayroong may picture, ito po yung tulad ng kalsada, na lubak-lubak, ang gagawin ng DPWH po ay lalagyan niya ng asphalt overlaying, asphalt dun sa sira-sirang kalsada para siya po ay kuminis. Ngayon, itong cholesterol yung substance na tinatapal dun sa injured arteries. Ngayon, itong cholesterol ay mantika. Ang mantika po ay madulas. So, dito dadaloy, okay? Kung dito dadaloy yung malapot na dugo, magiging mas relax ang puso na ibomba. Kasi madulas po yung daanan ng malapot na dugo. However, kung yung may-ari ng itong arteries na ito ay talagang pasaway, ayaw uminom ng maraming tubig, and ang inom niya po ay yung mga inumin na dikulay na lalong nagpapalapot sa dugo, and pagtaas ng blood pressure din sa ninoon, ang gagawin na atay, tatapala mas maraming cholesterol dun sa ugat. And with that, babarahin niya po yung daluyan ng dugo papunta sa utak, at ito po magiging cause ng ischemic heart attack. So pinakamagandang solution, tubig at mga minerals, sagot sa kalusugan.
0: Thank you so much po, Doc Ren. Ito naman po, Water Dog, katanungan naman galing po kay Ma'am Leonarda. Sabi niya, magandang araw po, Water Dog. Ako po, Doc, ay mayroong mga maintenance na gamot sa high blood. Tanong ko po kung pwede rin po ba na uminom ako ng tubig na mayroong mineral drops. Mapapanormal po ba niyan, Doc, ang blood pressure ko? Salamat po.
1: Ma'am Leonarda, maraming beses ko na-explain yung ang epekto ng pag-inom ng sapat na daming tubig na mayroong mineral drops para kontrolin yung blood pressure niyo. Kayo po ay palagay ko matagal na kayong umiinom ng itong mga synthetic na product na ito, pero despite that, mataas ang inyong blood pressure. At ang ginagawa ng ibang doktor, di ba, hindi lang isa ang binibigay na gamot, mga iba, dalawa, tatlo. Ang nangyayari po dyan, in-explain ko, kasi ayon kay Dr. Ferry Dumbat Manhelic sa kanyang libro Your Body's Mini Christ for Water, na ang hypertension o pagtaas ng BP po, blood pressure, ay sanhin ng kakulangan ng tubig sa katawan. Ang katawan ko, ang dugo po natin is about 86% tubig. So kung hindi kayo palayim ng tubig at mahilig kayo uminom ng dikulay mga inumin, ang dugo nyo po ay lalapot, kasi about 8% ng tubig sa dugo ay mawawala pag kayo po ay nasa state of unintentional chronic dehydration. So, lalapot ang inyong dugo. Pag lumapot ang inyong dugo, yung puso nyo po ay mangangailangan ng karagdagang pwersa para ibomba ang dugo nyo, lalo-lalo na paakyat doon sa inyong utak. Tandaan ninyo na yung utak natin nandun sa pinakatuktok na bahagi ng ating katawan. So, parang yung tangke ng tubig, pag nilagay nyo doon sa bubong ng bahay nyo, of course, mangangailangan na mataas ang pressure ng inyong bomba para umabot po doon sa tangke, doon sa tuktok ng inyong bahay. Ganun din po mangyayari sa ating blood pressure. So kung gusto nyo maging normal ang BP nyo, ang una nyo dapat gawin ay uminom ng sapat na daming tubig na mayroong mineral drops. Sa pamamaraan na yan, lulusaw ang inyong dugo para maging mas relax ang puso nyo na magbomba. And yun po yung tutulong na maibaba ang inyong blood pressure.
0: Thank you so much po, Water Doc. At ito pa, Doc, mayroon pang nagpadala ng kanyang katanungan. Sabi naman po ito, Doc, ni Ma'am Ruth. Sabi niya, Water Doc, paano po ang pag-inom ng mineral drops kung mayroong diarrhea po, Doc? Salamat po.
1: Ma'am Ruth, kailangan po ng timbang kung sino yung patient na nagtataya. Okay? Adult ba, bata ba, sanggol pa. So, ibabase natin yung dosage dun sa timbang niya. So, pakireply na lang po.
0: Maraming salamat po, Doc Ren. Sa lahat po ng mga viewers and listeners po natin ngayong araw, kung kayo po ay meron pang mga katanungan, pakalusugan, huwag pong mahiya na isend po sa amin. Ito yung mga contact numbers. Pakisave po ito sa mga phones ninyo or pakitake note po ito, mga ka-Water Doc. Sa Smart, 0962-883-4173. Ulitin ko po sa Smart, 0962-883-4173. 0917-1742-4173. Sa Globe, 0917-123-3618. Sa Globe, 0917-123-3618. Okay? Yan po yung mga contact numbers at pakilagay din po ang pangalan at location po ninyo. Gayun din po sa mga nag-post po sa comment section ng ating live program, yung mga bumabati at nabibigay ng katanungan, pakilagay din po ang pangalan ninyo at ang inyong location. Okay po, magbabalik po kami ni Water Doc makalipas lamang po nito.
2: Ako po nga pala si Dolores Gutierrez, taga Paraiso po, Santa Cruz, Ignisanaga. Na-detect po akong diabetic ako. Ang dami ko pong gamot na iniinom sa umaga pa lang, apat na. Pagkakain ko naman sa tanghali, tatlo. Pagkakain ko naman sa gabi, mga tatlo, apat yun. Hindi pa ako na normal. Lalong dumami po yung sakit ko. Tulad ng nagkaroon na tuloy ako lang sa puso. Nagkaroon na po ako ng fatty liver. Tumas na po yung creatinine ko. Hypertension po lalo na. Kaya po, nagpasya na po ako na sabi ko sa asawa ko, buti pa, lumipat ako kay Doc Renz. Sinabi nga ako ng asawa ko na, bakit ka lilipat kay Doc Renz? Eh, tubig lang doon. Gagaling ka pa sa tubig. Sabi ko, hindi kasi ang dami kong testamentong na papakinggan sa radyo. Hindi, basta lilipat ako dun. Inumpisa pa akong gamutin ni Doc Renz. Tinignan ni Doc yung lahat kong lab, yung reseta, kung anong klase ng gamot. Sabi ni Doc Renz, o sige nanay, ganito lang gawin mo. Sumunod ka sa bawal ko, para gumaling ka. Seryosohin mo nanay, huwag yung lalo-larurang. Kasi gusto ko yung lahat kong pasyente gumagaling. Ang laki ko pong pasasalamat kay Water Doc. Kasi ang dami ko na pong doktor na pinagdaanan. Kay Water Doc lang po ako gumaling. Kaya salamat po ng marami.
3: Sick individuals, most especially the seriously ill, often seek divine intervention to help them overcome their illnesses. They pray very fervently for answers, but do they gratefully accept what God offers them? Water Doc has discovered a very natural way to manage various diseases. He simply utilizes God's magnificent, life-sustaining, natural ingredients like water, food-grade minerals, and fresh, natural foods to help resolve their worries and fears. However, the sick often prefers adopting the man-made, conventional, mainstream medicine approach, such as synthetic chemical products. God is man's creator, and he knows what is best for health and well-being. Follow and obey his natural laws, and you will be rewarded.

0: po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, maraming salamat po muli sa lahat po ng mga nakatutok sa ating programa ngayong araw. Gayun din sa lahat po ng mga nagpapadala na kani-kanilang mga katanungan. At ngayon nga po ay ipagpatuloy po natin ito pong pagbibigay daan sa mga katanungan po ninyo. Ay nga po pala sa lahat din po pala ng nakikinig dyan na hindi pa po nakakapag-like and follow ng ating Facebook page na Water Doc, paki-like and follow po ninyo yan sapagkat dyan po kami nagpo-post ng announcements at ng live streaming po natin. Okay, simpleng request lamang po yan at isang click lang naman, paki-like and follow ang aming Facebook page na Water Doc. Isang word lang po yan at letter K po yung hulihan. Okay? At ngayon, dumako na tayo sa mga katanungan. Eto, Doc. Question. Galing po ito kay Ma'am Linda. Sabi niya, Water Doc, magandang araw po. Kapag mayroong chicken pox po, Doc, ang isang 5 years old na bata, ilan po ang dapat ipainom na tubig at ng mineral drops? At ano lang po, Doc, ang dapat na ipakain po? Salamat po.
1: Ma'am Linda, kailangan po yung weight ng bata. Okay, pero kung at the average ang 5 years old is mga 18 kilos o hanggang 20 kilos. So, ang pwede niyong gawin is, mandali ha, kailangan kong kumpitin. Mga 6 na patak ang ibibigay niyo po. Mga every 4 hours. Okay? Ang tubig, hindi dapat siya bababa ng 1 liter tubig na inumin niya araw-araw. Iwasan na any sweet kasi ang sweets po binababa ang kanyang immune system and therefore wala siyang panlaban doon sa chicken pox. At ang gawin niyo po is meron tayong pwedeng i-apply doon sa kanyang sugat para mas mapapabilis po yung healing. Pero kung taga dito lang sa Kamsor, maganda siguro na dalhin nyo lang sa akin para mabigyan ng specific dosage regarding yung tubig at pati yung patak ayon doon sa kanyang timbang. Kasi hindi lahat ho ng 5-year-old ganun pong timbang doon sa nabanggit ko sa inyo. Kasi ideal body weight po yan ng isang 5-year-old. Kasi maaaring mas mababa ang timbang niya o mas mataas ang kanyang timbang. So hindi tayo nagiging mas accurate pagdating po yan.
0: Thank you so much po, Doc Ren. Ito naman po, Water Doc. Galing naman po kay Sir Sammy. Sabi po niya, good morning po, Water Doc. Paano po, Doc, mapapababa ang cholesterol? Lumabas po kasi laboratory result ko na medyo mataas po. Salamat po, Doc Ren.
1: So, Sammy, number one at pinaka-epektibong pamaraan para maibaba ang cholesterol nyo is uminom kayo ng sapat na daming tubig. Ang atay kasi natin, pag na-sense niya na kulang ang tubig sa inyong katawan, siya ay magpuproduce na mas maraming cholesterol. Actually, 80% ng cholesterol natin ay galing po sa atay, hindi po dun sa mga mamantigang pagkain na kinakain natin. So, siya po yung nag-regulate ng inyong cholesterol level. At alam niyo naman, tubig at saka mantika, hindi po sila pwede magsama. Once na ma-detect ng atay ninyo na kayo po may sapat na daming tubig, hindi na po siya gagawa ng sobra-sobrang cholesterol. So, the medication, tubig po na meron minerals ang mas natural na pamamaraan para ma-regulate po ang inyong cholesterol. At huwag kayo matakot sa cholesterol kasi ito po ay bahagi ng ating katawan. Yung cell membrane po natin is made up of cholesterol. Yung mga sex hormones po natin is made up of cholesterol. Yung ating utak po, siya po ay 60% cholesterol at marami pang ibang functions ng cholesterol sa ating katawan. So, bahagi po yan ng ating katawan, hindi po yan ating kalaban.
0: Thank you so much po, Doc Ren. Ito naman po, Doc. Galing naman po kay Ma'am Kayla. Sabi po niya, good day po, Water Doc. Pwede po ba yan sa mayroong gallstones? Paano po ang pag-inom po, Doc? Salamat.
1: Sa gallstones po, pwede. Kailangan marami tayong mga ingredients na kailanganin pampalabas ng gallstones at hindi lang po yung ating mineral drops. So, kung interesado po kayo, pwede kayong pumunta sa aming office kasi meron kaming 7-day procedure na gagawin kung paano mailabas itong gallstones mula sa inyong gallbladder.
0: Maraming salamat po, Water Doc.

0: Doc. At ito pa, Doc, may nagpadala rin ng kanyang katanungan. Galing naman po ito kay Ma'am Fatima. Sabi niya, "Good day po, Water Doc. Ako po, Doc, ay may anak na 2 years old na po. Nais ko po sana na isupplement siya ng mineral drops. Tanong ko po kung ilang patak po ang kailangan. Salamat po."
1: Ang bilang ng patak na kailangan niya, kasi ang 2-year-old po is more or less 12 kilos. So, pwede niyong bigyan ng 3 patak, 4 na beses maghapon, o yung 4 na patak, 3 beses maghapon. Pero make sure po na wala kayong painumin doon sa inyong anak na 2-year-old, kundi tubig lang po. At saka iwasan ang sweets, kasi ang sweets po, tinatapon po ang minerals palabas sa katawan.
0: Salamat po, Doc Ren. Ito naman po, Water Doc. Katanungan din po. Galing po ito kay Sir Orlando. Sabi po niya, "Magandang araw po, Water Doc. Kapag diabetic po, Doc, ano po, Doc, ang mga iwasan na pagkain?" Salamat po, Doc Ren.
1: Sir Orlando, iwasan yung matatamis. Okay, yung tinatag natin na simple sugar. So, iwasan yung kumain, number one, ang hilig ng mga Pilipino, kanin. Iwasan niyo yung oatmeal, iwasan niyo yung pasta, iwasan po ninyo yung mga pagkain na gawa ng arena. Okay? Iwasan niyo rin ang root crops, kayong mais, mga prutas na paghinog po dilaw, kasi mga matatamis po yan. At uminom kayo ng maraming tubig. Iwasan nyo din mga dikulay ng mga inumin, kasi yung po ang pinakasanhi kung bakit ang isang tao po ay nagkaka-diabetes, yung kakulangan ng tubig sa utak.
0: Maraming salamat, Doc Ren. Ito naman po, Water Doc, katanungan. Galing naman po ito kay Ma'am Merly. Sabi po niya, "Magandang araw po, Water Doc. Tanong ko po, kung hanggang anong measurement po, Doc, ng BP ang masasabi na normal?" Salamat po, Doc.
1: Ma'am Merly, sa akin, ano, the normal range ng BP sa adult is between 90 over 60 hanggang 140 over 90. Being about more than 40 years in medical practice, wala akong nakita sa problem sa 140 over 90. Although, several years ago, ang ginawa po ng American Heart Association, binaba nila yung high normal to mga 130 over 80. Ngayon, pinaplano nga nila ibaba pa yan to 120 over 80.
0: Maraming salamat, Doc Ren. Ito pa po, Water Doc, katanungan naman galing po kay Sir Jaime. Sabi po niya, "Magandang araw po, Water Doc. Paano po, Doc, ang pag-inom niyan, Doc, kung malabo po ang mata? Kaya pa po ba na mapalinaw yung mata kung iinom po talaga niyan? Salamat po."
1: Sir Jaime, depende po kung ano yung sanhi pag sa paglabo ng inyong mata. Kasi pwedeng error refraction po yan, pwedeng katarata po yan, pwede pong glaucoma po yan. So, ang best na pwede nyong gawin is pumunta kayo sa isang ophthalmologist. Ito po yung specialista sa mata. Pasulat nyo sa pirasong papel ang kanyang diagnosis para alam natin kung may pag-asa pa o hindi.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Ito naman po, Doc, katanungan. Galing naman po ito kay Ma'am Juvie. Sabi po niya, "Magandang araw po, Water Doc. Kung inuubo at sinisipon po, Doc, ang isang 2 years old na bata, paano po, Doc, ang dosage ng mineral drops?" Salamat po.
1: Ma'am Juvie, bago ko bibigyan yung dosage, advice ko po, kung ubot-sipon niya, dalhin niyo muna sa doktor. Kasi ang ubot-sipon po ay isang simptoma lang ng respiratory infection. So, kailangan natin malaman kung ano po, baka mamaya ay merong bronchitis o merong pneumonia yung bata, hindi ako pwede basta-basta magbigay ng patak. Okay? So, pa-check up niyo muna, pasulat niyo sa pirasong papel ang kanyang diagnosis, at doon lang ako magbibigay kung ilang patak po ang kailangan ni ng bata.
0: Maraming salamat po, Doc Ren. Ito naman po, katanungan pa. Galing naman po ito kay Ma'am Vicky. Sabi niya, "Water Doc, tanong ko lamang, kayo po ba, Doc, ay ilang taon na tubig lang talaga, Doc, ang iniinom po ninyo? Salamat po."
1: Ma'am Vicky, sa totoo lang, nag-umpisa ako uminom ng tubig 1996 pa. So, 30 years na ako uminom na tubig lang.
0: Yeah, so sobrang matagal na talaga. So maraming salamat, Dok, sa pagsagot sa mga katanungan na ating mga kababayan. Yung mga nakikinig po dyan na meron pang mga questions, ay isend lamang po sa amin. Okay? Huwag po kayo maya. Welcome po ang lahat ng katanungan pangkalusugan dito po sa ating programa. Meron pa naman tayo natitirang oras. Send nyo lamang po yung questions po ninyo. Magbabalik po kami makalipas lamang po nito.
2: Today, despite the extensive research utilizing the far advanced technologies in the field of medicine, why are the people getting sicker and the patients getting younger? Dr. Charles Simmons declared that sickness is the vengeance of nature for the violation of her law. The book of Romans, chapter 6, verse 23, cites that the wages of sin is death. The violations involve the lack of essential nutrients and the excess of toxins in the body. Water and minerals, being the most ignored and the most neglected essential nutrients, are very critical for the biochemical reactions to occur effectively in the body and in the proper detoxification of the body. Dr. Faridon Batman Halage, author of the book Your Body's Many Cries for Water, declared that much of the problem of bad health today is founded on the misconception that any fluid containing water does the job to quench thirst. He stressed that water is the only prescribed beverage to the human body, and nothing substitutes for water. Dr. Alexis Carrel, Nobel Prize winner in physiology in 1912, declared that the cell is immortal. It is merely the fluid in which it floats that degenerates. Renew this fluid at intervals, give the cells what they require for nutrition, and the pulsations of life may go on forever. Dr. James Balch, in his book, Prescription for Nutritional Healing, cited that people won't die without mineral supplementation, but without it, one cannot regain good health once it is lost. These simple but very vital nutrients are part of the essential tools of healing. In the beginning of the 19th century, and before Dr. Carrel won the Nobel Prize, Dr. Pierre Jack Anthon B. Champ, renowned for being the greatest physician of all time, proclaimed that to prevent disease, we have to create health. He emphasized the importance of wholesome nutrition and environmental hygienic cleanliness as the keys to prevention and success against all diseases. Thomas Edison, an American inventor and one of America's leading businessmen and innovators, declared that the doctor of the future will give no medicines, but will interest his patients in the care of the human frame, in diet, and in the causes and prevention of disease. Dr. Renato U. Paragas, the water doc, adheres to the principles asserted by the illustrious individuals mentioned above. His adage, "Let water and minerals, the magnificent life-sustaining creations of God, be the answer to your fervent prayers for health and healing."
0: Para po sa ating announcement, wala po tayong medical check-up sa ating tanggapan ngayong araw hanggang May 25. Ang susunod na pong check-up day ay sa May 26, araw po ng Martes. Inuulit ko po, wala po tayong medical check-up ngayong araw hanggang May 25. Ang susunod na pong check-up day dito sa Yashano Mall ay sa May 26 na po, araw po ng Martes. Maraming salamat po. Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, punta lamang po kayo dito sa aming office sa second floor ng Yashano Mall, Rojas Avenue, Diversion Road, Barangay Triangulo, Naga City, Camarines Sur. Ang pangalan po ng office natin ay Water Doc Food Supplement Trading. Okay, sa mga nais naman pong magpa-check up ngunit tagalabas po kayo ng Camarines Sur, maaari po kayong magpa-consult online. Magpa-book po kayo ng appointment sa Facebook page na Dr. Renato U. Paragas, The Water Doc Online Consultation. Okay, para po mapa-schedule kung kailan po kayo makapagpa-online consultation with Water Doc. At mga ka-water dogs, sa mga nice din, mag-order ng products. Ngunit malayo din po sa office natin, pwede-pwede po kayong mag-order online. Paki-message din ang Facebook page na Water Dog Food Supplement Trading. Okay, para po ma-process natin yung mga online orders po ninyo. Available po dyan sa online yung aklat ni Water Dog at ganyan din po yung mga mineral drops po natin. Si Water Dog po pala may tatlong aklat. Una, the number one reason why you're sick na may English and Tagalog version po yan. Pangalawa, the number one reason why you're diabetic. Pangatlo, the number one reason why you're hypertensive. Hinikayat po namin kayo na magkaroon po ng mga aklat na ito para mas lalong madagdagan ang kaalaman po natin patungkol po sa konsepto ni Water Dog na tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Okay? At inimbitan po namin ang lahat na patuloy pong makinig ng aming programa. Monday to Saturday po ito, 10 a.m. to 11 a.m. Naka-live streaming po sa Facebook page natin ng Water Dog at sa Facebook page ng Asyentado sa Radyo at napapakinggan din tayo sa 105.5 FM o ang Radyo Guapito po dito sa Camarines Sur. Kaya naman, maraming salamat po talaga sa lahat ng nakikinig po ngayon at nakatutok pa rin po sa aming programa. Okay? Ngayon po ipagpatuloy natin ito pong pagbibigay daan sa mga katanungan po ninyo. Ito daw, question po galing po ito daw kay Sir Arthur. Sabi po niya, magandang araw po, Water Dog. Ako po, Dok, ay na-diagnose na mayroong fatty liver at ang edad ko po, Dok, ay 60 years old. Tanong ko po, Dok, kung pwede po ba yan sa akin? Gagaling po ba ang fatty liver ko, Dok? Salamat po.
1: Sir Arthur, meron ako mga natulungan na mga patient na merong fatty liver. At alam ko na pag susunod kayo, magandang inyong compliance doon sa ating concept, tubig at mga minerals, ay makakatulong po. Actually, ang atay po is about 96% water. So, hindi ko alam kung paano kayo nakaroon ng fatty liver kasi ang fatty liver ay talaga very common doon sa mga manginginom po. Ano? So, baguhin niyo po ang inyong drinking habit at maaari pang maayos po yan. Huwag lang yan magiging cirrhosis.
0: Thank you so much po, Doc Ren. Ito naman po, Doc, katanungan. Galing naman po ito kay Sir Eduardo. Sabi po niya, magandang araw po, Water Dog. Kaya nyo rin po bang pagalingin ang mayroong pneumonia? Salamat po.
1: Opo, ang pneumonia is a form of infection and sabi po ni Dr. Bichamp, yung infection po ay sanhin ng maduming internal environment. So in this case, yung baga nyo po, okay? Hindi ko alam kung ano po yung sanhin ng inyong pneumonia kasi medyo mga patient na kung matagal na sila merong PTB o pulmonary tuberculosis, madali po silang magkaroon ng pneumonia. Mga iba naman, sa katagalan ng kanilang paninigarilyo, mga sira na yung kanilang baga, so madali silang kapitan ng pneumonia din. Mga iba naman, diabetic, kasi pag diabetic, mahina din yung kanilang katawan, mahina ang immune system, at ang mikrobyo po ay gustong-gusto talaga nila ng mga matatamis na bagay din, tulad sa kung sino yung diabetic na yan. So, kailangan muna identify kung gano'n din ang extent ng kanyang pneumonia, kung severe pa o hindi. Pinaka-best na pwedeng gawin is pumunta sa ating office para ma-assess ko kayo kung kakayanin o hindi.
0: Thank you so much po, Doc Ren. Itong nakita ko dito, Doc, ay hindi isang katanungan, ngunit isang magandang mensahe at hindi siya nagpakilala. Ang pangalan niya ay Single Boy dito sa kanyang account. Ganun yung nakalagay dito, sabi niya, Doc. I support you po, Water Doc. Kasi ang nagbigay sa akin ng buhay ko ay nanggaling sa natural. Water is the most healer of all. Excessive intake of medicine can cause of death, but the water naturalize of all. Maraming salamat po, Water Dog. Kanda ko yung mensahe lamang ni Sir Single Boy.
1: Maraming salamat, Sir Single Boy, pero kung ganyan mga comments, I would really appreciate kung ma-identify kayo, kung sino kayo, kasi pag sinasabi yung totoo yung pangalan, ibig sabihin po yung totoo po yung sinasabi nyo. Hindi kayo nagtatago kung sa kung kani-kanino. Para baka sasabihin nila eh, gawa-gawa lang namin yung single boy na yan. Okay? Pero maraming salamat pa rin.
0: Thank you so much, Doc, at kay Sir Single Boy sa magandang mensahe. Okay po, eto naman, Doc Ren, katanungan. Galing naman po ito kay Sir Emerson. Sabi po niya, magandang araw po, Water Doc. Tanong ko po, Doc, kung pwede rin po ba yan sa mayroon pong prostate enlargement? Yung papa ko po kasi ay meron po nito at ang edad po niya, Doc, ay nasa 68 na years old na po. Salamat po.
1: Sir Emerson, pwede. Kasi actually, ang prostate po is a gland. Ang gland kasi, ang function nila is secretory. Meron silang pinapalabas. Either hormone, tulad ng thyroid gland, nilalabas thyroid hormone. Pwede yung chemical, yung adrenal gland, pinapalabas nila is adrenaline. Pagkatapos itong prostate, seminal fluid, kung saan sasakay yung semilya, para makalabas po. Okay? Ngayon, pag kulang yung katawan nyo ng tubig para magampanan itong glands, ang kanilang functions, yung trabaho nila, mag-iimbak po sila ng tubig. Kasi tubig usually ang vehicle para mailabas yung dapat nilang ilabas. So kung kulang kayo sa tubig, mag-iimbak sila at ito po yung sanay kung bakit lumalaki yung gland. So, yung ating concept ng tubig at mga minerals ay makakatulong mapalit po yung glands na yan. Okay, lalo ito pagdating dito yung prostate.
0: Maraming salamat po, Doc Ren. Ito naman po, Doc, katanungan galing po kay Sir Oliver. Sabi niya, Water Doc, tanong ko lamang, yung mineral drops po ba ninyo, Doc, ay mayroong asin? Salamat po, Doc Ren.
1: Actually, ang minas po namin is asin. Diba? Kung sabi yung salt kasi, is a combination of an alkaline and acidic mineral. Basically, asin po siya.
0: Thank you so much, Doc Ren. Ayan po mga ka-Water Doc, sadyang napakabilis po ng oras at maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nagpadala ng kanilang mga katanungan at mga mensahe sa aming programa, maganda man o negative. Ayan, ina-accept po namin yan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At yan po, inuulit ko po, ang check-up po ni Water Doc ay araw-araw po dito po sa aming tanggapan. At bukas naman po ang office natin, everyday din po, 9:30 a.m. to 7 p.m. po. Sa mga nais bumili po ng products po natin, ay open po yung office everyday naman, 9:30 a.m. to 7 p.m. Ngunit ang check-up ay Monday to Saturday, 1 p.m. to 6 p.m. lamang. At kung Sunday ay 10 a.m. to 6 p.m. Punta lamang po kayo sa second floor ng Yashano Mall, Naga City. Ang pangalan ng office po natin ay Water Doc Food Supplement Trading. Doc Ren, parting words na po tayo.
1: Maraming salamat, Michelle, for your company at maraming salamat din sa lahat ng naging bahagi ng ating program sa pamamagitan ng pagpadala ninyo na inyong mga bati, comments, good or bad, at saka yung mga katanungan po ninyo. I hope na nasagot ko yung mga katanungan na maayos, and I hope din na meron ulit kayo natutunan sa araw na ito tungkol sa inyong kalusugan. Muli, maraming maraming salamat sa inyo lahat and God bless you all.
0: Maraming salamat din po sa inyo, Water Doc, at sa inyo pong konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Mga ka-Water Doc, yung ating natutunan ngayong araw ay gamitin po natin sa araw-araw nating buhay dito sa mundo. At higit po sa lahat, wag na wag pong nating kakalimutan na palaging manalangin sa Diyos. Okay? Para po sa ating words of wisdom from the book of Matthew chapter 25 verse 40, And the king shall answer and say unto them, Verily I say unto you, inasmuch as ye have done it unto one of the least of this my brethren, ye have done it unto me. Maraming salamat sa inyong lahat. Dito po nagtatapos ang ating programang Healthy Talk with Water Doc. Ako po si Ma'am Shay at kasama po natin palagi si Water Doc at dito po sa Water Doc Food Supplement Trading. It is our pleasure to serve you.
3: Maraming salamat sa inyong pakikinig sa programang Healthy Talk with Water Dog. Isang programang naglalayong magbigay kaalaman tungkol sa likas na pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Hangad po naming muli kayong makasama sa susunod na episode. Ito ay hatid sa inyo ng Water Dog Food Supplement Trading, katuwang ninyo sa natural na pagpapagaling gamit ang konseptong tubig at mga mineral. Sagot sa kalusugan. Healthy Talk with Water Dog.

0: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
1: Radyo Guapito.
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow, gustong-gusto ko yan.
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
4: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na?
4: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black,
4: may bala.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
6: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, ang kaping nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangustin, agavicus, blase moril, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Yan po ang ating pinakaunang variant. Ha? Yan ang Best Cafe Original. Yan ang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix na mahigit na 12 taong tinatangkilik sa maraming probinsya sa ating bansa at nanatiling number 1, ha, nangunguna, pinagkakatiwala ang brand ng herbal na kape sa ating bansa sa maraming probinsya sa bansang Pilipinas. Ha? Bilang patunay, ang Best Cafe ano po, mula sa survey ng Golden Globe Awards at ng National Customers' Choice Annual Awards, ginawaran po ang ating paboritong kape bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Yan ay patunay ha, ng quality ng Best Cafe, patunay na napakaraming tao na ang nakinabang dito na tulungan sa kanilang kalusugan dahil ang mga sangkap nito ay piling-pili para po magbigay sa inyo ng maximum optimum health benefits na tulong sa kalusugan. Eh lalo na ngayon na mas marami ng variant ang Best Cafe. Nandyan ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mas pinarami ang sangkap, mas lalong pinasarap para mas lalo kang makinabang. Ha? Yan, lumalakas po yan. Napakarami na rin lugar sa ating bansa na talagang humahataw yan, ano? Kinababaliwan, okay? Ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, nandyan yung paborito ng mga magkakapartner, paborito ng mga mag-asawa, ha? Okay, yung Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Dahil maliban po sa mga health benefits ng sangkap nito, syempre, dagdag energy yan, dagdag lakas, dagdag stamina, dagdag gana para sa alam nyo na, okay? Best Cafe Black, basta may black, may balak. At syempre, nandyan din ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay naman ng mga sangkap na tulong ano po, para tumunaw ng ekstrang taba sa katawan, okay? At ma-achieve mo ang kaseksihan at kamatsuhan na iyong pinapangarap. Okay? Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Actually, unti-unti na rin pong pumapasok sa market. Ha? Babanggitin ko lang yung Dr. M's 36-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ano po? Yan ay recognized din po ng inyong lingkod. Ano? Baka isipin nyo, ginamit lang po yung pangalan ko doon. Ano? Siyempre, ako po ay kumbaga ako rin po ang nag-formulate po niyan, nakakabit po diyan ang aking pangalan, ano, kaya pwedeng-pwede niyo rin pong tangkilikin niyan yung Dr. M's 36-in-1 Coffee with Herbal Mix.
7: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
8: Siyempre naman.
7: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow! Gustong-gusto ko yan!
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Nama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
4: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
7: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na.
4: Pampaligaya pa.
7: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black,
4: may balak.
7: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan na mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
10: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, lightening, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
6: Okay, mga ka-wellness, bago ako tumalakay ng magandang topic na inihanda ko tong araw na to, ha, syempre babanggitin ko muli na ang Best Cafe ay hindi po nagtaas ng presyo. Samantalang ang iba, ano, ibang herbal na kape ay nagtaasa na kasi krisis daw, nagmahalan daw ang raw materials, pero ang Best Cafe, sinika po namin na kami ang mag-absorb ng pagtaas ng raw materials at hindi po namin yon pinasa sa mga customers. Yan ay pagmamahal, pagmamalasakit ng Best Cafe po sa inyo. Kaya inuulit ko, ha, hindi nagtaas ang ating presyo. Kaya kung may nagtaas man ang presyo ng Best Cafe, maganap kayo ng tindahan, ano po, na hindi nagtaas ng presyo ng Best Cafe dahil wala tayong itinaas na presyo. Ha? Yung ibang herbal na kape nagtaas, pero tayo na natiling presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Hindi lamang ang Best Cafe, kundi maging yung ating ibang produkto na natiling presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Siyempre, aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at halal certified, available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
11: Pare, pare, may bago! May bago!
12: Bago?
11: Oo, may bago!
12: Anong bago?
11: Bagong Best Cafe!
13: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
14: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
13: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
15: 18 pesos lang per sachet.
16: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
17: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
18: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
19: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Mga ka-wellness, syempre maliban sa Best Cafe, ang dami pa nating other products, ha? At ang isa ngayon na i-highlight ko ay yung siyempre, yung napakatagal na rin sa market. Ano po? Since 2007, nilabas na po natin yung tatak na era. Ha? Ngayon yung ating era, dalawang klaseng sabon yan. Andyan yung era charcoal soap at yung isa yung era 3-in-1 beauty soap. Noong nakaraan, pinaliwanag ko yung charcoal soap. Ngayon, hayaan nyo, ipaliwanag ko kung gaano kaganda ang era 3-in-1 soap. Ha? Nagtataglay po ito ng glutathione, kojic acid, ano po, at alpha-arbutin, mga ka-wellness. Itong mga to, sikat sa buong mundo. Ano, ilan sa mga ingredients na pinakasikat pagdating sa pagpapaputi, pagpapakinis, at pagpapaganda ng balat. Kaya kung gusto mong magmukhang bata, pumuti at kuminis ang iyong balat every day, ano, sa mukha hanggang sa leeg, ano, twice a day gamitin mo ang Era 3-in-1 soap, okay? Aprobado 'yan ng Food and Drugs Administration, rehistrado po 'yan sa Intellectual Property Office, ano po, at available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar, ha? Era 3-in-1 soap. Sa aking pagbabalik, yung tatalakayin nating magandang top.
8: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa era.
12: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa era.
20: At sinong kulabot?
21: Fresh, hindi ako.
22: Makinis to.
23: Parang walat.
24: At parang vatang-vata
25: dahil sa era.
26: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa era.
27: Era 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
28: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvin na.
29: Malagyos, ang ganda. Dahil sa era.
30: Era 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
31: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
32: Dr. M's Amazing Tea.
31: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
32: Dr. M's Amazing Tea.
31: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
32: I'm Dr. M's Amazing Tea.
31: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
6: All right, nagbabalik po tayo sa ating programa. Sa puntong ito, mga ka-wellness, meron tayong texter. Medyo may edad na po siya, 80 years old na po siya. Lagi daw pong nanghihina ano, yung kanyang tuhod. Kaya lang gusto niya pa rin siyempre lumakas ang kanyang tuhod, makapaglakad ng maayos. Ha? So humingi po siya sa akin ng payo kung ano po ang pwedeng gawin para lumakas ang kanyang tuhod. Una, nais kong ipaalam sa inyo na siyempre kapag nagkakaedad ang tao, normal talaga nang manghina ang katawan, manghina ang buto, kasama na po doon ang tuhod. Pero syempre may mga paraan para naman maiwasan ano po yung agad na paghina at kahit nagkakaedad na manatili pa ring malakas. Okay? So ito yung mga ipinayo ko sa texter natin na pwede niyo pong pakinggan at kung may kilala kayo na gustong lumakas ang tuhod ha, eh syempre pwede niyo po itong i-share ha. Una, uminom ng sapat na tubig araw-araw. At yung tubig na inyong iinumin, haluan nyo po ng hiniwang pipino. Malaking tulong po yan, ha? Uminom din araw-araw ng tsaan ng pinakuluang luya. O kaya, Dr. M's Amazing Tea twice a day. Kasi ang Dr. M's Amazing Tea, nagtataglay din ng katas ng luya. May bonus pa ng stevia at turmeric ang isang teabag. Timplado na isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. Okay? Ang Dr. M's Amazing Tea, tulong po yan para gumanda ang blood circulation, maalis ang pananakit, pamamaga, at pamamanhid ng katawan kasama na yung sa tuhod. Ha? Dr. M's Amazing Tea, aprobado ng Food and Drugs Administration at napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand, ha? Pinagkakatiwalaang tatak o brand pagdating sa herbal na tsaa. Okay? Dr. M's Amazing Tea. Tapos, araw-araw ay imasahi ang inyong katawan, lalo na po ang tuhod, gamit ang Kyusai Massage Oil. Kasi ang Kyusai Massage Oil, nagtataglay ng luya, katas ng sili at grape seed. Tulong para gumanda ang blood circulation at tumibay ang muscles at buto sa katawan. Pampaalis din po ng pananakit, pamamanhid, at pamamaga ng katawan. Ha? Kyusai Massage Oil. Okay? Then kumain araw-araw ng saging na saba, hinog pero hindi niluto, hanggang 2 piraso sa isang araw. Okay po? Yan yung ilang tips na pampalakas ng tuhod. Marami pa ha, sa aking pagbabalik.
0: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtratrabaho at medyon nagkakaedad na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandyan ang Kyusai Massage Oil na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva ng Dumaro Capiz na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Kyusai.
1: Kyusai Massage Oil, mayamas atas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Kyusai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Ikaw ba ay sakitin?
3: Malamang ikaw ay may mineral deficiency.
2: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kompleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement, nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement, 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
4: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
6: Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-wellness. Ha? Siyempre makakatulong lalo na pampalakas ng tuhod ang laging pagkain ng mga prutas at gulay. Umiwas din muna sa mga lamang loob, ano? Pero makakatulong ang pagkain ng itlog at karne paminsan-minsan. Umiwas sa pagpupuyat, sa stress, alak at sigarilyo. At kung kaya namang maglakad-lakad, mag-walking exercise. Eto, napaka-importante, magpaaraw sa umaga kahit sa loob ng 20 to 30 minutes lang, dahil tulong yan na pampalakas ng mga buto. Tulong din na pampalakas ng immune system. Ha? So everyday magpaaraw. Malaking tulong din ang mga minerals. Kaya uminom araw-araw ng Best Cups Minerals Food Supplement. Ang isang kapsula nito nagtataglay ng purong minerals mula sa kalikasan para lumakas ang mga buto, lumakas ang immune system, mas mabilis kang gagaling anuman ang sakit mo at tulong para maiwasan kang magkasakit. Ha? One capsule a day ng Best Cups Minerals Food Supplement. Uminom din araw-araw ng isang baso ng tubig ng buko, okay? At kumain ng mani, buto ng pakwan at buto ng kalabasa. Yan ang pwede niyong gawin na makakatulong para kahit nagkakaedad na, manatiling malakas ang tuhod, malakas ang buong katawan. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
5: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
7: Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito. 105.5.

0: Radyo Guapito.
1: Marhay na aga. This is Tina G. At kayo'y patuloy na nakatutok dito sa 105.5 Radyo Guapito.

0: Radio Guapito.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na.
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.

0: Radio Guapito. Radio Guapito.
1: Simula umaga hanggang gabi, music lang ang priority. This is Tina G dito sa 105.5 Radio Guapito.

0: Radio Guapito. RGFM Radio Guapito.
1: Your music, your request.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Radyo Guapito. Radyo Guapito.
2: Simula umaga hanggang gabi, music lang ang priority. This is Tina G, dito sa 105.5 Radyo Guapito.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Radio Guapito. Radio Guapito.
1: Your bill, sir.
2: What? 40,000 pesos for dinner?
1: 1,400 only, sir.
3: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
1: Your bill, sir.
2: Hmm. Order for more. Dessert?
3: EO. Love your eyes.
4: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbadangat nato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sinkapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-istudyante, Jante, pang work online selling at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindo ng kandidad 60 pesos sa arinman na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton, work anywhere, everywhere, MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX-125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan.
5: Atlantic Bakery, kalusugan nyo'y pangangalagaan.
6: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
7: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
8: Mas malinaw na ba kahit gabi?
7: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
8: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
10: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
11: We got more hits for you, so stay tuned.
0: Radio Guapito.
12: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
13: I'm ready.
14: I'm ready.

number 6. Numero 6. Muli babalik natin ang bowl number 6 upang makasama muli sa ating talagang sa Ateneo Isagromos na nasa loob ng ating isin. Siyempre, para sa pagpili

NCR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. G na G sa

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Radyo Guapito.
2: G na G sa R.

0: Positive, kalmahan lang natin. Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron na David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph. Ay, baka naman Pablo.

CR Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Radio Guapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 46 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. At kayo nakatutok pa rin dito sa 105.5 Radyo Gapito. Batiin lang din po natin si Tony Black the Pogi. Wow, nakikinig sa atin ngayong hapon. Maraming maraming salamat po sa inyong pag-antabay sa ating programang Gina G with Tina G. Of course, para sa impormasyon din po ng lahat, posibleng magkaroon na naman po ng brownout mamaya sa ilang lugar dito sa Naga City. Kaya dapat meron kayong mga pamaypay dyan. O kaya mag-ice cream muna bago matulog. And speaking of ice cream, maya-maya lamang po makikilala na natin muli ang bagong lucky winner ng libreng pa-ice cream ng RGFM sa ating listener ngayong hapon.

Mamaya po yung gabi, yung mga posibleng brownout po dito sa Naga City. At yung iba naman po, ngayong hapon, meron ding brownout. Posibleng may brownout po dahil manipis yung ating supply ng kuryente. Anyways, tuloy-tuloy lang po ang ating tugtugan dito sa 105.5 Radyo Gapito. Here's Silent Sanctuary with their song, Lambing.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: Meron pa tayong isang oras para sa ating programang G na G with Tina G. At ang ating kasama dyan sa Laga City People's Mall, naku, may nakita ng nakikinig sa RGFM 105.5. Hello? Hello po?
2: Hello, Tina G.
1: Yes po.
2: Nandito tayo ngayon sa Naga City People's Mall, kung saan may nakikinig na naman dito sa Naga People's Mall.
1: Yan, sinong kasama natin dyan?
2: Tina G.
1: Hello po.
3: Yes po.
1: Anong pangalan po?
3: Elisa Verdeja po.
1: Hi, Nanay Elisa. Kamusta po? Kamusta ngayong Friday?
3: Ako lang po, Mang Isa.
1: Ah, ikaw lang po.
3: Lang, matumal lang ang bintahan.
1: Oh, matumal. Ilang taon na kayo, Nanay Elisa, nagtitinda dyan sa Naga City People's Mall?
3: Maglilimang taon na.
1: Oh, pero ngayon, medyo mahina po yung bentahan?
3: Yes po.
1: Sana sa susunod, Nanay, dire-diretso yung inyong pagtinda dyan dahil, nako, hirap pa naman ang buhay ngayon.
3: Kaya pa.
1: So, Nanay Elisa, ikaw po ang napili naming panalo ng libreng ice cream. Kamusta naman, Nanay? Kanino nyo isi-share yung ice cream na natanggap nyo po?
3: Sorry po?
1: Kanino nyo po isi-share yung ice cream na natanggap nyo po ngayong hapon?
3: Siyempre naman, mga friends dito sa NCPN.
1: Ah, dahil wala kayong kasama sa tindahan, kaya dun sa mga katabi nyo na lang po, ano, Nanay?
3: Opo.
1: Sinong gusto niyong batiin, Nanay Elisa?
3: Sorry?
1: Sino pa ang gusto niyong batiin ngayon?
3: Batiin?
1: Yes po.
3: Baka na lang mga taga, mga katin ko dito sa Karnian.
1: May grupo kayo, Nanay Elisa, dyan?
3: Meron po.
1: Batiin niyo sila. Baka nakikinig sila dyan ngayon.
3: Wag na po.
1: Nahihiya si Nanay Elisa. Pero thank you po ha sa pakikinig dito sa RGFM.
3: Okay, thank you, ma'am.
1: Thank you po.
3: Okay.
1: And thank you din po sa kasama natin dyan sa Naga City People's Mall. Talaga namang tutok na tutok sila ngayon dito sa 105.5 Radyo Gapito. Siyempre, para sa iba pang nakikinig sa atin dyan, hantay lamang po kayo dahil baka sa mga susunod na weeks, kayo naman po ang ating bibisitahin at mabibigyan ng libreng ice cream. Pero sa ngayon, tuloy-tuloy lang po ang ating tugtugan dito sa 105.5 Radyo Gapito.

0: TTT na G. G na G sa RG.
1: 43 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. At kayo nakatutok pa rin dito sa 105.5 Radyo Gapito para sa ating programang Gina G with Tina G. Solid na dalawang oras na naman po ng kwentuhan at tugtugan ng ating pinagsamahan ngayong Friday. Again, congratulations din pala kay Ate Lisa Verdejo, ang ating nabigyan ng libreng ice cream. Abangan niyo po sa mga susunod na linggo araw kung saan ba kami maghahanap na panibagong winner ng libreng ice cream. Pero syempre, tuloy-tuloy lang po ang ating tugtugan dito sa 105.5 RGFM. Abangan niyo po bukas ako, alauna hanggang alas tres ng hapon. Pag-usapan naman natin ang inyong mga buhay pag-ibig bukas. Dito lang yan sa 105.5 Radyo Gapito.

Naga City's coolest radio. Radio Guapito. Radio Guapito.

Yeah.

Afternoon Rush. Busy sa daan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush.

Afternoon Rush. Busy sa daan, busy kung saan-saan. Rush hour na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang tugtugan. Ito ang RG Afternoon Rush. Afternoon Rush. Radio Guapito.

0: 25. Numero 25, muli pabalik natin ang bone number 25 upang makasama muli sa nabitirang tatimeno sa rules na nasa loob ng ating exit chamber para sa pagpili ng pangalawang waiting number. Time ready?
1: Time ready.

0: Radio Guapito.
1: Kaya mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rayuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural, yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
2: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombez, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Dito na tayo. Sa the best na kape, Best Cafe. Mura na, healthy pa. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence and most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
5: New B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking integra.
0: 105.5 Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. Radyo Guapito.

TBR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. Radyo Guapito.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: GFM Radyo Guabito.
1: Your music, your request.

Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radio Guapito.

0: Radio Guapito. Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
1: Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, arong kang pagbalang at ngato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon ni mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26, pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16, and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-anbit-biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante, online class or thesis. At sa Grand Row, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan!
2: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, merong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW, dahil may instant ginawa eh. Pabang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural, yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
3: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
0: Relaxing favorites. Radio Guapito. 105.5. RG. Good night hits.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

0: Radyo Guapito. Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
1: Barato, kalidad, asin masirap na lechon ba ang hanap mo? Worry no more. Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy. Ulitain ni luto sa kahoy. Asin luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's lechon manok, lechon sisig, lechon paksiw, special dinuguan, and laing. Visit Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Harani lang sa 3N Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola.
2: Ito ang patotoo na natulungan ng Paul de Arco Capsule.
3: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau de Arco Capsule.
2: Kaya mag-Pau! The Argo Capsule. Paul the Argo. Katawang mo sa buhay.
4: No approved therapeutic claim.
0: Relaxing favorites. Radyo Guapito.
5: 105.5. RG. Good night hits.

0: RGFM Radyo Guapito.
1: Your music, your request.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ng mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: sa mga nagbabiyahe o pasiring sa Metro Manila, dapat naka-Rhymon Transportation ka. Ponpo alas 5, alas 7, asin alas 8 sa pagkaaga, may biyahe na sinda, Naga to PITX. Pag alas 3, Naga to Cubao PITX. Pag alas 4, Naga to Cubao Sampaloc. Pag alas 5 manin pagkahapon, Naga to Cubao PITX Turbina. Pag alas 7 ng banggi, Naga to Cubao Sampaloc, gamit ang 2x1 na bus. Asin pag alas 8, sagot alas 10, Naga to PITX Turbina. Kaya kung mapa Metro Manila, mag Rhymon Transportation na. Hayahay sa pagbiyahe, kampante. Pag naka Rhymon Transportation ka, biyahe na.
1: Health tips ngayong tag-init. Maggamit ni double shirt technique. Magsulot ning manipis na basang inner shirt as in patungan ning dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan pili kamsur.

pakinggan ang programang Healthy Talk with Water Doc tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Abangan ang iba't ibang kapaki-pakinabang na segment na magbibigay ng wastong kaalaman tungkol sa pangangalaga at pagpapanatili ng kalusugan. Kasama si Dr. Ren Paragas, tatalakayin ang mga simple, natural at mabisang paraan sa pag-iwas at paglaban sa iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. Kaya makinig at tumutok na! Tuwing alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, Healthy Talk with Water Doc.

0: Another day, another travel, dito na sa Echo Sun Travel and Tours. DOT accredited travel agency. Siguradong legit. From local tours hanggang international adventures, Echo Sun Travel and Tours na ang bahala dyan. International package sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong Disneyland, Shanghai and Beijing. Tara na at mag-Dubai at Abu Dhabi. Europe and relaxing cruise package. Meron din local tour package sa Palawan, Boracay at Cebu. Safe at swak sa budget. From inquiry to booking, andito ang Echo Travel and Tours to assist you. So huwag ka nang ma-stress. Pwede ring i-avail ang kanilang installment packages at free travel insurance services like airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA passport services, tour packages at ang cruise and visa assistance. Echo Sun Travel and Tours, located at main office LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City, with brands at Yeshiano Mall. I-follow din sila sa Facebook. Echo Sun Travel and Tours. Ang mga hanap mong medicines o medical supplies, kahit medical equipments, nasa Napper Pharmacy. Napper Pharmacy, your better option in medical supplies. Mapa-branded o generic OTC meds, injectables, food supplements, maintenance and other hard-to-find medicines. Isama pa ang mga hospital essentials, mask and gloves, catheter, syringes, and adult diaper. Napper Pharmacy, your better option for quality and affordability. Bisitahin ang kahit alin sa mga sumusunod na branches. Napper Pharmacy, James Rade Avenue, katabi ng BMC. Napper Pharmacy, Jefferson Road, tapat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At Napper Pharmacy, Panganiban Drive, tapat ng Super Metro Naga. Napper Pharmacy, your better option. Nahihinay niyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
1: Oras ngayon 6 minutos makalilis po ang alas 4 na yung pagkaaga.
0: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon, amay na ihahatod sendo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na servisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sendo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Buena mano.

0: Hello, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Anda po unya nin Sabado, ha? Baka una-una nin do, mayo na naman si Guapitong Ed. Sabado po ngunya, kaya kita ang nakischedule para po sa programming ining Asintado Buena Mano.
1: Asintado Buena Mano.
0: Yan po ang sendong lingkod. Ako po si Jess Valle. Kita magkakairbanan sa gundang alas 5 na yung pag-aaga. Kanyang pong aldaw na Sabado, Petsa 16 na po sa bulan kan. Mayo 2026, halos sa sobra na sa kabangang bulan. An bulan po kon Mayo. Next month, bulan in Hunyo, kabangang taon na kitang nasa 2026. Pangala mo kayan sarong tiringaga na lang 2027 na. Pero mayo manggiraray nangyayari po sa satuyang nasyon.
1: Asintado!
0: Tios manggiraray and kadakol mga pasali.
1: Asintado!
0: Ang satuyang mga nanunungdan, ang satuyang mga lideres. Good morning sa enterong siyudad ni Niaga. Sa enterong kamarang ni Surasin mo, man probinsya ni Rion Bicol. Sa mga naginan niyo po sa luwaskan sa tuyang rehiyon, as in sa luwaskan sa tuyang nasyon, isa pong napakagandang umaga para po sa inyong lahat. Ari na way nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na to. Ano man po ang inyong mga kalagayan? Ano man ang oras na meron kayo sa mga oras na to? Mula po dito sa lungsod ng Naga, kami po ay bumabati ng isang magandang iyumaga. Siyempre, at yan po, pag-urulan niya ito ang nagkapira po mga isyo niya na aldaw. Sin iba pang mga dapat niya itong pag-urulayan, kaibanan ang market updates. Para isyokan sa ito yung mga barakalon, tayo guwan naman pong bana-bana na garong malangkaw na naman. And presyo kan sa ito yung pong mga petroleum products next week.
1: Asintado! Buena mano!
0: Bawi-bawi lang daa. Pag binaba, babawi ang giraray, itataas naman. Iyon na yan ang sistema po kan sa tuyang gobyerno. Sistema kan sa tuyang susyudad na alos aroal daw, palapa ng palapa. Mayo lamang ning pagbabago para po sa kauswagan kansatuyang nasyon. Palapa ng palapa. Kita po nagiging kuyana, nagiging ano yan, tampulan ng tukso. Kumbaga sa Tagalog, pinagningririta na kita kan ibang nasyon. Inhuli po sa mga pangyayaring hindi muna o na mangyayari sa laog mismo kan Senado.
1: Asintado! Buena mano!
0: Mga kuyan, mga kawat kan mga politiko sa satuya pong nasyon. Beno, oras niya to, mga tugang gawin na kita ang 11 minutos. Makalis po ang alas 4 din pagkaaga. Liwat po si Jess Valle. Nagpapaabot sa indo ni Diyos Maray na aga po. Sa mga nagtataralan sa satuya pong live feed, ikan po sa Facebook page kan Asintado sa Radyo Sinban at sa muya pong YouTube channel. Maray na aga po sa Indoga Boss at dyan ko ka mababati o na padakul-dakulong tamo na. Beno, mga tugang, nabanggit ko kasubago na garo magkakaigwan na naman po ning arangkada sa presyo kan mga petroleum products. Kaya ang mga motorista liwat na mapapaaray na naman sa presyo kan sa tuyo pong mga petroleum products. Kung sa indong pong maririsa, kung sa indong manunutaran, igo mga pagbaba sa presyo po kan diesel, kan mga nakaaging simana, siguro mga 2 weeks na, nagkaigwa po ni mga rollback sa presyo po kan sa tuyang diesel pa lang. Ang gasolina, ang kerosene, medyo nagtataas pa manggiraray. Pero sa mga sunod pong simana, posibleng magkaralabot na naman po ang bulsa kan mga motorista sa masunod na ining siguro maabot ng Martes, matapos pong nagsakat na naman po ang presyo kan petroleum products sa world market. And basado po sa inot na apat na aldaw kan trading, pigtataya po na malangkaw na naman in pukumas o menos 2 pesos and 10 centavos kada litro po ang diesel, mientras na nasa 1.20 na ana pagdagdag man po ang kada litro ang dagdag sa gasolina. Garo medyo nagdikit-dikit, medyo dikit ang presyo kan kerosene na posible pong ininaman na magbaba sa presyong 70 centimos kada litro ang ibababa. Aruken, garo kita kinakarawatan, ano? Mababa ang diesel ngunya na simana, nakastagnat ang gasolina, saka ang kerosene. Mga perang simana naman, ang diesel saka ang gasolina, malangkaw, tapos mababa nin kadikit ang kerosene. Iyan ang karawat kan kuyan, presyo po kan petroleum products na nagpapasakit sa lambang mga Pilipino. Sigun po sa mga monitoring kang industriya, liwat pong nag-arab-adab ang presyo kan krudo, baka kalis na magugong na naman po ang tensyon sa pag-ultanan kan Amerika asin Iran. Yan na naman. Nagdulot po inin paghahadid sa global oil supply matapos na makalis na sabihin po ni US President Donald Trump na garuda nakabendahin na lang na sana ang urulay pangkatuninungan po sa Iran. Kaya kita po nakuraw kan mga namamanwaan na Pilipino labang mga kamianwa niya to. Pagtaas na naman hanggang noarin tapapa sa nun ang araw kaning krus sa tuya pong mga abaga. Uyan na naman po kita panibagong taas presyo sa diesel, panibagong dagok na naman po sa gasolina, panibagong pasakit sa ordinaryo mga Pilipino. Kapag naglalanggaw po pagkakayaan presyo, bako lang motorista ang naghihiribi. Damay ang pamasay, damay ang presyo kan mga pagkakan, damay ang presyo kan mga kuyan, mga pangenot na barakalon, mga ano yan, mga yan, damay po ang delivery, damay ang mga saradit ng mga negosyante. Sa madaling sabi, interong na banwaan, interong nasyon, ang garong pigtitirilok. Siyempre pa, ano na naman ang dahilan? Kariribukan sa ibang nasyon. Tensyon sa pagultanan po kan Amerika sin Iran. Sarong deklarasyon ni Donald Trump. Tapos Pilipino na naman po ang mga nagsasarakit. Arugyan kayan. Ano arong nasa nakikita ka na ipala pera-permi? Kung may gera, may tension, may problema sa abroad, automatic, matik nga yan, matik na lang. Kakaltasan ang kabuhayan kan mga Pilipino. Bueno, oras dyan to, 16 minutos, magalis po na alas 4 nin pagkaaga. Kadakaldakol na mga inian mga dapat pukusan ang satuyang mga leaders. Pero kung ano-ano ang pinagigiribong mga nakakangirit. Nakakangirit na mas sobra pang nakakasuya.
2: Antes magpasada sa amay na pagkaaga, mga presyo nin barakalon aramunta sa Market Update.
1: Asintado Live Report.
0: Ilingunta na daw sa tuyang Market Update sa pagi po ni Roy Ranuco. Roy, good morning.
3: Morning. Guwapitong Jess Marina pagkaga. Narino kita makanumpungin maurag na leader. Ano? Itong iisipon si kapakanan kan lambang Pilipino. Bakong personal.
0: kasuhod ma niya una ko duman sa Nabwa.
3: Mm-hmm.
0: Ta itong Tosby baga itong top outstanding student of Bicol.
3: Mm-hmm.
0: Nag-attend kada doon sa event na ito. Mientras na piga awardan si top 10 duman, nakatukaw ako, garo ako nangingiturugan. Sinasabi ko, sana naman na ining mga hobbies na ini, yun na mag-revive sa lalawgon kan sa tuyang kuyan, kan sa tuyang nasyon.
3: Mm-hmm.
0: Sana man.
3: Pag-abot kang panahon.
0: Maski na si mga makuapo, tanas na mga akian, makakuyan, makanamit ning siram.
3: Iyo, alam mo kaya, ang kuyan, ano, ang mga gurangan tanang kuyan, mga servidor, nakanood na.
0: Mm.
3: Dapat itong kuyan talaga.
0: Sana man dahil na yan mamanakan mga masurunod pang mga hubinis sa matukaw sa satuyang kuyan.
3: Itong
0: sa mga puder.
3: Dedikado sa servisyo.
0: Yan ang dapat.
3: Bako itong servisyong pansaliri.
0: Mm.
3: Ngunyan, kadakol na. Sana alam mo, papangadji ko, sana masanglianan mga official.
0: Dahil taman ginagabos, pero majority. Mm-hmm. Majority, pipira na lang. Siguro mabibilang ta na lang sa muro ang talagang nagsiserve ni Ayos.
3: Mm. Saka dapat ngunyan panahon, kuya na, maging wise na. Inda, kalakulan kaya. Mm. O, hindi nga ni mga purpose. Ano, may mga purpose na tarapos na si mga aki, may mga agum na
0: kukubra pa.
3: Nagkukubra pa, giraray. Tapos, kuya naman ng naghihirinugak na ang kuya na ano ang mga kadakulan members kan for peace.
0: Ano yan, dahil na mo monitor na ang mga kuya nanda, ang mga recipiente kuya na, dahil na dapat matawanan ni araw kayo ng kuya.
3: Mm-hmm. Iguang kuya, iguang kita na alaman na ano na, nin si aki ang beneficiary, ngunyan, may duwang aki naman. O, nagkukubra pa.
0: Pigaro pa, kuyan. Ano pala niyan, kuyan, itong transferable pala?
3: O, di man dapat. Ano, kundi
0: yun ang nga yung nangyari. Transferable.
3: Ang gobyerno ito, di man lamang na magdyan sa harong. Yan mga taga DSWD baga.
0: Yeah.
3: Magdyan sa lambang members kan for peace aramon o ano musta perang tao na kamo for peace nakatapos na si aki mo dapat aramon ano bakong ngunyan puon kan pakapuon kan for peace na sa kung ngunyan for peace pagiraray
0: pa manggiraray
3: ay nako
0: naiintindihan tamanan sa yung mga kapobrean na nangaiposinda. Kaya lang nagluluwas na pandadayan yung ginigibo ni Danta.
3: Mm-hmm. Saka kung kuyan, tapos na, magkuyan naman, magsabing katuanan.
0: Yun na nga.
3: Kuyan ng iba naman, baka pwede naman hindi sa sarukong kuyan, sa sarukong pinsan, ta kuyan maniti o sumanamaray. Iyo baga?
0: Iyo.
3: Ngunyan, talagang iyan ang dakulang problema.
0: Mga day na yung nagigirong, nakakalusot man ngayon. Kita nakikinabang paman girarang ngayon kita. Sinisig yun talaga yan.
3: Yun. Saka ay kadakulat talagang sa mga kuyan, sa mga pwirang lugar, dyan sa may binanuanan, sa may kamuning, may naagyan kita dyan yung talagang sabi kayan, dukot sa daga ang paghanap buhay.
0: Mm-hmm.
3: Pero apoton mo, ano, member ka kan for peace. Ay, di ko po ngayon aram. Oh.
0: Pero nagkukubra.
3: Dae.
0: Talagang dae.
3: Kuyan talaga siya. Ang usong sabihon, grabe ang pagtios.
0: Mm.
3: Ang harong, garaba.
0: Talagang dae, aram po ano ang purpose.
3: Dae, aram kan ano ang purpose. Dapat iyon ang targeton kan sa tuyang gobyerno. Bako itong harani sa kuron, harani sa kusina, na uringan, ito ang pigya. Kukwa. Kaya medyo talagang masakit na, mabago ang kuyan, ang satuyang sistema kan pagpalakaw kan gobyerno. Saka mga barangay baga, kanto naging barangay official ako ang kuyan, ang lambang municipal kagawad may distrito yan na pinag-re-representan, ano, pinag-kakaputan. Halimbawa, mga bainting barangay, babarangaon yan kan mga kagawad, municipal kagawad, o hindi ka nga sa tulong barangay. Yan tulong barangay, jajanan mo yan kada bakong ulang bulan, kundi kada sesyon, kay puhan niya akong ka dyan, mag-atindir. Araw kayong ginigibukan itong mga panahon, kan mga kagawad. Taka yeah. Alamon kung ano ang pag... ano ang mga pangangaipo, ano ang kaipuhan kan lambang residentes. Tapos, ikaman ang ma-representar duman sa sanggunian bayan, kung ano ang mga na-experience mo, ano ang mga nanumpungan mong problema, dadalawin mo sanggunian bayan. Ngunyan ma na.
0: Kaso dahil na bagay nangyayari. Nangyayari na sana yan pagka may eleksyon.
3: Ngunyan ma na. Talagang mag-tios ka. Kanto may mga accomplishment, ang mga barangay kagawad sana yan. Kaya po ang igwa kang accomplishment ngunyan na bago mag-sisyon, kung ano ang naginibo mo sa barangay. Ay, ngunyan, anpig abangan honorarium
0: ano? saka ano mga project.
3: Oh, kanto naglilinig kami ano araw sa semana diyan sa suna mo nasakop kaipuhan malinig saka ay ngunyan mana pig dawa inaragihan na sana kan mga kagawad, mga official kan barangay, mga basura diyan sa gilid ka tinampo dahil pigirin tindi. Sa salog, nag-aaratong mayo, pigirin tindi. Ano, sabi nga ni kayan, yun ano yan, kuyan, ang panibago na natuodan kan mga barangay official. Bueno, siguro, igwa man, pero kanakalan mga mayo man, pagbabago sa
0: mga barangay. Sabi ko. Majority, di ko lang aram kung maswerte nang makakuha ka pa ng sarong maray-maray na leaderes niya to dyan sa
3: kung saan. Paano gibuman kan ano? Gibuman kan mga butanti?
0: Ayun. Dawa sa barangay. Mga, kuyan.
3: Babakal, ay, gayon, pabakal mo lang sa imong buto. Barangay eleksyon nga ni, nagarastos na rin 1,000 kada butanti.
0: Kumbaga nga, sa gabos man nga ni, may kasalan, butanti ayyo. Sa mga itong mga binuto.
3: Oh, alangan man, pagparalinig ako dyan, binakal ta kabaga. Alangan man magpara akwat ako kan ragpa dyan, binakal ta kabaga, binayadan ta kabaga. Ayan, kuyan, medyo... makamurumundo ano kunya na panahon. Bueno, digdi na kita sa kuyan sa mga presyo kan mga barkalo digdi sa merkado publiko. Ining kuyan, ining karne digdi sa second floor nag uruminto.
0: Uruminto
3: kuyan, kadikit ang laman ang pinakalaman 340 si mga suki 320 ano makukuha mo saka itong medyo kuya na talagang haluin na nag babakal digdi
0: si mga ano yan si may mga nirenegosyo man nasa din si may
3: Mr.
0: mga
3: Bulwang
0: si may mga karakakanan nga yan igwang kredit na
3: si
0: discount.
3: Mga suki may yan. Discount
0: oh, pero kung mapakal ka sana dyan din kada semana 1/4
3: itong mining sa nalalagol mo sa nung bihira.
0: Yan.
3: 340. Pero kalaklan dyan sa mga kuyan, ano, sa mga, wala bang mga maski sa ina buruno, may mga tiendang karne, may paskil pati. Hindi sa may kuyan, sa may, ano ni, sa may kanaman.
0: Okay.
3: Tapos ining sa may, kunagihan mo ning digdi sa may gasoline station sa may atubangan kan
0: iyo
3: sa buong bayan
0: iyo diyan sa may ano yan
3: 290 ang sarong kilo kan laman
0: dakol man mag magtinda ni mga karne diyan sa kantong yan
3: iyo garo ang bununda mga lima-lima sarabay, mm-hmm. limang kuyan, limang urig. May kuyan pa nga ni, may baka baga na nahiling kita, mm-hmm. nagyan kita dyan. Kuyan, ang laman, pinakalaman, 290. Yan.
0: Sa ano yan? Sa laman kang ano yan?
3: Urig.
0: Urig.
3: Ano?
0: Okay.
3: Ano ko yan? 450 ang baka.
0: Baka.
3: Medyo mahal ang
0: mahal talaga ang baka.
3: Baka. Pero sabi nga ni Kayan, pag kabanga sana, kabang kilo kon mga lima ka mo, pwede na papalapaksiwon mo. Pampa ko yan da yan. Pampabaskog. Ano? Bako lang namulag ta kung may matematika, mababagat ka.
0: Pambaghat.
3: tunay yan na ano, mm-hmm. sabi nga ni Ken na na-experience na yan ta may kuyen kita, may pasyente, sabi, baka. Mm-hmm. Binakal ko. Medyo nga ako nagluluya ka baga. Ito pala nabaghat.
0: Totoo pala yan. Totoo pala yan na andamulang nakakabaghat.
3: Ito pala nabaghat. Nga ako, baka bigihigop mga pirangal daw naggagalarot pati ng malipot. Yo na kwenyan totoo ano na talagang ano nga pud gani nakakabagat. Bueno, sa mga sira an ko yan bangos may 220 may 250 tapos ining mga sa tilapia yung magrare presyo 170 to 180. May 130. Di kita na kahining balaw mo niyan ay. Dikti sa Merkado Publiko.
0: Ikaw mo niyan, Roynin ko yan, sibubog na itong bilugon.
3: Oo, may sibubog.
0: Plano ko kaya magbakalat dyan. Ta Sabado man bagang niyan niya ako, masabaw-sabaw man.
3: 180. Ansarang kilo.
0: 180. Ito yung bilugon, itong bilugon.
3: Itong bilugon na... Alam mo ko ini na garaw na arabot pa sana ning mga sira digdi. Lalabas pa ining Lourdes tea 160 an sarong kilo itong pulang buntot.
0: Iyo iyo.
3: Tapos may 180 ang kuyan pambansang ulam turay 40 pesos an sarong kilo igwang 50. Ang 40 itong medyo may surprise na ano
0: okay
3: kuya na nin may mga kuya na digdi mga bagong abot na mga sira hito ang hito mahal na 160 na ang salong kilo kan hito panggisyos may nagayang kita panggisyos 160 man ang salong kilo may ang 120 bilog ano kun maglabas rong kilo kuya na yan nin
0: ano
3: mga,
0: na
3: makukuha mo ng mga 120 130 bilog okay. na panggisyos so ayan lang sa tuwing nga impormasyon digdi sa Merkado Publiko Roy Ranoco
1: Asintado live report.
0: Mabalos kan sa imong report ang sa tuyang market update sa gikan po kay Roy Ranoco sa ano yan diyan sa Merkado Publiko Naga City People's Mall. Kumusta la palan ang sa tuyang mga paradangog diyan? Ang sa tuyang mga suki diyan sa Naga City People's Mall. Maray na aga po sa indo ka boss. Mabalik ta kita pagalis lang po anin kaperang mga pagirumdom.
1: Radyo Guapito.

0: sarap.
1: High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
2: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong paggamit ng Pau-D'Arco capsule, gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
1: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado.
3: Naghahanap ka ba ng maaasahan pagdating sa malinis at ligtas na tubig? Gel, Waterwise, Water Treatment and Supply Services ang sagot dyan. Kami ay nag-aalok ng water treatment systems para sa household, industrial, commercial at hospital use. Meron din kaming RO o reverse osmosis system para sa dialysis centers kasama ang repair at rehabilitation services. Kailangan mo ng STP or sewage treatment plant para sa hospital or commercial establishment? Meron din kami yan. Gusto mo bang negosyo? Available ang aming water refilling business package at laundry business package. Meron din kaming iba't ibang uri ng water filters, water cleaning elements, high grade, premium at ordinary type. At kumpletong water refilling supplies like filters, sealers, gallons, industrial salt at marami pang iba. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinis na tubig, maayos na serbisyo, siguradong maaasahan. Located at Door C2, Dichao Building, Mayon Avenue, Tinago, Naga City, Camarines Sur. Text or call 0945-728-2951 or 0956-522-5725. Dell Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality and Purity.
4: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
5: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Remeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
6: Health tips ngayong tag-init. Mag-inom ng tubig na may dikit na asin sa kasukar. Dapat sakto ang tubig kapag sobra ang ganot. Maglaag ng dikit na asin sa kasukar, garo DIY o oral rehydration para mapalitan ang nawawarang electrolytes. Ang pagirubdong na ini para sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao, kan pili kamsur.

0: Pasuki. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo. Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
1: Tamang oras ngunyan, mga dugang, 37 minutos, magalis po anas, 4 na yun pagkaaga. Paragos po kang sa tuyang programa, inipuan Asintado Buenamano.
2: Asintado Buenamano.
1: Digdi po sa Estasyon Kan Radyo Guapito 105.5 RGFM. Antes ka na iba pa niya itong pag-uurulayan, tawan niya ito ni atensyon manan sa tuyang mga paradalan sa tuyang pong live feed. Sa Facebook page ka na Asintado sa Radyo. Kaibanan niya to si Okia Imelda. Good morning. And kaibanan man niya to si Jimmy Pahagabarda. Good morning. Si Sir Ed po mayo pagsasabado. Ano? Shelo Clavano Abias. Good morning. Watching from Dalupaon, Pasakaw, Camarines Sur. Si Bilaos Marisa. Watching from Kuwait. Kumusta ang mga nasa Kuwait na mga kababayan niya to? And Nilda Oliveros Palan, good morning. And Birato Duaman, ako sa Roman. Birato Duaman, good morning po sa mga taga Agos Bato, watching from Tondo, Manika. Tondo, Manika. Raymond Riabad, pabati man po kami digdi sa Hirarang Sulong sa inyan. Happy fiesta sa Gabos, hali po sa Riabad family. Bicolano ini, good morning. Allen Sagala, good morning Jess from Santa Rosa, Laguna. Rosalinda Minisa, good morning to all. Si Malu SJ, good morning po. Good morning sa Tabuk. Ano ni? Papukaw man po sa Nawasa. 24 oras na pong mayong bulos. Oy, Nawasa, marata na da ka mo. Sa Tabuk da, 24 oras mayo nin bulos ang tubig. Lawrence Santa Maria, happy morning and happy weekend po sa Gabos. Ali yan sa UK, dyan sa London. Thank you very much, Lawrence. Ruth Verdadero, good morning po. Bicolandia watching from Moscow, Russia. Maray pa dyan sa Russia, tagaro malipot-lipot. Digdi sa Pilipinas, sus Maria, abang init. Gwapang mga inaapon na mga rotational brownout. Only in the Philippines na sinasabing ang supply kan kuryente nagninipis. Nagkukulang ning supply ning kuryente. Kaya nagkakakikwa po nin inaapon na rotational power interruption sa mga iba-ibang party kan sa tuya pong nasyon. Yan. Only in the Philippines. Nakakawaw. Maricel Raquel, good morning. Bicolanja watching here in UAE. Kumusta po dyan? Mama ko sa Santo Niño Bula po and sa mga aki ko sa Naga City. Marisa Ronda, good morning. Jimmy Isaac Orlina, maray naramrag po Manoy Jess. Oh, maray naramrag man sa imo. And Hilda Pader, good morning po. Lourdes Sisena Altes, good morning. Si Julieta Montero, good morning po. Good morning, good morning. Ronnie Rosales, good morning. Zinaida Rivero sa Lazar Zenyosa, good morning po, Sir Jez. And Maxima Oliver, good morning. Cel Nicolas, good morning. Alias Buboy Palaboy, good morning. Angel Garay Aquarius, good morning po. Pa-open po. Good morning po. Open na po Angel Food House sa inyan. Tama dyan na at makapamahaw lamang. Angel Food House. Yan daw ini. Dapat pigbabali mo sa imong lugar tanganing ma-promote niya ito kahit kadikit. Hilda Pader, good morning from Kutmo, San Fernando, Camarines Sur. Ebanan man niya ito si alias Buboy Palaboy, batiom man po digdi sa Tarosanan, Kamaligan, Camarines Sur. Mga taga-Tarosanan, kumusta po? Tarosanan dyan sa may partikan papuntang Pasiring sa Gainsa and sa Tarosanan mismo dyan sa Kamaligan. Zinaida Rivero Salazar Sanyosa, sabi niya, good morning Sir Jess, watching from San Agustin, Pili, Camarines Sur. Marites Ayala, good morning sa gabos na mga paradangog. Yan po ang enot na rangkada kan sa tuyong mga paradalan sa satuyang Facebook account, sa Facebook account ng Asintado sa Radyo. Live na nagdadalat in real time sa satuya pong programang Asintado Buena Mano.
2: Asintado, Asintado Buena Mano.
1: 18 minutos antes pong mag-alas 5 din pagkaaga at yan alas 5 ang tabayanan po ang mga pagbabareta, mga preskong bareta nasyonal, international, local, as in sports. Sa endo po mga kaibanan si Joel Solina and Rick Mar Guevara. Pero mga tugang sa kuyan, garubaga pinatuninyong na ini si Senate Sergeant at Arms kang Udbu Ombudsman. Makaliis po ang kontrobersyal na purutukan duman po sa Senado, ining dramang nangyari. Sabi, bako man da yan drama, bako man da yan stage, bako man da yan diversional tactics. Ano pala niyan? Ano nga po gayan? Pelikula. Nagpon po ang tensyon sa laogkan Senado. Makaliis pong suspindiho na po kang ombudsman si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska. Katagod po ka nangyaring purutukan sa laog mismo kan Senado kan petsa 13 po kan bula na presente. Baka ini kuya na naman ini. Drama na naman lang ini. Baka stage play na naman ini. Posible yan mga tugang. Dahil niya to yan masabi. Ara mo mga questionable na ngunyan ang mga nangyayari po sa tuya sa sistema kan sa tuyang gobyerno maging sa mga legislador, sa ehekutibo, asin man sa judiciary. Dahil tanayin aram kung talagang totoo na mga pinagsasarabikan mga ini. Mayo ng nakakaaram kung ano man ang gadaan na totoo dyan, arin dyan ang bakong totoo. Tagabos na baga questionable ang mga hiro-hiro kan sa tuya pong mga lideres kan sa tuyang nasyon. Pero sigun po kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, sabi daan niya, anum na bulan ng mga preventive suspension na mayo nin sweldo ang ipapataw laban po kay Aplaska bilang iniimbestigan ang pagkakuruban po kan nagkausanin pagkakuban kan nangyaring insidente kan pagpapaputok nin badil sa laupo kan sarong halangkaw na institusyon kan sa tuyang gobyerno.

Nado ang subuot pa iyong nag-inot nagpaputok laban po sa mga law enforcement. Kasabay po kayo na ipag-iimbestigan pa man nga ang posibilidad kan sinasabing obstruction of justice, ang aiding a fugitive, ang gross neglect of duty, as in posibleng pagtatakop po subuot sa CCTV footage kan Senado. Igwa pa nga ning nadangong boses ni Senador Jinko Estrada na sabi niya, itago ngaya ang kuyan, ang CCTV footage. Hindi mo na yan, ano man tayo itatago. naglala pa po ang kontrobersya, ninhulita nagkapirang oras na subuot sa Senado, ining si Senador Ronald De La Rosa, si Bato, na naatubang po sa warrant na pinaluwas po kan ICC Court. Sigun sa Ombudsman, kinakaipuan na may araman kung ini mananggar scripted o planadong operasyon sa likod po kan kariribukan duwan po sa Senado. Kaya, pero nagdepensa man ining si Kuyan, ining si SP, ang Senate President, si Alan Peter Cayetano, na kunwari manda pigahagan niyang iriimbisigaran manda ngayon ang pati na mga official kan NBI, ninhulita sa iya, bakong dapat Senado ang nagsisirip kan incidenting ini sa taho po kan purutukan politika as in na nag-iinit na ICC drama sa sarupong dakulang kahaputan ang napapatos po ngayon sa Senado. Sisay talaga, sisay mananggad talaga ang may control, as in sisay mananggad talaga ang may itinatago. Kaya kita po mga namamanwa ng mga Pilipino, talagang ngaranga. At nagigibo na lang kansa tuya mga ordinaryong mga Pilipino maghapot. Maghapot na kung noarin magkakaigwanin kasimbagan na itaaram. Itong kasimbagan na talagang totoo. At kung minsan nakukuha niya itong kasimbagan, anas man ko yan. Anas man drama, anas man sanang kaputikan. Kaya nagluluwas na ang Senado, garong ko yan, Wild West. Nakakasupog, nakakabahala, as in urog sa gabos, garong nakakatakot man baga. Isipin po nindo mga tugang, sa laog mismo kan Senado ha, kan Pilipinas, may nagpupurutukan. Bakong sa karakanto sa nakan sa tuyang pong nasyon. Kundi bakong sa kuya. Normally, ang purutukan nararagong niya ito sa mga bukid. Kundi ang purutukan nararagong po nadangog sa institusyon na dapat simbolo kan na pagpapasunod kan sa tuyang lay. Pagpapasunod kan kaayusan as in demokrasya kan sa tuyang nasyon. Ngunyan, ano pa? Suspendido po ang Senate Sergeant at Arms. Ninhuli ta subot pagpapaputok kay ni kan mga kan warning shots. Dahil taaram kon inin pagsuspending ini saro na naman na drama. Aram mo baga kaya ang drama sa radyo? O ining si Joel Solina, ano ni batutila na ining paradrama. Ang drama sa radyo, ang drama sa TV, ang drama sa kuyan, sa pelikula. Uso na bagongon yan, ang may kuyan, may mga ano, ano yan, anong apod ka yan, season 1 nga yan. Ining ngayang drama, ining purutukan sa kuyan sa Senado, season 1 pa sana nga yan ini. Abangan nga yan season 2. Ang season 2 nga yan, yun na nga yan, pagsuspindi ko na subuot. Kaya sa kuyan, sa Sergeant at Arms kan Senado. Oh, yan na yan ang season 2. Ay, dahil yan season 2 pala na itong pagkuyan, pagdulang ni Bato. Oh, yun na yan. So, arabangan tayo yan, may mga season yan, kumpirang season yan. Sa Netflix baga, mga kuyan dyan, ang mga paluwas dyan, may mga season. Oh, kumpirang season yan dyan sa Senado. Yan ang aabangan kan sa tuya mga kahimanwa.

ko yan, majority po kan mga Pilipino dahil man nagtutubod kan nangyaring ining kariribukan dyan po sa Senado. Kada clan majority nagtutubod na hindi po diversionary tactics o drama sana, stage sana, paluwasan na kan mga leaders niya to tanganing magkaigwanin pagdulag. Sarong mga pirang oras na nagpailin si Bato. Mientras na nasa law, nag-i-receive-isip na yan. Ano daw ngayaan paagita para makaluwas giraray ining si Bato de la Rosa. So, yun na yan. Nakabuto naman ngayon. Iguana ngayang majority ang kuyan. Ang Senado. Nakabuto na ngayon si Bato. Padulagunta na ngayon, tabaka, digdi pa ngayon, mga kuyan, matiklo kan mga otoridad, katakod po kan pinaluwas na warrant of arrest kan ICC court, duman sa Dahig. O, sinasabing diversionary tactic, ta, kuyan baga, tigdara na ining kuyan. Ini mga dokumento na magpapadagos kan investigasyon katakod po kan impeachment ni Vice President Sara Duterte. Majority kan mga nasa Senado, habo. Habo na ma-impeach si Sara Duterte. Kaya kayo na kaipuan ngayon, madelay ngayon ini yung satuyang investigasyon na ini. Taatyan ngayon maarabot na ang mga dokumento na sa tuyang babasehan kan sa tuyang pag-iimbestiga. Kinakaipuan ngayon makuyan ini. Ma-delay. So, diversionary tactics, delaying tactics, pareho yan. Drama. And, kuyan, dapat nagibuhon. Stage play ang kinakaipuan nagibuhon. Tangani po mangyari gabos na mga nangyayaring ini sa Senado. Primero, itong purutukan, mientras nag-aabot po ang mga dokumento para sa impeachment, nagkausap po nin kariribukan. Pangadwa, habang sibot po ang gabos, luway-luway mo na naghikap-hikap inin si Kuyan, si Bato de la Rosa paluwas. Pinag-antabayanan pa as in pinag-alalayan ni Senador Robin Padilla. Sunod na daw, nagaharambuga na. Mayod ang NBI. Bago da asin daan nagpaputok. Ngunyan iniman si Aplaska. Siya da ang inot na nagpaputok bilang warning shot. Sa rules of engagement, bako man araw kaya nang dapat pagpapaluwas po din warning shot. Kapareho bagasindang nasa lado kan ko yan, kan gobyerno. Kung iisipon magkasururog, ano man ta kinakaipuan na magkaigwanin warning shot. O yun ay mga nagsunod ng mga eksena. Pagkatapos ka na magtuyatoy na pagtuyatoy ni Bato. Yun ay na nagsunod na eksena. Pangatulong eksena. Kadakol ano. Yun ay na yung mga season na sinasabi ko. Pangasunod na eksena, yun ay ining pagsuspindi kaya ko yan, kaya Aplaska, ning anum na bulan na mayong sweldo. Ayan, pwede yan, masabi niya itong ko yan, season 3. Pwede niya itong masabing saro na naman na kadramahan yan.

0: Kaya inin si sarot sa mga Bicol representative niya to, si Representative Laila De Lima, maisog man na nangapudan na tanggal na ngayon sa pwesto dahil nang kayo puha na ibalik pa. Makuusan ang suspensyon. Kundi tanggal na, dapat tanggal na sa pwesto si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Makalis po ang insidenteng ini kan Mayo 13. Sigun po kay De Lima. Dahil katanggap-tanggap na baril ang maging sagot sa gitna ng alitan sa loob ng isang institusyong dapat ay simbolo ng demokrasya at disiplina. Yan ang sabi po ni Representative Congresswoman Laila De Lima. Dahil ngayon dapat na badil ang maging kasimbagan sa tao po ka na kariribukan. Sa laog po kan institusyon na dapat da simbolo ng demokrasya. Na maging po ang Malacanang nagsabi na ang inot da ang putok naggikan mismo sa Senate Sergeant at Arms. Habang po nagiinit ang bangayan sa pagultanan po kang Senado, NBI as in nagkapirang opisyal kang gobyerno, orog man na nagpabahala sa mga arog ta mga ordinaryo mga namamanwaan. Nagpahadit sa tuya. Ninhulit akong sa loob mismo kan Senado may purutukan. Paano pa daw po ang ordinaryo mga namamanwaan? Mas lalo pong nagagrabe ang kontrobersya matapos pong maglataw ang mga allegasyon kan power struggle as in subuot destabilization sa liderato kan Senado sa iraron po ni Alan Peter Cayetano. Ang pinakaurikan mga tugang, sarong kahaputan na naman ang nagpapatos ngunyan sa interong nasyon. Ano ini, Senado pa? O garo nagiging battlefield na po kan politika? Iningon niya na masasabi niya itong malinaw na ladawan o litrato kan gobyernong haloy ng kinakakan, kan kapangyarihan, kan yabang, asin takot. Isipin mo nindo, Senado kan Pilipinas, lugar na kung sain na nagigibo nin mga lay, nin batas, nagiging eksena ngon yan, kan purutukan, bakoin ng pelikula. Bako ini pong action series. Totoong nangyayari ini sa laog po mismo kan institusyon na dapat kuta na simbolo kan demokrasya asin po kaayusan kan sa tuyang nasyon. Iyan po lang na pigiisip ko sa bago. Mga series na kadramahan. May mga series number 1, number 2. O kaya pwede man na season 1, season 2. May mga series pa. Antes kita magparam, igwa pa kita mga babatiyon mo niyan. Si Nugs M. Good morning po, makapi po kita habang nasa duty digdi po sa Eternal Garden Balatas, nagdadalan po sa FB Live. Oy, good morning sa Emo Nags. Nagduty po da dyan sa Eternal Garden. Maray na aga sa Emo and sige lang, padagos mo lang sa Emong pagkapi-kapi dyan. Si Maribik Puyo Kabasi Francisco. Good morning po from Malbong Gain sa Camarines Sur. SG Nugs, yeah. Security guard ni palang si Nugs M. Merly Dasilio El Carte Beldad, good morning po Sir Jess. Shout out po sa agum ko from Zone 7, San Antonio, Milaor, Camarines Sur. Salamat po. Eva Valenzuela, good morning man sa imo. Gloria Cuarteros Lanuzo, good morning po. And last but not the least, sa ito yung mga paradalan, Flor Dizena, good morning. Bueno mga tugang, inabot na po kita ng oras kan sa ito yung pamamaaram. Sa ngarang kan sa ito yung nakaibanan sa luwas si Roy Ranuco. Asin man mga kaibanan niya ito sa control sa pamamayo po ni Thirdy Verdejo. At yan abangan na Joel Salina and Rick Mar Guevara. Ini po si Jess Valle, nagpapaabot po ng Diyos Maray na aga sa Indoga Boss. And happy, happy, happy weekend.
1: Asintado, buena mano. Asintado, buena mano. Katilipunan kan mga pangyayari sa bilog na magdamlag. Mga buena manong impormasyon, amay na ihahatod sendo. Buena mano. Police as in hospital reports. Update kan mga presyo ng mga barakalon sa market. Update as in ang mga amay na serbisyo publiko. Kabos ini sa mong ihahatod sendo. Buena mano. Asintado sa radyo. Asintado. Buena mano. Buena mano. Buena mano. Radyo Guapito.
2: Si Dr. Renato Waterdoc Paragas ay isang practicing medical professional sa loob ng mahigit 4 decades. Kanyang natuklasan ang isang medical paradigm na sa pamamagitan ng tamang hydration at sapat na mineral supplementation ay makakatulong na maiwasan at malutas ang iba't ibang uri ng sakit. Dahil dito, kanyang binuo ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mas natural, mas ligtas, mas epektibo at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating kalusugan.
3: Another day, another travel, dito na sa Echo Sun Travel and Tours. DOT accredited travel agency. Siguradong legit. From local tours hanggang international adventures, Echo Sun Travel and Tours na ang bahala dyan. International package sa Japan, Korea, Vietnam, Taiwan, Hong Kong Disneyland, Shanghai and Beijing. Tara na at mag-Dubai at Abu Dhabi. Europe and relaxing cruise package. Meron din local tour packages sa Palawan, Boracay at Cebu. Safe at swak sa budget. From inquiry to booking, andito ang Echo Travel and Tours to assist you. So huwag ka nang ma-stress. Pwede ring i-avail ang kanilang installment packages at free travel insurance services like airline ticketing, hotel booking, travel insurance, DFA passport services, tour packages at ang cruise and visa assistance. Echo Sun Travel and Tours, located at main office, LCC Mall, Felix Plaza, Sabang, Naga City, with brands at Yeshiano Mall. I-follow din sila sa Facebook. Echo Sun Travel and Tours. Antabayanan asin dalanon, ang programang LTO on the go. Matukar kan mga bagay manunungod sa road safety, traffic rules and regulations, motor vehicle licensing, registration as in mga fines and penalties. Kada Biyernes, alas 9, sundong alas 10 ng aga, live sa Radyo Guapito, 105.5 RGFM. Asintado sa radyo. Live man sa Facebook page as in YouTube, LTO on the go. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Propali Motorcycle, Chera de Ibalon, as in kan LTO Region 5.
4: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59 noong mayinang mayina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau-D-R ko, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau-D-R ko Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau-D-R ko Capsule para kalusugan mo garantisado.
5: No approved therapy claims.
6: Gum, brown out na naman sa weekend. Saan daw mo rin magpalipot-lipot?
7: Daiparadik, Gum. May arma ko pinitang tortambay na malipot. Malinig, asin buwelo.
6: Ha? Saan man?
7: Ako nang bahala, Gum. May arma akong lugar na pwede tang dumanan. Baka nganit masunantan pa si Junior.
6: Saan ba yan, Gum?
7: Sa Papatantan Apartil, Gum.
6: Wow, sa Papatantan. Gusto ko yan.
7: Iyo, Gum. Sa Papatantan.
8: Papatantan Apartil. Located at Jacob Street, Bagumbayan Sur, Naga City. With branch
5: branches at Maharlika Highway, Concepcion, Naga City, Balintawak, Tabuco, Naga City, Diet, and Legazpi City. For reservations, visit our Facebook page, Papatantan Apartel.
8: Naghahanap ka ba ng solar panel? Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volt system voltage. By special design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
9: Congratulations to DLMR Psychometric Center for being awarded as a world-class Philippine company by the World-Class Philippines Council last December 14, 2023 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino in Cebu City, Philippines. DLMR Psychometric Center also bagged the following prestigious awards back in 2022. Best Reliable Neuropsychiatric Testing Center with the Golden Globe Annual Awards for Business Excellence. Premier Mental Health Care and Diagnostic Center by the Elite Business Excellence Awards. Star Brand Quality Psychological and Neuropsychiatric Testing Center with the Philippine Social Media Star Brand Awards. And Most Trusted and Reliable Psychological Clinic by the 21st Q Asia's Quality Excellence Awards. These achievements and success prove that DLMR Psychometric Center provides and vows to continue to deliver world-class neuropsychiatric and psychological testing services, making them the highly recommended neuropsychiatric and psychological testing center in Bicol region. DLMR Psychometric Center also offers consultation, counseling, and psychotherapy. You may visit them at Door 34 Crescini Building, CBD 2, Triangulo, Naga City, and in Legazpi City. DLMR Psychometric Center. We will assess you with a smile.
10: Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta?
11: Yashan Mall, ang everyday shopping mall na wala ka nang hahanapin pa. Maraming pagpipilian sa department store at supermarket ng Hong Enterprises. May food court at mayroong ding food stalls hanggang third floor. Very convenient to shop, clean comfort rooms, escalators, and elevators. Malawak ang parking mula front, back, at basement. Tara na mga kayashano, mas pinalaki, mas pinaganda, at mas pinamura. Super convenient pa ang pagpunta dahil along the highway lang. Yashano Mall, where shopping is always affordable. Located at Diversion Road, Triangulo, Naga City.
10: Yashano, Yashano Mall.
12: Happy Fiesta Buwan 1 kan San Jose. Ang lokal na gobyerno po kan San Jose Partido sa pamamayo ni Mayor Gerald B. Peña nangingibitar na makisumaro asin makauma sa kapiestahan May 14, Thanksgiving Mass, May 15, Job Fair, May 16, First San Jose Partido Half Marathon, Second San Jose Partido 10 Ball Billiards Tournament, May 17, Basura Olympics asin laro ng lahi, May 18, Civic Parade asin Street Dance Competition, May 19, San Jose Partido Zumba, May 23, Cyclo Tour de San Jose Partido. For more updates, please follow the official Facebook page of Mayor Gerald B. Peña and the official Facebook page of San Jose Partido Tourism Office. Happy Fiesta, San Jose!
1: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5 Asintado sa Radyo.
0: Oras sa Bilog na Pilipinas sa Radyo Guapito 105.5, eksakto na pong alas 5:09 ning pagkaaga.
13: Asintado Bareta Saturday Edition. Aramon ang mga pinakahuring mga bareta sa lado nasyonal, mga live report, mga weekend updates ka mga bareta sa lokal, baretang sports asin iba pa. Digdisa Asintado Bareta Saturday Edition.
0: Sa mga headlines ka mga bareta.
14: Asintado, Asintado headline.
0: Headlines sa lado nasyonal. Headline sa Lado Nasyonal, Padilla, Cayetano, Asin, Osaa, Chief Person of Interest sa Sabato Escape.
15: Philippine National Police, mas pinaigot ang pagbabantay, ngunyan na igwang panahon ng rotational brownout.
0: Dugang sa presyo sa diesel asin gasolina, lauma na sa masunod na simana.
15: Senator JB Ejercito Estrada, anything is possible daas sa urulay sa liderato dyan sa Senado.
0: Ombudsman hinagad na naisurrender ang CCTV footage sa pambabadi o baradilan dyan sa loob kang Senado.
15: Supply kan kuryente kan sudma, mantinidong manipis man giraray.
0: Tore, binatiko si kalinisan sa subuot trial by publicity laban sa viral police.
15: Cash remittances kan mga OFWs uminabot sa 2.9 billion pesos kan bulanin Marso.
0: Senador Erwin Tulpo sa napabaritang panibagong Senate ko, mayong inaapod alagad dai balabong mangyari.
15: Mayorya kan Senado, suportado ang naging aksyon ni Aplaska sa shooting incident.
0: Headline sa Lado ning sa Lado Lokal. Educational Assistance kan 3rd District Office asin kan DSWD nasa ika-anum ng aldaw kan sudma para sa mga estudyante sa kuleyo sa 3rd District.
15: Bagong slaughterhouse duman sa banuan ni Ocampo Camara ni Sur, madali nang matapos.
0: Naga is the heart na outdoor signage sa City Light sa Carolina. Nirawrawan ang mga nasa likod kaini. Pinag-a-identify na.
15: Dakol na mga banwaan sa Camarines Sur, makukonsiderar ng insurgency free o stable internal peace and security.
0: Ongoing na construction sa Plaza Quezon. Big update ni Congressman Nelson Legacion kam bisitaon ini.
15: Alkalde kan banuan ni San Jose Camarines Sur dai uyon sa tinataong mga tabang kan gobyerno na libre.
0: Headline sa Lado ng Karawat. Tiger Woods nakabalik na sa harungkay ni matapos na magpasaira Roma sa rehabilitation duman sa Switzerland. Antang sa basketball, NBA sports, Spurs target ang Western Finals, Timberwolves, naglalaon na makabawi sa Game 6. Yan ang mga headlines at yan ang mga detalyes.
16: Asintado, Barreta, Saturday.
0: Diyos Maray na Aldaw, Sabado Ngunyan. Petsa 16 kang Mayo 2026. Liwat mi pong ihatod sa indo mga mainit mga nagbabaga mga bareta sa Radyo Nasyonal Lokal Asin Sports. Digdi sa nasa Asintado News sa Saturday Edition. Kami po nadadalan o nadadangog live sa 105.5 RGFM sa saindong mga radyo. Dangan nadadalan live sa mga official Facebook pages kang Asintado News. Asintado sa radyo, maging sa samuya pong official YouTube channel na Asintado sa radyo. Pakaibami po sa Lado Technical, sina Jameson Brina, Terdy Verdejo, Angelica Salcedo. Sa Engineering Department, si Engineer John Torrese, asin ang samuya pong mga OGTs. Sa
17: Nangarap ka mga pag-iriba na mapabot ning live reports. Kami po ang sa indong mga kaibahan sa pagbabareta.
15: Ako po ang sa indong lingkod, Rickmar Guevara.
17: Ako man po si Joel Sulina.
16: Asintado, Barreta, Saturday.
17: Detalyes na kadakang bareta sa Lado Nasyonal. Posibleng liwat na maglangkaw ang presyo ng mga produktong petrolyo, kabali na ang diesel asin ng gasolina sa masunod na simana. Sigun sa pagtaya, gikan sa oil industry source, pwedeng madugangan ang presyo kang diesel ning sagod sa 2 pesos, sagod sa 250 pesos kada litro, mantang ang gasolina sagod sa 0.75 as in 1.25 kada litro, mantang ibababa man ang presyo kang kerosene sa 13.30 pesos kada litro. Sinabi man kang source na mantinidong alangkaw ang presyo kang krudo, huli naman sa tumitinding geopolitical tension sa Middle East na nakaka-apekto man sa pangkinaba na supply kang produktong petrolyo. Mientras tanto, suportado man ang paglangkaw kang presyo ng gasolina, huli ta sa kakulangan ng supply as in pagbaba ng refinery output sa manlain-lain na nasyon sa kinaman, huli sa limitadong supply kang krudo gikan sa Middle East. Nabibiritan subot na maggamit ang nagkapirang refinery digdi sa Asia ning masa hababang klase ning crude oil na dai na akma sa indang mga pasilidad. Kaliwa ng ordinaryo yung pinag-aanunsyo kang mga kumpanya kang krudo o gasolina ang price adjustment tuyong aldaw na Lunes as in pinapautugman kinaagahan aldaw na Martes. Kag nakalis na simana, naglangkaw ang mga oil company ning presyo kan sa indang mga produktong gasolina, bantang dakula man ang pinaglalauma o binababa sa presyo man kan diesel as in kerosene. Asintado.
15: Mas pinahigot ng unyan kan Philippine National Police ang sa indang pagtataon ng seguridad sa bilog na nasyon ninhuli sa mga nangyayaring rotational brownouts. Sigon, KPNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na sa iyan ang pigsugo ang mga kapulisan sa nasyon na magsagibo nin mobile asin na foot patrolling sa mga residential asin na commercial areas. Dahi kaya, maikakilakan na Philippine National Police ang pagdakol kan mga kaso ng krimen kada beses na nawawaran ng supply ng kuryente. Ang nabanggit na kasuguan bilang paghanda ini sa posibilidad na paglangkaw ning kaso ning harabunan. Pinagsugo niya naman ang mga kapulisan sa mga lugar na makipagkoordinar sa mga barangay officials para mabantayan laban sa anuman ng mga krimen. Magigirumduman na nagpautob ang mga o ipirang mga electric companies sa iba-ibang mga lugar nin rotational brownouts nin huli sa langkaw na demand nin kuryente.
17: Pinagmimirar na person of interest sina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Hood Padilla, Office of the Senate Sergeant at Arms Acting Chief Mao Aplasca, uli sa pagkawara o pagtulas ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ipinaliwanag ni National Bureau of Investigation na Director Melvin Matibaga na ang maut sabihon kang person of interest. Iyo ang dapat naman imbaga kung haputon kung nasa Inasi de la Rosa. Si Padilla ang pinagtutukdong responsable subot sa sikretong pagpalos as in paghali ni de la Rosa sa edipisyo kang Senado sa tanga kang posibleng pag-aresto digdi. Dapit naman sa warrant of arrest na pinag-issue man kang International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity katukod sa drug war kang Duterte Administration. Magkaibahan subot na nagluwan si De La Rosa as in Padilla duman sa Senado. Kinumpirma man ni Cayetano na naghali si De La Rosa kay base Padilla alas 2:30 ng maagahon na aldaw na Webes sa building kang Senado. Nagkapirang oras matapos ang nangyaring puro tukan. Tinanong doon man ni Matibag na nagsusunod siya na ang NBI sa kasuguan kang Department of Justice asin sa saindang mandato. Marurumduman kang Miyerkules sa Ningbanggi kang mangyari ang shooting incident sa ikalawang eskalon kang Senate building. Asin na magahon na Webes, naghali na sinda Padilla ang kaiba ang by warrant of arrest sa ICC na si Senador Bato de la Rosa.
15: Sinabi ni Senator JB Ejercito na posibleng magbago giraray ang liderato kan Senado kasunod ini kang nag-aging pagbabago sa pamunuan kan mataas na kapulungan. Sigun ki Ejercito, bukas ang anuman na posibilidad pag-abot sa liderato. Depende sa magiging sitwasyon asin suporta kan mga senador. Magigirumduma na kan Mayo 11 kan mangyari ang pagbabago sa liderato kan o sa Senado makalis na umakalis ang inaapod na coup kan Duterte Black na nagpatalsik kay Senator Tito Soto III asin nag-rebuy si Senate President Alan Peter Cayetano sa botong 12-9 na kuha ni Cayetano ang pinakahalangkaw na posisyon sa Senado. Mientras na sinda Ejercito asin Senator Migs Zubiri ang nag-abstain sa botohan. Katakod kang reorganization, idiniklarang bakante ang gabus na posisyon sa Senado. Kabali na ang mga committee chairmanship na nagresulta sa pagkansilakan pirang mga pagdangog sa mga komitiba sa sayang talumpati sa sesyon kan Marso Umayo 11. Tinawan doon ni Cayetano ang pangangaipuhan o pangangaipuhan na isang tabi o gilid muna ang mga diringilan asin natuunan mo na impansin ang sa indang mga trabaho o ang trabaho kan mga senador.
16: Asintado, Barreta, Saturday.
17: Alas 5.22 na ning pagkaga. Pinunta ang report halis sa luwas sa 5 wanted na persona arestado kan mga pulisa duman sa Calabanga.
16: Asintado, live report.
17: Roy Ranoco.
18: 5 ang persona ang naaresto kan Calabanga Municipal Police Station sa pangirot ni Police Lieutenant Colonel Bugs Borromeo ngayon na bulan. Iba-ibang kaso ang inaatubang kan mga akusado na mga wanted person sa banuan kan Calabanga. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Bugs Borromeo, ang ibang mga nagkadarakop nagtatago sa batas nag-uruli sa saindang lugar Hulita Piesta asin sa tabang man kan mga informasyon o informanti kan Philippine National Police sa mga barangay kaya napalali ang pagdakop o pag-arrestar kan mga wanted persona na nagtatago sa batas na kumpirma o pinagkumpirma na may mga nagginibong mga kasalan. Sigun paki-police Lieutenant Bugs Borromeo, gulpi pa sindang mga nasa listahan na mga wanted na persona kaipuhan na madakop tanganing manimbag kana sa indang mga nakomiter na kasalan sa batas.
19: Yes po sir, ngunyan po na bulan na Mayo, iguana po itang 5 dakop sa Manhunt Charlie and igua po itang dakop na rank number 1, municipal most wanted na may kaso po siyang murder and frustrated murder with no bail recommended. And meron po itang rank number 3, municipal most wanted, acts of lasciviousness po ang kaso niya and with bail recommended of 600,000. And rank number 8, municipal most wanted, iyon naman po niyo. May in relation naman po sa RA 7610, exploitation and discrimination of minor. And the other two are yung other wanted person, may physical injuries and arrest of order dahil po siya nag-aparecer sa korte na dawa nagkapiran na pong paapod sa iya at sa tuyang judge.
18: Parte kan pahayag ni Police Lieutenant Colonel Bugs Borromeo an pamayo kan PNP sa banuan kan Calabanga Camarinesur. Para sa Asintado News, Roy Ranoco reporting.
16: Asintado, Barreta, Saturday.
17: Jos Mabalos Roy Ranuco. Eksaktong oras, alas 5.25 ning pagkaaga. Good morning una kay Mama Eva Valenzuela, Gloria Cuarteros Danuso, kay Flor Dicena, Edna Porto de los Reyes. Asin siyempre kay Ma'am Loren Santa Maria, maray na pagkaaga ma'am. And then kay Ma'am Cecil Larga Vlog, kay Ma'am Jamaica Villar, good morning. Dyan sa, Quezon City, QC. Good morning man kay Sir Ronnie Guevara, nagdadangog dyan sa Lagnoy. And kay Ninya Agato Putian, Sally Odiber, and then si Ma'am Rebecca Balcueva. Maray na pag-aaga po. Diyan sa imo, partner.
15: Good morning kay May Batalier, Marina Aga, Salvation Nicolas. Good morning Sir Joel and Sir Rickmar, sabi ni Ma'am Salvation Nicolas. Faye Diliba, good morning. And si Maribel Prua Aragon, siring man kay Imelda Okia, and si Marco Rakitico, maray na pagkaaga. And batiyong kumaning maray na pagkaaga, or aga duman, or na ikuharam kong banggi. Si Loren Santa Maria may nag-message. Pa-shoutout na lang da kay Loren Santa Maria duman sa London.
17: Igdi man sa Gainsa, Sampaloc. Good morning kay Sir Ramon Molina Moredo. And then ang sa tuyang actual viewers ngunyan, igwa kita ng 54 sa actual mga actual viewers sa epipage kang Asintado sa radyo. 5:26 ning pagkaaga. At siya, mabilta ang mga bareta sa Asintado News Saturday Edition. Makalisa na po kang samuya mga pagpapagirumdum.
16: Asintado, Barreta, Saturday Edition. Radyo Guapito.
20: Happy Fiesta Buwan 1 kan San Jose. Ang lokal na gobyerno po kan San Jose Partido sa pamamayon ni Mayor Gerald B. Peña nangingibitar na makisumaro asin makaugma sa kapiestahan May 14, Thanksgiving Mass, May 15, Job Fair, May 16, First San Jose Partido Half Marathon, Second San Jose Partido 10 Ball Billiards Tournament, May 17, Basura Olympics asin laro ng lahi, May 18, Civic Parade asin Street Dance Competition, May 19, San Jose Partido Zumba, May 23, Cyclo Tour de San Jose Partido. For more updates, please follow the official Facebook page of Mayor Gerald B. Peña and the official Facebook page of San Jose Partido Tourism Office. Happy Fiesta, San Jose!
21: Ang motorista, na-experience ko sa daan kasi minsan sobrang hassle, sobrang traffic. Minsan nga, nananakit na yung katawan ko, yung batok ko. Yung PAW kasi malaki yung natulong sa akin. Ang kagandaan sa PAW, magmula nung nasubuan ko to, instant ginhawa siya, nanonood sa sakit ng katawan. Mabango at all natural. Walang aw sa PAW!
22: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
23: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
24: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Tuldukan ng sakit. Uminom ng Power Sales Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
26: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
27: Kung kita may lunad na mga aki, urog na kung umboy pa ang mga ini, siguraduhon tapong nakakabit nin matibay, tugma o eksakto ang saindang pinagtutukawan o car seats. Dapat man napasiguruhon ang saindang mga seat belts. Ini ang tanganing daisinda mahulog o mapadungkal habang kita nagmamaneho.
26: Ang road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: Nahihinganyo gikan sa Pilgrim City kan Bicolandia. Pilgrim City kan Bicolandia an maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras sa Radyo Gupito 105.5, eksakto na pong alas 5.38 ng pagkaaga.
2: Asintado, Barreta, Saturday.
1: Balik kita sa mga detalyes ka mga Barreta sa lado nasyonal. Nagagad hinagad kang Office of the Ombudsman sa Senado na isuko ang kopya kang CCTV footage katakot kang insidente ng shooting na nangyari kang Mayo 13 sa loob kang building kang Senado. Kung kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, parte ini kang suway na investigasyon kang sa iyang opisina ngaring mapag-araman ang bilog na pangyayari sa nasambit na insidente. Naagad man kang Ombudsman ng mga video footages na nakuha kang pirang media personnel mantang nangyayari ang nasambit na shooting. Naglalao man si Rimulya na mayong mangyayaring cover-up sa kaso. Kasabay kay ini, inanunsyo man na ang anum na bulang preventive suspension laban kay Senate Acting Sergeant at Arms Aplasca bantang nagpapadagos man ang investigasyon. Inot ng inako ni Aplasca na nagpaputok siya ning warning shot matapos nasubot na makumpirma ang presensya ka mga operatiba kan National Bureau of Investigation sa GSIS wing kang Senate hearing man. Dilinaw man ni NBI Director Melvin Matibag na mayo sindang kabuhan sa loob ng Senado kang mangyari ang puro tukan.
3: Sa iba tapang baretang nasyonal, posibleng itaas mang hiraray sa yellow alert ang Luzon grid ninhuli sa manipis na reserbang kuryente kan Sudma Mayo 15, 2026. Sigon ki Department of Energy Yusek Mario Marasigan, unaayos na ka National Grid Corporation of the Philippines ang duwang naraot na transmission lines, particular na sa Tayabas to Ilihan, asin Ilihan to Das Marinas sa 580 kV transmission lines. Ninhuli kay ni, nakapagtauna ning supply ang Excellent Energy Resources Unit 1 and 2 kan Batangas na na-isolate kan maraot ang Ilihan Das Marinas transmission line. Naayos naman kan unapakaray naman ang Masinloc Unit 3 na nasa Sambales na nagkaabirya kan nakaaging aldaw. Siring man, pigahalat kang DOE ang detalyadong report kan NGCP Manong Odigdi. Mientras tanto, sa partiman kan Visayas, ipigpaliwanag ni Marasigan na ang matinding tag-init ang rason kan masababang kapasidad kan mga power generation facility. Inoobserbahan maninda ang mga pasilidad kan NGCP tanganing maagapan ang mga posibleng mangyaring averya.
1: Alas 5:41 sa mga barita pa sa lado nasyonal. Aarestahon si Senador Ronald Bato de la Rosa kung pupurborang kayong magtunas sa paluwas kang nasyon. Sigon sa Department of Justice kang nagtalikod na Biyernes o Kansudma. Sa sarong press briefing, kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida na valid ang warrant of arrest kang International Criminal Court na asin anum na o inako na pinagsugo na niya ang pag-aresto. Tinanong doon pa kang opisyal na ay ginagalang ninda ang pinalawas na kasuguan kang Korte Suprema. Kaya habo nindang simbago na nagkaperang kahaputan kang media huli sa nakabingbing mga apila. Sapot kung pwede sa DOJ na magpakustudiya si De La Rosa, sinabi ni Bida na more than willing ang DOJ. Inako man ni Bida na aram niya ang pagpasiring kang NBI agent sa GSIS building. Umapila man ang nasambit na opisyal kang NBI sa media na magtabang na ipaluwas ang katotohanan sa mga nangyari duman sa loob kang Senado noon Mayo 11 sa Good 14 ngaring da'y magkaigwan ning karibungan ang publiko.
3: Uminabot sa 2.87 billion US dollars ang cash remittances hali sa mga overseas Filipino workers o OFWs kan Marso 2026. Siguro ni sa Bangko Sentral kan Pilipinas, tumilaas ini ni na 2.8% kumpara sa 8.44 billion na US dollars na na-record kan Enero hanggang Marso 2025 na naging naging 8.68 US dollars billion na parehong o sa kaparehong taong ngunya na 2026. Mantinidong nangingenot sa pinaghalian kang remittances ang Estados Unidos na pinagsusunodan kang Singapore as in Saudi Arabia. Ang mga bansang ini ang dakulang bilang kan mga Pilipinong obrero sa sektor kan health, technology as in man sa services o serbisyo. Mientras tanto, ang personal remittances kabila o kabali ang cash na ipigpapadara sa paagi kan banko. Informal channels as in remittances in kind ang umabot sa 3.20 billion US dollars kan March 2026. Sa year to date na record, tumilaas ini ni 2.8% man ang unahali sa 9.40 billion US dollars kan January to March 2025 and nagpasiring sa 9.66 billion pesos o 9.66 billion US dollars sa kaparehong taon ngunya na 2026. Importante ang mga remittances sa bilang saro sa dakulang pinagkukuanan ng foreign exchanges o reverses kan Pilipinas. Dakula ang naitatabang kaini sa pagpapapusog kan piso asin sa domestic consumption. Ninhuli, takadaklan sa mga pamilyang nakakaresibi ng remittances ang ginagamit ini para sa pagkakan, edukasyon asin sa mga paharong. Ang padagos na paglago kan remittances ang nagpapahiling ng resilience kan na mga OFW na o sa ibong kan na pan kinaaban na huma alagad na mantinido man ang hamon o alagad nagmamantinido ang hamon para sa nasyon sa pagkriar kan sapat na lokal na trabaho asin na dai lubos o dai lubos nag-aasa sa ekonomiya sa pagdara kan na remittances sa Pilipinas.
1: Nilinaw ni Senador Erwin Turpo na mayo nag-aapod sa saya dapit man sa posibleng panibagong pagsasangli kang liderato sa Senado. Inut na nagkuryat ang nasambit na isyo kasunod kang sinasabing sinabi ni Senator President Alan Peter

0: ang presenteng majority kaya mana mantinido ang posibilidad na magkaigwaning pagbabago. Salit sa naman subot ang diferensya kan 39-2 na resulta na naging sa naging butuhan kang nakaliis na aldaw. Kung susumahan subot sigon sa senador, duwang nag-abstain ang maikukonsidera namang no vote. Kaya man pwede man subot sa sabihong 13-11 ang presenteng bangaan sa Senado. Sa presente, dahil man nagluluwas ang reaksyon o nagpapaluwas ng reaksyon si Senator Tito Soto na nagsirbing leader kang minoriya dapit sa nasambitan ng report na Senate Cook.
1: Sinabi kan pirang mga mambabatas sa mababang kapulungan na mayo sindang binalgar na batas, makaliis na maisa publiko ang subot bank account ni Mansa Carpio, agum ni Vice President Sara Duterte sa pagdangog kan House Committee on Justice katakod kang impeachment case kan na Vice Presidente sa pag-atindir kasudma sa Quezon City Prosecutor's Office ni mamamayan Liberal Representative Laila Dilima, kaibahan sinda Akbayan Representative Chel Diokno asin na Percy Sinadanya para sa preliminary investigation sa reklamong ipigsunad ni Carpio. Sinabi kaini na saro lang ininya diversion sa tunay na issue ang reklamo kung sain masasabing harassment lang inilaban sa sainda. Sigun ki Sindanya, ginigibo lang ninda ang saindang trabaho bilang mga mambabatas. Mientras napigsabi man ni Diokno na dahil dapat ginagamit ang batas tanganing patal sigun ang mga opisyal na tiggigibo lang ang saindang mga trabaho tungkulin sa panigman ni Carpio. Sinabi kan sa iyong abogado na nabalgar subuot ang karapatan kaini sa privacy kan easy wallet sa pagdangog sa records hali sa Anti-Money Laundering Council. Mientras tanto, naghahanda naman ang prosecutor's team kan kamera para sa impeachment trial ni Vice President Sara sa Senado na naka-schedule na nagibuhon sa May 18. Sigun ki Manila 3rd Representative Joel Chua, nagpapakaray na ninda ang motion, ebidensya, testigo, asin legal na argumento para sa paglilitis.
2: Asintado, Barreta, Saturday.
0: Alas 5.49 na ning pagkaaga. Good morning kay Ma'am Rebecca Balcueva, Rabon Molina Moredo, dyan sa Sampaloc, Gainza, si Tessa Berlon Nacional, si Lilibet Estrada, good morning po, and then si JBC Bayrante, may isang nila kung taga sa ina, no? Si Miss Tiffany, maray na pagkaaga po. And then sa 66 na actual viewers, kang asintado sa Radio News Page. Sayang mo dyan, partner.
1: Digdi sa Sintado News, nagdadalan pa giraray. Nag-comment man si Ma'am... Yan, si Ma'am Imelda nagdadalan and si Maribel Aragon nagdadalan mang giraray. Siring man ni Ma'am Jelly Chan na bagong nag-comment. Good morning po sa Indo, Sir Rickmar and Sir Joel. Sabi ni Ma'am Jelly Chan, May Batalier and Salvation Nicolas, good morning sa Indo and sa gabos nagdadalan sa Sintado News Page.
0: Happy Piesta duman sa Barangay San Isidro, sa mga Barangay San Isidro.
1: Ayo, si Kapitan. Ay, dahil nang imbitar si Kapitan Dennis Tarosanan. Baka igwa pa dyan, tada? Ano?
0: No, itong tada kang igado, pwede na yan. Ano?
1: Yung ano, nagiramdam ko yung palan, birthday dyan sa San Isidro. Gabos sa San Isidro, mga Barangay San Isidro.
0: San Isidro Labrador. San Isidro Labrador.
1: Ayun. Kaya,
0: hindi sa Naga City, duman sa Barangay Mi.
1: Hindi. Mayo kan bit-bit.
0: Hindi kami naghahanda ta. Suna City.
1: Yan.
0: Happy piyesta sa mga nagpipiesta. Ano, kunya na aldaw sa kakansudma. Ano. And then, happy birthday kay Mrs. Ni Sergio, kay Ma'am Joby Osabal. Birthday ngunyan. Hindi ko naman papansin si Manong Jo at yan. Alas 5.51 na ng pagkaaga. At yan, mabalita ang Sintado News Saturday Edition para man sa mga balita na sa lado lokal sa Samuyapong pagbabalik.
2: Asintado, Barreta, Saturday.
3: Radyo Guapito.
4: Naghahanap ka ba ng solar?

0: Panel. Ito ang AE 730 watts bifacial solar panel. Available ngayon sa aming warehouse. 730 watts of power with 23.53% maximum efficiency. Malaki at powerful. 1,383 mm by 1,302 mm at 30 mm ang kapal. 17.51 ampere current, 41.7 volts BMP at 49.5 volts BOC. 18.49 ISC at kayang umabot sa 1,500 volts system voltage. Bifacial design, kahit maliit ang roof space, maximize ang power output. Message or call us now for your order.
1: From its humble beginning in 1997, TRT Ibalo Travel and Tours has become the only travel agency in the Bicol region with fleets of aircraft buses, medium buses, coasters, and vans to serve Bicolanos of their travel needs. Now, TRT Ibalo Travel and Tours Incorporated serve hundreds of clients throughout the country with their package tour, including arrangement of itineraries, meals and hotel accommodation, industrial and educational tours, LGUs enhancement program. TRT Ibalo Travel and Tours Incorporated has become the number one travel agency accredited by the Department of Tourism and PhilJobs Register. TRT Ibalo Travel and Tours Incorporated, keeping people on the move. On the move. Located at Door C, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. Phone number 054-871-330. CP numbers 0919-626-9790, 0918-942-9431. And look for Elmer or Eric Platon or visit our FB page, Tierra de Ibalo Tours, 96@yahoo.com.
2: Tiyara na!
3: Ako po ay si Aling Lydia. 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Di ko alam na nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong Iberi, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon, pero itong Iberi ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa Iberi.
4: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
5: Siyempre naman.
4: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
6: Wow, gustong-gusto ko yan.
4: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
5: Honey, maagam patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
6: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
4: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
5: Healthy na?
6: Pampaligaya pa.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
5: Basta may black.
6: May balak.
4: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Kaka-art, kaka-art.
8: Uy, she, ang sigla mo pa rin kahit puyat.
7: Naman. Tiwala ako sa suportang dala ng 4 superfoods sa heart, blood flow, sugar level, at immune health ko.
8: Tiwala sa 4 superfoods?
7: Naman. Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba. Power Cells Herbal Capsule. Tiwala lang sa araw-araw.
9: Mahalagang paalala. Ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury at South Star Drug.
11: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum. Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Igilid tangunaan sa tong bihikulo kung magamit kita ng telepono. Delikado kung may pinagtatawagan kita, may ka-chat o ka-text habang nagmamaneho. Ninhulit ang mawawara kita sa konsentrasyon sa pagmamaneho, as in pwede kitang madiskwido. Kaya kung mamaneho, igilid nanguna ang telepono. And road-friendly tips, hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.
12: Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan, sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW, dahil may instant ginawa eh. Mabango pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW.
13: Walang aw sa PAW.
2: Pao Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldridge Corporation.
14: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, di kalidad, pang negosyo.
11: Mga dekalidad na gadget at appliances ba? Punta na sa 3GX. Dahil available sa 3GX Sulugan, ang hanap mong branded cellphones, laptops, desktop computers, at mga dekalidad na appliances tulad ng aircon, LED TV, refrigerator, solar kuryente, at video OK. Bumisita na sa 3GX, Ilias Angeles Street, Naga City, o tumawag sa 473-4119. Visit www.3gxsulugan.com for more product details. Technology within your reach, making your life better through technology. 3GX, also with branches in Legazpi and Tabaco.
15: Are you looking for the best and highest quality medical services in the region?
16: Bicco Access Health Central is the answer with 50 comfortable and spacious rooms. We offer state-of-the-art heart surgery, kidney stone treatments, and non-invasive procedures. At our 12 outpatient centers, we provide specialized care for every health need, from heart care, ENT, and orthopedics to child and teen health, women's and men's wellness. Our state-of-the-art eye center and surgical center, along with the region's first DOH accredited, ISO certified, and marina recognized PME facility, ensures top-notch care for APE and PME requirements. Visit us at Central Business District 2, Triangulo, Naga City.

0: barato, kalidad, asin masiram na lechon ba ang hanap mo? Worry no more. Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy. Ulitain ni luto sa kahoy. Asin luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's lechon manok, lechon sisig, lechon paksiw, special dinuguan, and laing. Visit Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Haranila sa 3N Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola.
1: New B-Meg Integra 3000 Plus Mixed Pellets and Grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok, B-Meg Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. An maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
3: Oras sa 105.5 RGFM, eksakto na pong alas 6:01 ng pagkaaga.
4: Asintado Barreta Saturday. Saturday.
3: Italis na po kita ng mga barreta sa lado lokal. Nagpapadagos pa sa loob ng apat na aldaw sa masunod pang semana o ipapadagos pa sa loob ng apat pang aldaw sa masunod na semana ang payout para man sa educational assistant haliman sa DSWD. Ini sa espresso man kang opisina ni Congressman Nelson Legacion sa naging entrevista kang Asintado News kay 3rd District Office DO Lito Del Rosario. Nasa ika-anum na aldaw na sinda, kaiba ang DSWD personnel para man sa payout para sa mas o menos 7,000 na mga college students na nakapagpalista sa district office ni Congressman Legacion na naaprubahan o nakabali sa clean list kang DSWD para sa nasambit na asistensya sa edukasyon. Sa masunod na semana, igwapang apat na aldaw sindang gigibuo na payout sa parehong venue dyan sa Robinson's Place, Naga. Asin na daron sanaan mga pinaghahagad na mga requirements kan DSWD kan mga nasa clean list na mga pangarang ka mga estudyante para man dai na maabala pa ang pag-release kan sa indang educational assistance. Yaon man sa health, ang health desk ni kang DO ni Congressman Legacion para man mag-assist sa mga estudyante na igwaning keha dapit sa nasambit na asistensya urug na si mga dai nakabali sa clean list asin mga dai nakaresibi pa kaini. O yan na, naging pahayag ni District Officer Lito Del Rosario, makaulay kang Asintado News.
5: And kami po ang nag-aasa na hopefully makapasar sa evaluation po kang DSWD si mga documents na daralin na kasi paliwanag naman po si mga basic documents na kaipuha nila. So, kaya na po kita ko niya nasa ika-anum na aldaw. There are remaining 4 more days next week para okay. Po naman sa iba pang mga munisipyo na kabarani. Pero po, igwaman po kaning ano, ang tugon po ni Congressman Legacion, igwaman po kaning mga masunod, lalo na mo niya na palaugo na school. And ito pong mga dahil nakakorumpeto kan mga documents, kulang, dahil authenticated. Ikaw kita ng big workout na sarong aldaw sa DSWD para ma-accommodate mag-gerarize nila. Okay. So, ma-inform na lang kita naman sa sila kung noarin ito. Pero basically, naugo po kami. Dahil po magayon ang turnout, nakul po si nagpalista, and sa tabang po kang DSWD na napapasinilin na.
3: How about sir, ito pong nahali duman sa list mo na?
5: Ito po mga nahali sa list na lahat nagkaiwanan ng graduation, i-accommodate po sila. It's either sa next semester or si magurang po nila duman sa iba pang programa kang AIBS.
4: Asistado Barreta Saturday.
3: Si District Officer Lito Del Lusario.
6: Magabatman ang pagkakasala kansarong Deputy Secretary kang NPA sa probinsya kan Masbate. Huli kan pitong krimen na ginibo alagad mas pinili man giraray kan mga soldados kan 9th Infantry Division na maisalbar ang buhay kani. Makalihis na tuwadan siya kan sa mga kapwa miyembro kan NPA. Sabi ni Army Major Frank Roldan, pamayo kan Division of Public Affairs Office kang 9th Infantry Division Philippine Army. Labi ang kaugmahan kang ulabi ang kaugmahan ang namatean kan Deputy Secretary kan NPA kan hapwaton siya kan mga soldados asin darahon sa ospital tanganing mabulong asin maging stable na ang sayang kamugtakan. Pero sabi ni Major Roldan, dahil buot sabihon kaini, nalibrido na ang tulisan sa mga asuntong sayang aatubangon. Sa ngunyan, babantayan siya kan mga otoridad sa ospital asin ipipreparar na ang kan Masbate PPO ang kaipuan ng mga proseso para sa maniligong disposisyon kan korte. Uni ang parte kan pahayag ni Army Major Frank Roldan.
7: Sa kabila ng siya ay may pitong mga kasong kriminal at karamihan po dito ay may kaugnayan sa pagpatay. At base rin po sa kanyang kwento nung siya ay kinakausap na sundalo ay hindi niya na mabilang yung inkwentrong kinasangkutan niya laban sa ating mga kasundaluhan. And yet na pili pa rin ang sundalo na iligtas siya at isalba yung kanyang buhay.
8: Opo.
4: Asintado Barreta Saturday.
6: Mientras tanto, ang pagtaon ng pagkakataon na mabulong asin masumpayan ang buhay kan na makatahong grupo o makawalang grupo sarong pagpapahiling kan mga soldados kan Pilipinas na mayong kamanundangan ang paglalaban kan mga Pilipino sa kapwa Pilipino.
3: Padagos pang iniimbestigaran ka mga otoridad asing kang Barangay Council, kang Barangay Carolina ang pinagtutubulang tinuyong panrauta o pagrapak kang three-dimension na sintra or corrugated outdoor signage kan bago pa sa nang lansan na tourism brand kang lokal na gobyerno kang siyudad Ignaga na Naga is the heart. Sa impormasyon na pinagpost sa sa iyang Facebook account ni Mr. Allen Riondanga Kansepio, asin kang NGU Naga, ibig pahiling kay ni ang ginibong pagraot kang Naga is the heart installation na yaon sa city lights dyan sa Barangay Carolina. Nangapunan man si Riondanga na kung sisay man ang may aram sa kagibo kang pagrapa kang nasambit na outdoor signage kang gobyerno lokal tulo sining ipaabot sa mga otoridad asin sa Barangay Council para man sa maniligong aksyon asin panimbagon ang mga nasa likod kang pagraraw asin danyos. Ikinaagman kang lokal na gobyerno ang nasambit na outdoor signage sa sarong mini stage na sa lugar para man sa nakatala ang mga makulor na aktibidad na pinuunan kang subanggi sa lugar asin na pinagpadrinuhan kang lokal na gobyerno asin ka mga katuwang na mga organisasyon na tourism office asin kang Naga City Youth Development Office.
6: Makalihis ang halawig na maray na tao na pagiging putsulo. Dahil na pinalampas ngunyan kansarong 51 anyos na paraumas sa Banuan kan Pili Camarines Sur na siya ang makasabay naman sa ginibong operasyon tuli sa Barangay San Antonio kan Banuan. Personal siyang nagdulo kay Frank Rapado Manaog Jr. asin nagkusugbuot na magsabi na siya mapaturi naman. Huli kayan, tinawan siya ni Board Member Paul Manaog asin ni Frank Manaog Jr. nin cash bilang insintibo o pakonswelo sa pagkusugbuot na ngunyan kan mister na siya matatakas naman. Sa third batch kan operation tuli kan magamang Rapado nasa 181 na ang 181 mga kahubenan gikan sa manlain-lain na barangay kan Pili Camarines Sur ang binaraak an kublit kan sa indang mga kargada na ginibo sa San Antonio Covered Court kung sain suminabay naman ngani ang nasambit na 51 anyos na parauma. Sigun sa magama 15 taon na nindang pinagpapadrinuhan ang operasyon tuli ninhuli tamaot nindang maging malinig ang lambang barako asin may igagaragalyet at sindang tunay sindang lalaki. Nasa 15 mga doktor ang nagtuturi asin pagkatapos turion may libreng bulong bago mag-uruli ang mga nagkatururi. Uni ang mag-amang Rapado Manaog. Mientras tanto, nagpasalamat man ang mag-ama sa LGU Pili sa pamayon ni Mayor Maribic Solano asin na ni Gobernador Ocan na Gobyerno Provincial sa pamayon ni Gobernador Elry Villafuerte na dakula ang naging ambag asin suporta sa programa.
3: Solemne na ginibo kang nagtalikod na May 14, Webes, Dabanggi, ang translasyon prosesyo na inatindiran ka mga deboto asin mga parishioner kang Archdiocese of Caceres katagod naman kang Peña Francia de Mayo, ngunyan na taon. Pinaginiutan ni Archbishop Emeritus of Caceres, Rolly Turona, ang banal na misa bago ang translasyon kang imahay ni na Divino Rostro asin ni Our Lady of Peña Francia gikan sa Basilica Minore na nag-agi sa Major Street kang sentro basiring ini sa Naga City People's Mall katukod kang Peña Francia Festival o Peña Francia de Mayo ngunyan na taon. Sarong nobena man o nobena mas man ang ginibo sa Naga City People's Mall na pinagpanginutan ni Father Domingo Florida ang rektor kang Metropolitan Naga Cathedral. Mantang sa maabot man ng May 22, gigibuhon man ang Pluvial Procession sa Peña Francia de Mayo.
6: Dailang ikaanggot kan ibang mga namamanuaan pero day uyon si Alcalde Gerald Peña kan San Jose Camarines Sur sa tinataong tabang kan gobyerno na libre. Tinawan doon kan Alcalde na kan unakon pag paparatuodon kan na gobyerno ang tao sa mga libreng ayuda asin day tatawan ni na mapagpapagalan iyan mapaluya kan sarong na nasyon hulita hinuhubaan na ni na kapasidad ang tao na maghahanap buhay umay pinagalan. Itinaong halimbawa kan Alcalde ang sarong individual na maawot magkakaning tinolang manok ang dapat gibuhon day mo na tawanin manok ta titinulaon imbes sa tawanin manok na pwedeng mapagulpi tanganing bakusan ng sarong beses magkakanin tinola. Ang implikasyon kan na pagtaong halimbawa, iyon na dapat tawanin trabaho ang tao para maibabakal siya kan mga pangangaipuhan. Uni si Mayor Gerald Peña.
8: Hindi man nindo ako pag-usgaran pero makupo akong fan kang mga dole out. Ano din mag-umanggot sa kuya. Pero ever since na ipapo ako mayor, gamba po ako sa pribadong organisasyon. Hindi ko nagsusubot kang dole out. Dahil ko nagtutubot kang libre na panao dahil dahil yan nakakatabang sa ekonomiya. So gamang ito yung dapat na tawan ng konsentrasyon, i-capacitate ang tao na magkagawa ng sariling skill, magkagawa ng sariling hanap buhay. Pero itong pagpaparatuodon sa tao na mag-asa sa gobyerno, sa mga palibre, mga tao ng korta, okay lang, magtao kita ng libre sa mga servisyo.
9: Asintado, Barreta, Saturday.
6: Nagtutubod ang alkalde sa kakayahan kanlambang namamanuhaan na kayang magpagal para sa indang pamilya asin day iasa sa gobyerno ang ayuda.
3: Binisita man kan Sudmane Congressman Nelson Legacion ang site asin ang ongoing construction kan Plaza Quezon Redevelopment Project na pinuunan kang Oktubre 2024. Lagad na dili-idi, uli man kang paglamasa kang Bagyong Christine, nagkausa ng mga pagmaha asin na design or revision na pinag-implementar para man sa nasambitan ng proyekto. Kay base Engineer Janine De Sakula, ang engineer kang kontraktor na iyong nagtatrabaho digdi. Inibot kang opisyal ang madali namang mahaman na main building kang Plaza Quezon. Usain igwa inining ikadawang eskalon kaya igwa ning elevator. Igwa man ining view deck asin mini garden dangan sa bagong design. Igwa ining water cistern na yaon sa irarom kaini para man sa pagbaha. Nilalauman man sa bago ang bulan kan Setyembre 2026, makukumpleto na ang nasambit na ng patrabaho o konstruksyon kang main building kang Plaza Quezon danga ng finishing touches o architectural design para digdi. Sige duman ang mga nagtatrabaho personalized kang kontraktor marman masiguro na matatapos ini basado man sa bagong timeline o project completion na pinag-aprobahan kang DPWH asin kang lokal na gobyerno kang siyudad ning Naga. Kuya, si Congressman Nelson Legacion.
10: Yaon po kita ngunyan sa Plaza Quezon, digdi po sa Central Business District 1, kan sa tuya pong syudad. Asin mauta pong ipahiling ang update ang development sa pagkukonstruhir na bagong Plaza Quezon building. Magigirumduman, si pigahanap sa satuya ka ito. Na ang paghuna, mayo na po si pundo, nawara na, ibinulsa na. Gabos po ito bakong totoo. Ang totoo po, oni na. And base po sa schedule kan construction kan building na ini, sinagkaharaman na po, of course, si pinaka foundation. Talagang matindi po, matibay po si pundasyon kan building na ini. Siguro pag ganito ang kabilya sa mga kalsada, baka masira man siya after 50 years. Ayan pong nahihiling po ni Dong Stairs, ang pinaka ibabaw po kayan. Iyon na po yan si Master Bibilang Stage na gagamiton para sa anuman na events, anuman na programa, kan syudad, digdi po sa kasentrohan po Kanaga.
3: Artisana kang naging update di Congressman Nelson Legacion sa patagos na ginigibong Plaza Quezon Redevelopment Project.
6: Halos gabos ng banwaan sa Camarines Sur ang makukonsiderar na insurgency free o stable internal peace and security. Kanakaging aldaw sa laging pahayag ni Army Major Frank Roldan, pamayokan Division Public Affairs Office kan DIPAO kan 9th Infantry Division Philippine Army. Ngunya na bulan nin Mayo na kalinyada na ang mga banwaan kan Libmanan, Pasakaw, Pamplona at Minalabak na maideklarang insurgency free. Dakula ang naging partisipasyon kan lambang LGU asin ibang mga ahensya sa pagdeklarar na mayo na nin mga insurhensya o insurhensya sa sarunga banwaan huli tabakusan ng army. Ang masabi kun mayo na nin presensya nin NPA sa lugar asin ini uuyunan kan sanggunian bayan sa paagi kan sarong resolusyon uni si Major Roldan.
7: I-evaluate yung iba pa pong natitira. Pero sa ngayon, meron pa lamang po tayong 15 na sa ngayong buwan ay magiging 19 na rin kasi meron pa tayong 4 na,
11: yes.
7: Apat na for declaration na po.
9: Asintada, Barreta, Saturday.
6: Kanakaaging simana, ginibus sa covered court kan San Fernando Camarines Sur ang seremonya na pigdeklara ng stable internal peace and security ang banwaan asin kanakaaging aldawman na ideklara naman ang banwaan kan Libmanan.
3: Alas 6:18, ano ang gigibuhon kan lambang saro para liwat na maibangon ang ruro na kamugtakan kang ekonomiya kang probinsya kumpara sa iba pang mga probinsya sa rehiyon? Inikatakot kang pinakauring datos na pinagpalawas kang Philippine Statistics Authority na ang probinsya kang Kamsur ang nanginod sa anum na probinsya sa rehiyon o Region 5 na may pinakahalangkaw na inflation rate na uminabot sa 8.9% kang Abril 2026. Sa naging entrevista kang City Hall Press Corps kay Alcalde Lenny Robredo, pinagadan inining reaksyon na sinabi kay ni bilang mas maray na tutukan ang trabaho asin maghanap ning mga maray na lakdang ang mga opisyal asin mga programa na makatabang sa pagpapakusog kang ekonomiya asin makatabang sa pagbaba kang inflation rate kang probinsya. Sigun pa sa alkalde kang syudad sa ibong kang pagkakaibaman sa mga political color kang mga lideres sa probinsya, mas maray na magtarabangan asin dai na mag-iriwal na nakakasayang sa nakang oras asin napapabayaan pa ang pagsulong ni mga programa na mapapakinabangan kan mga kusintwentes sa Oya, si Mayor Lenny Robredo.
12: Papaano na despite our political differences, natatranscend na yan para magtarabangan pag-abot sa trabaho. Pero pag sige kayang iriwal, primero na uubos ang oras ta. Imbis na magtarabaho, sige iriwal. Tapos, ang nakakamundo sa gabos, mahihiling mo yan sa Facebook. In fact, dawa, kang weekend, yan ako sa Manila, gulpi ako mga mini reunion sa mga dating gairiba. Sinda mismo ang nakataong difference, ganun nga sa Indo Kadakol Trolls. Nakakasupog baga. Di ba? Eh, obvious man sa Facebook. Pag may mga trolls, sa inhali, ang panggastos ka yan. Hindi na magpara, di ba, imbis na itabang sa na. Hindi na kita mag-fall into the same trap na nangyayari sa national.
9: Asintinada, Barreta, Saduli.
3: Entras tanto, mas maray ang paglatag ng mga programa asin proyekto na may long-term effect sa pagbuhay asin ekonomiya kang runa. Dugang pa kang alkalde na may maikukontroberbaan maging ang mga ordinaryong namamanwaan sa probinsya asin sa syudad para man sa pagbabago asin pagkusog kang ekonomiya kang sarong banwaan urog na kang probinsya kang Camarines Sur. Sumpay pa kang alkalde o kang alkalde kang syudad Dignaga na uloy pa ang eleksyon asin mas maray na magtrabaho na nguna ang mga lider asin mga politiko.
12: Halipa man ang masunod na eleksyon, pero siguro, ano din yan, paghapot din sa tuya na tama ba si mga napipilit ka. Pero at the same time, pagpagirumdum din sa tao na di man niya nakasalalay lang sa mga politiko, syempre si contribution ka mga tao na kulang bagay din. Pero siguro si pinakamensahe, seryoso hunta, ako unta na talagang bagsak kita. As far as si GDP, si inflation is concerned, ang pinakapot, ano ang gigibuhon ta?
9: Asintinada, Barreta, Saduli.
3: Si Mayor Lenny Robredo.
6: Pinatunayan ka na Bicol Party List na maski uminagi na sa matinding kontrobersiya ang saindang opisina, alagad syertong dahil mapuputol ang mga programang direktang makakatabang sa mga Bicolano. Kansud ma, bainting mga estudyante gikan sa maniba-ibang eskwelahan sa kolehiyo sa Bicol ang natauan ka na Bicol Party List nindakulang importansya na parte kan programang 10 Outstanding Student of Bicol sa tabang ka na Bicol Party List. CHED, Rotary Club of Legazpi, Central asin man kan Metro Sorsogon Rotary Club, matrayong pong ginibo kan na sudma sa auditorium kan CSP Sinabua ang ika-unsing paghahanap sa mga estudyanteng bakausan ng matibay sa laugan sa indang mga classroom, kundi mga tunay na may hiras na karahayan sa komunidad asin man sa syudad. Poon sa top 1 hanggang top 10, tinawan in 50,000 pesos ang kada saro. Ang top 1 na si Harold Dave Kalakday, Canligao Community College, ang natawaning kabilugan na 80,000 pesos. Mientras tanto, ang 10 pang ibang mga finalists ang nakatanggap man in 30,000 pesos ang kada saro. Sa naging mensahe ni Congressman John Franz Norbert Husilito Chan, nangapudan ini sa mga estudyante na lugod ang programang inika na Bicol Party List ang maging inspirasyon tangani lalo pang maging maurup asin determinado na makapagtapos sa ninpag-eskwela sa college tanganing sa pag-abot ni natakdang panahon maging katabang sindakan sa indang pamilya asin mankan komunidad. Mientras nasibot ang kadaklan sa social media o sa social media trends asin mga viral issues, igwang benting mga jóvenes na mga Bicolano ang tuninong na naglalaban para sa edukasyon, serbisyo asin sa tunay na pagbabago. Bit-bit kan mga ini ang mensaheng spicing up the future, fueling the next generation of Bicolano greatness. Ninahulit ang tunay daang honra kan Bicol, iyon bakong nasusukol sa pagkaaram kundi sa pusong handang magserbi.
9: Asintinada, Barreta, Saduli.
3: Alas 6.24 ng pagkaaga. Barita na kita sa lado ng Karawat at sa tuya kang Naga College Foundation.
9: Asintinada, Barreta, Saduli. Adelaide.

0: Estado. Barreta sa Dulite.
1: Sa Barreta ang Sports. Nakauli na sa saidang harong si Gold Star Tiger Woods matapos ining magsairarom sa rehabilitation duman sa Switzerland Abril ngunya na taon. Dunad kan sa iyang private jet na Gulfstream G550 ang nagugpa sa Palm Beach International Airport. Poon kaya kang Abril 3 nasa executive ultra expensive Swiss rehabilitation facility si Tiger Woods. Nag-desisyon iling magpasairarom sa rehab matapos na ini maaksidente kang Marso 27 sa Jupiter, Florida kung sain ini muno o subuot nakainom mantang nagmamaneho. Sinugutan siya kang judge na magsairarom sa rehabilitation duman sa Switzerland. Nahampang kaya si Woods kang mahampang si Woods ning misdemeanor naan saro sa huli naman sa asin ang saro pa saro man sa pagsayuma kini sa urine test matapos ang nasambit na aksidente. Mientras tanto sa NBA, mautman kan San Antonio Spurs natapos na ang seryeng laban na sa Minnesota Timberwolves sa Game 6 kang Western Conference Semifinals kang nagtalikod na Biyernes na banggi. Pinanginuat o pinangunutan ni Victor Ama ang Spurs sa Game 5 kung sa'y na nag-registro ini ding 27 puntos as in rebounds 17 nga rin makakuha ang 3-2 na bintahe kang sa indang team. Dakulang tabang mga undepensa kang Spurs na nagpugol sa Timberwolves sa hababang shooting percentage. Nasakitan sina Julius Randle as in Jaden McDaniels na makalusot sa depensa mantang palagos man na naglalaom ang Timberwolves kay Anthony Edwards. Sa'yin na nanggana ang Spurs o kung manggagana ang Spurs, makakalaog sinta sa Western Finals kontra sa Oklahoma City Thunders. Yan ang Baretang Sports atun sa tuya kang Naga College Foundation.
0: Asintado, Barreta sa Dulite.

0: Asintado. Barreta Saturday.
1: Yan na po ang naging katribunan ng mga barreta sa lado nasyonal, lokal, at in sports digdisa Asintado News Saturday Edition. Sabado, petsa 16 kang Mayo 2026. Live po kaming nadangog sa sindong mga radyo sa 105.5 RGFM. Asintadon live sa mga official Facebook pages kang Asintado News, Asintado sa radyo. Maging sa samuya pong YouTube channel sa Asintado sa radyo. Maging sa TikTok, Twitter, Asintado News. FB page, sa FB page sa mga live actual viewers natin, igwa kita ng 82. Higit na lang aabuto na ang YouTube na 93 na mga actual viewers. Salamat po. Siyempre, duman sa mga paradangong tamang po sa Radyo Gawpito 105.5. Diyos mabalos po sa panagos itong pagtitiwala as in pag-antabay. Langarang po kang pag-iriba sa luwas na nagpaabot kang live reports sa lado technical kay Basila Jameson Brinya, Angelica Salcedo, Turdy Verdejo, Engineer John Florese, as in, ang pangarang kaya ng partner mo, Turdy, bago ka OGT. Kami po ang sa indong regular na kaibahan sa pagbabarita, Tuyong Aldaw, si Jetty. Jetty, mayong apelido. Si Jetty na mayong apelido. Okay. Kami po ang sa indong regular na kaibahan sa pagbabarita.
2: Good morning kay Raymond Vivar, maray na pagkaaga kay Emilita Omirita Ferro and si Sinaida Sanyosa, Rinalin Pisico and Marley Batin. Yan kadakol nagko-comment. Dahil taga-boss mababasa, ano?
1: Ayan.
2: Nilda Oliveros, good morning. And Birato Duanan, Raymond Riabad, Bicolana ini. And Bicolano man ako. Ayan. Alin Sagala, marina pagkaaga. And Sagabos na nag-comment sa Sintado sa Radio and the Sintado News page. Good morning na lang, taday mi kabus yan magkakabarasa. Ako po sa itong lingkod, Rickmar Guevara.
1: Kay Ma'am Roni Guevara, Nina Agapito, Sally Odiber, Rebecca Balcueva, Ramon Bolina Moredo, Tessa Autes Berlon Nacional, Lilibet Estrada, JBC Bayrante, Tiffany Betty Lumerio, si Ma'am Annabel Sandagon Osho, Sonia Bagadjong, Lilia Santua Piñero, Elizabeth Nicole, Maria Teresa Rapignan, Batukan Nelly. Maray na pagkaaga po. Diyos mabalos po sa indong panagos na pag-antabay. Ako po si Joel Solina. Good morning and God bless. Masunod na sina Melvin and Roy. Digdisa na sa RGFM. Radyo Gapito, Asintado sa Radyo.
2: Bye-bye. Bye-bye.
0: Asintado, Barreta, Saturday.
3: Radyo Gua.

0: Health tips ngayong tag-init. Maggamit ni Double Shirt Technique. Magsulot ng manipis na basang inner shirt as in patungan ng dry shirt. Natural aircon effect habang naaalang. Ang pagirubdom na ini dara sa tuya ni Frank Rapado Jr. Manao kan Pili Kamsur.
1: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number, messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
2: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, Ilias Angeles Street, Naga City.
0: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
3: Oras sa ito kunyan, iguanin kitang 37 minutos, makalihis ang alas 6 din pagka-aga. Maray na aga mga tugang, aldaw kitang unyanin, Sabado, Petsa 16, kita kambulin kang Mayo, taon 2026. Kami po ang sedo mga magiging tagapaghatod, Barata.
4: Ini po si Roy San Ramon.
3: Ako po sa dulingkod sa Melvin Machado, inuto niya ang headlines kang sa tuya mga Barata. Inuto niya ang headlines kang sa tuya mga Barata sa lado nasyonal. Sa headlines kang sa tuyo mga Barata sa lado nasyonal, Senador Alan Peter Cayetano, padagos ang pagpapaluwas ni mga pahayag asiman depensa sa nangyari sa Senado kanakalihis na aldaw.
4: Mientras tanto, Senate Sergeant at Arms Head pinalakaw-lakaw kan Ombudsman pagkatapos magtuga na siya anain to nagparapaputok nin badil sa laog kan Senado.
3: Mapang headlines kan mga Barata sa lado nasyonal. Aplaska, suspendido ni anum na bulan matapos man ang nangyaring shooting o pagpapaputok sa laog kang Senado.
4: Mientras tanto, Senador Rubin Padilla, delikadong madamay matapos mag-alalay sa pagdulag sa mga awtoridad ni Bato de la Rosa.
3: Mapang headlines kang sa tuyo mga Barata, Barata pa mangrarengon yan sa lado, mga Barata pa mangrarengon yan sa lado nasyonal. Baga mayong paglusob sa Senado, majority o majority block, nagkaigwa lang subot ng panic attack, susog sa mga nag-imbestigar. Asintado
4: headlines. Mientras tanto sa headlines kan mga Barata sa lado lokal, 10 feeder sa Ciudad de Naga asin duang district municipality kan Kasureco 2, duang oras na waran ng kuryente kasud mang banggi huli man sa manual load dropping na ipinautob kan NGCP.
3: Mapang headlines kang sa tuyo mga Barata, opisina kang Commission on Election. Ngunyan na aga sa Ciudad kang Naga bukas para man sa voters registration. Asintado
4: headlines. Mientras tanto, suspect sa pambabaril sa sarong truck driver sa Ciudad de Naga naghugot subuot. Resulta parehong gadan ang dua. Asintado
3: headlines. Mapang headlines kang sa tuyo mga Barata sa lado lokal, nagraot sa Naga is the heart installation sa may city lights sa bistado na kan mga otoridad. Asintado
4: headlines. Congressman Nelson Ligacion, pigbisita asin ipinahiling sa publiko unitizen sa an ongoing na construction kan Plaza Quezon Rehabilitation Project. Asintado
3: headlines. Katanduanes sa may bagong PNP Provincial Director.
4: Asintado headlines. Asin sa kinabalin karawat, San Antonio Spurs target an Western Finals mantang Timberwolves piglalaom ang mga kabawi sa Game 6.
5: Asintado. Headlines.
3: Yan ang mga headlines kang sa tuyang mga barata. Ngunyan na aldaw na Sabado. Ngunyan sa detalyas. Oras sa ito kunyan, igwan na kita ng 41 minutos, makalis ang alas 6 nin pagkaaga. Sa detalyes kita kunyan, kang sa ito yung mga barata sa lado lokal. Bukas kunyan aldaw ang opisina kanda Commission on Election na digdi sa loob kang syudad kang naga para mag-ako kanda mga malamag o naglalamag sa deadline para man makapag paparehistro. Para makapagboto sa maabot na November Barangay Asin Sangguniang Kabataan Election, susuki Attorney Mike Uhula, Election Officer kang Comelec Naga, sa agang Domingo. Pahingalo muna sinda para paghandaan man ang aldaw na Lunes kung sain, iyon ang huring aldaw para man sa voters registration. Nagaandam giraray ang Comelec sa posibleng pagruso kan mga maparehistro urog na si mga dai na kapag avail kang serbisyo kang Comelec durante kang sida magkaiguan ng voter satellite registration sa 27 barangay kang siyudad ni Naga.
4: Sa iba pang mga nagbabagang mga balita sa lado lokal, liwat nagdiklom ang dakol na mga lugar sa siyudad ni Naga. Asin ba pang parte kan na Kamara ng Sur nasakop kan Caso Recodos. Pagkatapos liwat, magpautob din emergency power interruptions kasood ma. May 15, ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP nagpun ang pagpalsok sa supply nin kuryente mga bandang alas 6 nin banggi sa Feeder 12, Feeder 13, 15, 18, Feeder 51, 52, 53, 54, 55 as in 56. Siling man sa Milaor as in man Milalabak area, nagbalik ang supply kan kuryente mga bandang alas 8 nin banggi. An emergency power interruptions liwat gidibo por medyo kan ipinautob na manual load dropping matapos ideklarar o mag-ideklarar ang red alert kan NGCP uli man sa pagnipis o kulang na supply nin kuryente kung ikukumparar sa demand sa Luzon grid asin man Visayas matatandaan enot nang nagpatanid o nagpagiromdom ang Caso Recodos sa mga miyembros konsumidor na parating magandam o magantabay sa mga announcement dapit sa posibleng pagkawara sa supply ng kuryente ngunya na dry season uli kan ipinapautob na rotational brownout kan NGCP sa mga electric cooperative sa Luzon grid o area na kunsain kabali ang Caso Recodos enot nang nagpautob kay ni nagtarikod na Mayo 14 as in man kan Miyerkules na o kan Mayo 14 Miyerkules na banggi sa kan May 13 kun sain inabot ni na tigdro ang oras na nawaran ni supply ni kuryente ang interong Caso Recodos pun alas 10 ni banggi sa good alas 12 ni matanga.
3: Sa iba pang detalyas kan mga barata, matrayumpo ang satellite voters registration kang Comelec sa siyudad kang Naga matapos na maobserbaran na kaini na kulang si mga nagsisiribot, nagsusurusuan na makapagparehistro sa mga natatadang aldaw antes ang deadline. Susuki Attorney Mike Julia, gabos sa barangay sa siyudad kang Naga, ang sinag nabisita asin na akomodar si gusto magparehistro urug na si mga senior citizen, mga jóvenes asin si mga nadidipisilan magpasiring sa saindang opisina. Tubod man si Attorney Mike Julia, kang Commission on Election na Mayo ng extension o dai na papalawigon kang Comelec ang pinagigibungo niya na voters registration.
4: Mientras tanto, sa iba pang mga nagbabagang mga bareta, sinangatan mga tugang nin kaso sa Office of the Ombudsman ni dating Board Member Carlo Batalya, si Gobernador El Rey Villafuerte. Sa post sa iyang Facebook account, mahiling ang pag-file nin formal complaint kan dating bukal kan Kamara ng Sur na si Batalya na Chairman kan Crimes and Corruption Watch International laban kay Villafuerte si diba pasubot mga opisyal kan gobyerno probinsyal kan Kamara ng Sur. May koneksyon sa transparency asin na subot sa lang paggamit sa pundukan gobyerno ang sinambit ng kaso. Mayo pa man iniluluwas sa iba pang kadagdaga mga detalyes sa kan kaso ang chairman kan CCW. Aragad sinabi kay Inisa sa iyang post na ang reklamo para subot maipaglaban ang interest kan publiko asin masyerto ang accountability sa paggamit ni pundukan gobyerno o taxpayers' money May pamanagiging kasimbagan dapit sa bagay na ni ang gobernador kan Camarines Sur.

0: karkulong aabuton sa 1,200 individual ang nagpartisipar sa nasabit ng relihiyosong selebrasyon. Sinabi pa ni Police Captain Daisy Angeles, naglatagman ang PNP ni Police Assistance Desk sa Maynaga City People's Mall kung saan ginigibo ang nobena para man sa seguridad ka mga deboto at simankan publiko. Sa kabilugan assessment kang PNP naging matuninong si dalagan kang aktibidad asin Mayo man na insidente o krimen na may koneksyon sa Peña Francia de Mayo ang nanotaran asin na report sa PNP.
1: Pigto tumudang naghugot ang suspect na barangay tanod kan barangay del Sario, Ciudad de Naga sa nangyaring pambabadil sa saiyaman sa nang pamangkin na chopper kan sarong truck sa sarong construction company digdi sa Ciudad de Naga. Inan bagay na ipinahayag ni Police Captain Marlon Riquillas ang hepe kan Naga City Police Office Station 6 sa entrevista kan asintado sa radyo kasuod ma. Sinabi kan opisyal na base sa investigasyon, bigla na lang dam binadil kan sinambit ng barangay tanod na suspect ang biktima kan inimag baba sa pigmamanihong truck sa Zone 1, Barangay del Rosario kang nakalis na Webes, Mayo 14. Asin pagkatapos kan pambabadil, nagpuli padaa sa harong ninda ang tanod na suspect saka naglakaw asin nakaabot sa may boundary kan Naga asin man pili. Dumana subot na hiling ang suspect na nakahandusay na may naninbuhay sa maduot na lugar asin igwanin tama anin bala na daeman pig identify kan opisyal. Napagarman pa sa investigasyon susog ki Captain Riquillas na igwanang haloy subot na drinkilan o de pagkakaerintindihan ang maga tiyo na posibleng iyon pig-ugutan kan sinambit ng pambabadil sa biktima. Uya si Captain Riquillas.
2: Sa area sir, nagkapagbaranga ang kaya kami kaso hapon. Iyon po ito si command ko para siya makuha. Dahil po ito pwedeng paabuto ng banggi na dahil siya makuha. Talagang mawawara siya.
3: Okay.
2: So pinag-command ko po na magsurway-suway kami. Nagwalat ako doon sa pinagalian ng balyo, na river, pagpaas na pagkabalyo. Nagwalat ako doon ng team. And kami po, sinagpurso, pasiring pa doon sa inutan, na konseno ga pang grassy portion. Pero mahiwaso na po siyang, before ka makaabot naman sa another grassy portion, mahiwaso na po siyang open field.
3: Okay.
2: So, kaya siguro, sa iling ko, dahil na siya makapag-abante dahil open field na itong dadalaganan niya.
3: Oo.
2: So, naiiling niya
3: mahiling na
2: arahihong kami.
3: Oo.
2: So, kaya minawot niya siguro na dumanas na siya magsuksok sa mga maduduot na kung sa inyan ni, igwa dumaning kasulo, ugwaning grass fire, manakapagsa.
1: Parte kan mga naging pahayag kasuod ma ni Captain Riquillas.
0: Oras sa tungkol niya, iguanag ng 10 minuto sa antas, mag-alas 7 pagkaaga. Good news, may new arrival sa S&J Hardware Plaza. May mga furniture, sala set, dining table sets, sofa, mga headboard, as in double deck. Iguaman mga single, as in double, as in queen size, na available ang mga mattresses. May storage and office equipment, steel wardrobe cabinet, dahil basta nararaot maski mabasa. May mga office tables sa simantukawan, steel filing cabinets. May mga tiles na 60 by 60, 60 by 1 meter, 30 by 60. Magayon na, barato pa. May mga ceiling panels, wall panels, SPC flooring. Pwede pong credit card payment, PhilJeeps registered. May iwas ang parking, air condition ang tindahan, as in igwapaning elevator. May staff na anda mag-assist sa sendo. Magbisita sa lot 7 and 8 Concepcion Pequeña, Naga City, sa Tubangan kang Shell Station, Barangay Concepcion. Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata, barata pa man giraring o dyan sa lado lokal. Loose firearms o dahil registrado ang caliber 38 na badil na narecover kang Police Station 6 kan mahanap ang suspect na si Alas Federico na maunanin buhay sa Linderos kang Naga Sinbanwang kan Pili Camarinesur. Iniimbisigaran ko dyan kang Police Station number 6 kung sa inhale ang nasabit ng badil asin kung taano igwang badil ang nasabit ng suspect na subot sa rong barangay tanod. Kabaliman sa aramon kang PNP kung ang badil na narecover ka mga otoridad na nagamit naman kang suspect

0: suspect sa ibang krimen. Sinabi man ni Police Captain Marlon Riquillas na ipaman makadirektang hapot ngunyan ang PNP sa pamilya kang suspidyado, huli tayo ang paini sa pagmundo.
1: Mientras tanto, kinumpirmar kan Bureau of Immigration sa Bicol na Mayo na digdi sa siyudad ni Naga ang inaristar na may sadiri kan Angena Trading asin dating presidente kan Camarena del Sur Chamber of Commerce and Industry na si Simon D. Sa entrevista kan asintado sa radyo kas kang nagtalikod na aldaw ki Josephus Ohano, Alien Control Officer kan Bureau of Immigration. Tulo subot ipigbiyay kan sa indang intelligence operative si D sa paagin ng eroplano pasiring sa indang central office duman sa Metro Manila para sa kustudiya pagkatapos ni Madakop. Misrepresentation subot ang dahilan sa pag-arestar kan mga autoridad sa nasambit ng persona o negosyante matapos madiskubri kan na BI o Bureau of Immigration na inisarong Chinese national asin nagpapamalo-malo sa nasubot Pilipino. Uli man sa ipig-file na late registration birth certificate na nadiskubri sa saiya. Piglinaw pa ni Ohano, dahil man subot sinubaybayan. Pigsusubaybayan kan ahin sa Simon D. Kundi ang mga dokumento sa sin mga reports na nakaabot sa opisina kan ahin sa dapit sa tunay na identity kay ni ang naging basihan para iniarestaron kan mga autoridad. Uya si Ohano.
2: Actually, right after the arrest, the operatives, the intelligence agents sought the help of other people to get the airplane tickets of the subject and one intelligence agent doon po sa Daraga para po ma-travel na siya to Manila. Misrepresentation because subject is a Chinese national and nirepresenteng sarili niya as Filipino and now find out ng Bureau na he has a issued late registration birth certificate as a Filipino. It just depends on the records being presented tapos nagkakaroon po ng mga pag-iimbestiga and verification of documents and
1: Mientras tanto, Dayman subot nagbabase sa personalidad kan sarong dayuhan sa nasyon o nagbase sa personalidad kan sinambit ng dayuhan sa nasyon o ni D kundi sa pagkakaiguanin discrepancy o misrepresentation subot kan mga dokumentos kay ni sa mga records na pugol kan sa indang ayon sa an sa indang pigihiling ini an piglinaw ni Ohano katakod sa pag-arestar kini sa okay Simon D sa tao kan haloy ng pagiging popular sa Camarena del Sur asin siyudad ni Naga bilang negosyante miyembro kan civic organization asin naging presidente pa kan Camarena del Sur Chamber. Ipinaliwanag pa ni Ohano na puon kaya kan taon 2012 dahil nasinda nagkaiguanin records o report dapit sa pag-star o pagtinerkan sinambit ng negosyante dahil ang tanganing impormaraninda ang Central Office kan Bureau of Immigration sa Metro Manila asin sa ginibong investigasyon dumana subot na diskubre na nag-file ininin late registration. Matatandaan si Simon D. inarestar kan mga tahuan kan Naga City Police Office kan nakaliis na aldaw sa atubangan mismo kan sayang establishmento dyan sa Angena Trading huli man sa nasambit ng report kung sa inakumpiskan digdian sa iyang Chinese passport asin na-discovery ang tunay na pangaran niya bilang si Li Chui Wen kan Fujian China o yan pa si Ohano.
2: We don't really rely on their personalities. Mm-hmm. Nag-ano po kami sa mga records. Magmamatch po kasi ng records which correlates the records ng mga existing granted visas dito sa Pilipinas.
3: Opo.
2: Upon checking and verifying, they have validated such na hindi na po nagre-report si Mr. D with all his biometrics and the data captures, mga pictures niya, they found out na may late registration sa Philippine Statistics Authority of a Philippine birth certificate, which indicates that he was born to a Filipino parents, which
1: parte kan mga naging paliwanag ni Ohano kan Bureau of Immigration sa Bicol.
0: sa iba pang detalyes kan sa tuyo mga barata tras minuto santas mag-alasyatinin pagkaaga. Mga menor de edad na naka-star subot sa Austria Village ang nahihiling asin man na pinagatutuklo na nag-route sa Naga is the Heart installation sa may parte kang pinagdadayong City Lights. Matapos ipost ni Allen Riondanga ang pagkan City Hall, ang pagkaraot ka na sabi mga gamit, nagpaabot manin na reaksyon na sin impormasyon. Si punong barangay Luencio Libit, asin sinasabi mga menor de edad ang may kagibo. Asin nakaschedule naman subuot ang pag-uurulay, urog na ang mga magurang kang nasambit ng mga aki.
1: Yan trastanto pagkatapos kan sayang straight na sarong simanang trabaho duman sa House of Representatives. Dulos pig bisita kan Webes May 13 o May 14. Pagbalik sa siyudad dinaga ni Congressman Nelson Ligason ang patrabaho kan Plaza Quezon. Sa sayang post sa social media, ipinahiling ni Ligason ang ongoing o labulabong konstruksyon kan sinambit ng proyekto. Sa sayang vlog, nagpahayag nin labilabing kaugmahan ang kongresista kan ikatulong distrito kan Kamara ng Sur. Pagkatapos maabutan kanina haraninang makompleto o mahaman ang Plaza Quezon Building. Sinabi pa ni Ligason na kumbinsido siya na tultol ang dalagan kan patrabaho. Ulit at sinusunod subot ang gabos sa kan-kontratista ang gabos na nakapalaman sa program of work magpuon sa mga materyales sin pagiging pusog kan proyekto. Ang ibabaw na porsyon kan plaza iyon magiging intablado na pwede daang mag-akomodar ni nasa 200 hastang 300 katao asin magkakayugwa subot ininin elevator. Sinabi pa ni Ligason na sa katapusan kan presenteng bulan na Mayo, piglalaumang matatapos na ang patrabaho kan gabus na mga istruktura asin pagpatak subot ni na sunod na bulan na Hunyo, pupo na naman ang paghaman kan architectural design kan plaza. Kasabay kan asigurasyon na magagamit na sa mga aktibidad sa Peña Francia Fiesta ngunyan na Septyembre ang sinambit ng plaza. Uya si Ligason.
3: Yaon po kita ngunyan sa Plaza Quezon, digdi po sa Central Business District 1, kan sa tuya pong syudad, asin mauta pong ipahiling ang update ang development sa pagkukonstruhir na bagong Plaza Quezon Building. Magigirumduman, sipigahanap sa satuya ka ito na ang paghuna, mayo na po si pundo, nawara na, ibinulsa na, gabos po ito bakong totoo. Ang totoo po, uni na. And base po sa schedule kan construction kan building na ini, sinagkaharaman na po, of course, si pinaka foundation. Talagang matindi po, matibay po si pundasyon kan building na ini. Siguro pag ganito ang kabilya sa mga kalsada, baka masira man siya after 50 years. Ayan pong nahihiling po nindong stairs. Ang pinaka ibabaw po kayan, iyon na po yan si Master Bibilang Stage na gagamiton para sa anuman na events, anuman na programa, kan syudad, digdi po sa kasentrohan po kanaga. Pag sakat mi po kasubagod, itinukdo po sa muya ni Engineer Janine itong kakaagan kan elevator. So first time po na igwa kitang plaza na igwang elevator, pasakat po duman sa taas, magkakaigwa po duman ni garden, viewing deck. Maugma po kamo kapag natapos na ini, pag nagsakat po duman, that can accommodate between 200 to 300 persons.
1: Parte yan kan vlog kaso o ka nagtalikod na aldaw ni Congressman Ligason. Dalanon po na lang po ni Doan Kabilugang kayan sa sayang page. Matatandaan enot ng ipinaliwanag kayto ni Ligason na medyo naabala ang pagaman kan proyekto pagkatapos sa no po ni matinding baha ang Sudan Dinaga kan Bagyong Christine kan October 2025 kaya day tulos nakapuon na pigsabayan pa pagkatapos ng pirang bulan ni mga kontrobersiya sa flood control na nagpabagal kan patrabaho. Matatandaan pig parabanatan kan sa mga kalaban sa politika asin kritiko asin pinauranan pa nin wala toong pakaraot sa fake news o fake news. Siligasyon kan mga troll account arog kan Naga is mail to the world asin sarong politiko sa Kamara ng Sur sa sahot na dai matatapos ang plaza huli daas sa nawawara o ibinulsang pundo kan proyekto.
0: Oras sa ito ganyan, sarong minuto makalisa ang alasyetin pagkagang. Oras sa inihatod sa endo kang EO Executive Optical. Para man sa expert eye care, magpasiring sa EO Executive Optical. EO Executive Optical, Love your eyes.
4: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
5: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
4: Ay, malabo.
5: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
4: Para malinaw.
6: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: EO, love your eyes.
8: Road Friendly Tips. Hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office. Dai po magmaneho na nasa impluensya nin arak o droga. Delikadong marahay sa pagkontrol kan sa tong bihikulo. Dipisil ang pagmaniobra kan sa tong manipela kung kargado nin agwa di pataranta. Kaya kung may kargang agwa, pagmaneho, palihiso ng una. Don't drink and drive. Ang road friendly tips hatod sa tuya kan Bicol Petroleum, Ropali Motorcycle, as in Land Transportation Office.

0: Oras sa ato kunya, igwanig ng 13 minutos, makalis ang alas 7 din pag-aaga. Balik kita sa mga huri mga barata niya ato kunya sa lado lokal. Nagbisita si Major General Florante Sison, Commander kang Support Command sa Kampo Kang 902nd Infantry Brigade sa Camp Busig-On, Barangay Tulay na Lupa, Labo Camarines Norte, kanakalisal daw. Ang pagbisita bilang parte kang pagpapakusog kang suporta sa mga unit na napapandungan kang nasambit ng brigade. Pinagdisibirma ni Major General Sison ang Army Hard Case Deployable Model 2 sa 902nd Brigade as in 93rd Division Reconnaissance Company bilang nilakdang kang Philippine Army na mapakarhay ang kahandaan asin kakayahan ka mga unit sa pagkomple kang sa indang trabaho.
1: Mientras tanto, ipig anunsyar kan FIBOX sa mga tugang na mantinidong halangkaw pagiraray subot ang aktibidad kan Bulkang Mayon. Iyan pagkatapos makapagrehistro na naman ininin effusion sa crater o bunganga kan bulkan o naglungad nin laba ang bunganga kan bulkan mga bandang alas 6:53 asin bandang alas 7 nin banggi kasudma May 15. Apera kayan na irehistro man ang lava flows pagkatapos magkaigwanin pyroclastic density current o asin nagkaigwanin pyroclastic density current o uson asin pagdalig din mga gapo. Matatandaan ka nagtalikod na Miyerkules May 13 na irehistro ang aspol asin lava collapse sa pyroclastic density current mga alas 11:29 din aga sa may partikan kamalig draga asin maging duman sa Legazpi City susugman sa Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO. Maigpit pagiraray na ipinapagiramdom kan mga autoridad urug na kan PDRRMO sa Albay sa publiko sa mga lugar na apektado na parating magsuulot in face mask para mapurtihan ang sendang salud. Kanakalis matatandaan kanakalis na Domingo Mayo 10 sagod kanakali kan mga bandang o kanakaaging Mayo 10 nina matagang banggi nakapagrehistro ang bulkan nin kaparehong aktibidad asin mga pagyugo-yugo. Nakabandera pagiraray ang Alert Liberty sa bulkan asin ipinagbabawal pa ang paglaog sa 6 km danger zone sa Mayon. Patinaman ang pagpalupad din anuman na sakyang sa aire sa ibabaw ka na bulkan. Pinagirumdumpakan P-Box ang publiko maparapit sa posibleng pagtupas o pagguho nin gapo. Pag-itsaning tipak nin mga laba o kagagapuan. Pag-dalihig ka laba o son, katamtamang pagsabog, asin na pag-dalihig ka na lahar kung sakaling mag-uran.
0: Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata, antas kang huring barata nato ngayon sa lado nasyonal. Aramon niya ito ang magiging kamugtakan kang sa tuyong panahon. Kung may mga pag-uuran, maski mainit ang panahon, nasa linya ang pag-asa Legazpi sa pagi ni Alexis Roy Vivar. Ma'am Alexis, good morning. Please go ahead.
2: Yes po, good morning.
0: Good morning po.
2: Para sa magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon, ngunyang petya 16 ng Mayo, aldaw ang Sabado, ang mag-apekto sa bilog na Bicol region is itong mga localized thunderstorms. So, unexpected weather condition pa, ngunyang na aldaw, is partly cloudy to cloudy na skies. Na ayun nga, meron tayong mga posibilidad ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Manuyas ang pagka maduratong duros na hali sa Northern Sirangan, Sunyo Norte, ang iiral sa Bicol region na may banayad pagpud sa katamtamang pag-alo ng kadagatan. Ang pinatayang agwat ng temperatura posibleng mag-abot ng 26 to 33 degrees Celsius ng handaw at kaugnay nito sa tuyang heat index. So hapon ang pinakahalangkaw na na-record na heat index sa tuyang mga observing stations ng pag-asa isig di sa Subang Sorsogon at sa Pili, Camarines Sur ay nakapagtala ng 43 degrees Celsius. Sa probinsya naman ng Albay, particular na sa Legazpi City, ay nakapagtala ng 42 degrees Celsius hapon pati na rin sa Daet. sa Birak naman at sa Masbate ay bukod pala ng 41 degrees Celsius. So, usahan pa rin natin ang the same heat index values ngunyan na aldaw. Mga ko mas mga initon pang diit dahil nga wala man tayong nahihiling ngayon na posibleng magdara ng paulan bukod lamang sa mga isolated rain showers and thunderstorms na panandalian lang. Then, sa tuyang monitoring, sigmo-monitor sa Manila yun itong low pressure area na dating si Caloy na sa ngunyan ay nasa 985 kilometers east ng Central Luzon. So, dahil naman ito mabilog bilang isang bagyo at dahil man ito maka-apekto sa Kuya. Maliban dito, wala na tayong nakikitang LPA or bagyo sa ngunyan. At yun po, so, ito yung weather forecast. Halit po digdi sa pag-asa ni Gatsby, Alexis Toy River.
0: Mabalos kay Ma'am Alexis sa Ray Vivar kang pag-asa DOST dyan sa Legazpi. Mga uring barata niya tungkol niyan sa lado lokal, nasa normal level pa ang spring sources sa Simpamping Station kang Metro Naga Water District. Susog sa MNWD, mayo pa silang nahiling as in naobserbara na pagbabago ka mga water level maski na nga ni mainit na maray ang kamugtakan kang panahon. Susog kay Mr. Chapi de la Cruz, takapagtaram kang MNWD, pinagrikuri din naman kang seda mga maintenance team ang gabos sa mga pumping station para man iandam sa paabuton na mahiwasan na tag-alang o El Nino. Gabos man na pumping station ang luway-luway as in saro-saro subot na ipinapasararom sa preventive maintenance. And utang natapos ang pumping station sa Del Rosario as in isinunod naman tulos ang pumping station sa Barangay Kararayan. Pinag-share tumang kang MNWD na posibleng maghaloy pa ang supply kang tubig na nakukuha sa mga water sources. Alagad, inako man kang ehensya na may mga barangay na putol-putol ang schedule kang water supply urug na sa mga lugar na mapang transmission line. May plano naman subutig di ang MNWD kung paano ini masosolusyonal. Alagad na ka-pending pa ang proyekto huli tamay pang nagbabali sa bidding. May mga barangay sa siyudad kang Naga ang nag-aagrangay. Huli man kang maluya as in haros mayo na supply ng tubig na nagbubulo sa seda mga gripo urug na sa may porsyon kang barangay Sabang.
1: Padagos ang ginigibong maiwasang investigasyon kanlibmanan PNP dapit sa nangyaring madugong road crash sa Maharlika Highway na sakop kan Barangay Mabini sa Banuaan kan Libmanan Camarines Sur na ikinagadan kan saro katao. Sa entrevista kan nasintado sa Radyo Kasunma, Kipolis Captain Fatima Lanusa ang hepe kan Libmanan PNP sinabi kay ni na sa inisyal na investigasyon kan sa indang opisina nangyari ang insidente mga bandang alas 7 nin Banggi kung sa inmientras na pigbabagta subot kan sarong motorsiklo na suno kan tulo katao ang driver asin mag-live-in partner bigla subot ining binudalan na kan kasunodan na Antonina bus line na biyaheng Manila Tabaco rason para magbarliktad ang motorsiklo sagkod makairarom ini sa bus. Mayo subot tail light ang motor naging rason man da ini sa tulos na paggagadan kan babae asin interong nagkairido nagkarlugadan ang duwang iba pa. Sinabi pa ni Captain Lanosa na kan maris si binindaan informasyon kan road crash tulos indang nagkutipa sa sinagresponde kay Riba ang MDRRMO asin idinalagan sa ospital ang mga biktima. Apoera kayan, sinabi pa ni Captain Lanosa na tulos man subot indang ipigkustudiya ang driver kan bus asin kinuhanin na pahayag alagad posibleng subot buhi anindaan sinambit o buhi aninda ini. Naday pa nihuli taday pa nasa ang ataning kaso paglampas ng reglementary period. Alagad preparado man subot pagkipag-ulay ang driver sa pamilya kan mga biktima. Pero piglinaw kan chief of police naday pa tapos ang sendang investigasyon. Huli taday pa maninda nakukuhanin full statement ang mga biktima tapadagos pa ang mga ining nagpapaumay sa ospital. Huli kay ni. Daay pa subot identified ang driver kan sinambit ng motorsiklo na daay pa madeterminaran kun habal-habal driver o kabisto kan mag-live-in. Matatandaan ini ang panduwang beses na magkasunod na nangyaring road crash sa Libmanan ngunya na simana.
0: Mga barata kitangunyan sa lado nasyonal, pinagkukonsiderar na persons of interest sila Senate President Alan Peter Cayetano, Senador Robin Padilla as in office of the Senate Sergeant at Arms sa Acting Chief Mau Aplasca, huli man sa pagkawara ni Senador Ronald Bato de la Rosa. ipinaliwanag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na ang pagiging person of interest nangangahulugan na kinakaipuan na magsimbag paghinapot kung nasa ina si Senador Bato de la Rosa. Si Padilla ang sinasabing responsable sa buod sa pasekreto na paghali ninda de la Rosa sali sa edipisyo kang Senado sa tao kang posibleng pag-aresto dapit man sa mandamiento de arresto na pinagpaluwas kang International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity kasumpay sa drug war kang Duterte Administration. Magkaiba ang subot na nagluwas ninda de la Rosa asim Padilla sa Senado. Kinumpirmar man ni Cayetano naghali si de la Rosa kaiba si Padilla alas 2:30 ning maagahon kang aldaw na Webesa sa edipisyo kang Senado perang oras matapos ang purutukan. Sinabi ni Matibag nagsusunod sana ang NBI sa kasuguan kang Department of Justice asin sa saindang mandato. Magigirumdumang kanakali sa Miyerkules sa pagkabanggi kang mangyaring shooting incident sa ikaduang eskalon kang Senate Building asiman na maagahon ni Webes naghali na si Padilla kaibahan subuot si de la Rosa.
1: Iniluwas naman kan Office of the Ombudsman ang direktiba para sa preventive suspension ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na epektibo tulos. Senarumkan ipinaluwas o senarumkan order si Aplasca suspendido nin daing sweldo sa laog nin anum na bulan o sagkod na matapos an administratibo o an asset administrative case katakudban kan sa iyang ang pagdangog sa kasong administrative case laban saya. Sinabi kan Ombudsman, ang padagos na pagtirin ni Aplasca sa pwesto pwede makaapektar sa integridad kan investigasyon mapapadapit sa mga nangyari sa Senado kang nagtalikod na Mayo 13. Obheto kan preventive suspension mantinaron ng mga dokumento sin ebidensyang nasa pangataman kini asin malikayan ang anuman na posibleng impluensya kini sa kaso. Kasabay kini, nagpaluwas naman ang Ombudsman nin Subpoena Ducis Tecum para sa CCTV footage sa second floor as in basement parking kan Senado poon Mayo 13 hastang Mayo 14. Padagos pa ang maiwasang investigasyon tanganing madeterminaran ang pinakang detalye kan sinambit ng protokan as in posibleng paninimbaga ni Aplasca.
0: Iniimbestigara na kang National Bureau of Investigation kung ginamit ang purutukan sa laog kang Senado kanakali sa Miyerkules sa Mayo 13 para makahali si Senador Ronald Bato de la Rosa. Susog kay NBI Director Melvin Matibag kabali sa pinag-aadalan kamang investigador ang posibilidad na nagamit ang kariribukan sa Senado para tuyong padulagon si de la Rosa na nahampang sa mandamiento de arresto hali sa International Criminal Court kasumpay kang War on Drugs sa Administrasyong Duterte. Sinabi ni Matibag na si Senador Robin Padilla ang pinagkukonsiderar na person of interest na posibleng makatabang sa pagsusog sa kinamumugtakan ni de la Rosa matapos may report na kaibahan ni ini paghali sa Senado. Padagos man na iniimbestigaran ang riribayan ng putok sa pagultanan kang Senate personnel asin sarong NBI agent. Dahil baman malinaw sa ngunyan kung si Isay ang nagpuon kang purutukan asin kung paano eksaktong nakaluwas si de la Rosa hali man sa Senado.
1: Bakulang partner si Senador Robin Padilla ang ikinokonsidera na mga person of interest kundi kabali na ang Senate President Alan Peter kabali na ang Senate President na si Alan Peter Cayetano. Sa asin man ang Office of the Senate Sergeant at Arms Acting Chief Mau Aplasca huli man sa bigla na lang paglaho ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Ipinaliwanag kan NBI o ipinaliwanag ni NBI Director Melvin Matibag na ang gustong sabihon kan person of interest dapat sumimbag kung hinahapot kung haina si de la Rosa. Gusto sabihon ituga kung sa inindad dinara si de la Rosa. Matatandaan si Padilla iyo ang sinasabing responsable subot sa paghanggilid na pagdulag este paghali ninda ni de la Rosa sa edipisyo kan Senado sa tahaw kan posibleng pag-arrestar mapapadapit sa mandamiento de arrestong ipinaluwas kan International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity katagudban sa War on Drug kan Duterte Administration. Nahiling kaya sa CCTV footage na magkaibang nagdudulag o naghali andua, nagsasabay duman sa kadakul-dakul na mga taga-usaa, Sinda Padilla, asin man si De La Rosa. Kinumpirmar man ni Caetano na naghali si De La Rosa, kairiba si Padilla, mga bandang alas 2:30 daanin maagahon kanakaaging Webes, Webes sa edipiso kan Senado, pirang oras pagkatapos kan purutukan asin magkaigwa nin kaniguan na komisyon.
0: Sa iba pang detalyes kang sa tuyo mga barata sa lado nasyonal, pinaglinaw kang Palasyo Malacanang ang mga aligasyon na sinakyan na subuot ang mga otoridad ang edipisyo kang Senado. Asin sinasabing basado sa Senado Investigasyon, mayong operasyon ang National Bureau of Investigation of Philippine National Police para lusubon ang nasa bitnang edipisyo, asin arrestaron si Senador Ronald Bato De La Rosa. Ang paglilinaw ginibo matapos mahandal asin maribong nagkaperang miyembro kang Majority Black kang Senado huliman sa mga report ng purutukan asin presensya ka mga armadong law enforcement personnel haranin sa Senate Complex bago ang mag-umagahon kang Aldaw Nuwebes sa pangangayon kang bagong tukaw na Senate President Alan Peter Caetano. Nagkaperang miyembro kang Majority Black ang nagre-ribayanin na pangapudan para sa pangadyo na sinsuporta ka nakali sa pagkabanggi. Sinasabang inataki kami, may purutukan digdi. Sinabi man kang impormasyon na nakalab kang NBI, PNP, Senate Secretariat at iba pang ahensya kang Malacanang na dai pinagsakyada kang NBI ang Senado. Asin mayong kasuguan na arestohan kang PNP asin NBI si Senador De La Rosa. Nagluluwa sa painot investigasyon na naghagad si GSIS Chief Wick Veloso. Nimpresensya kang NBI para magtabang sa pag-secure kang GSIS premises. Nakatayad kang compound kang Senado sa tao ka naglalangkaw na tensyon. Basado sa report, naglalang insidente matapos subot magpaputok ning warning shot sa Senate Sergeant at Arms sa Mau Aplaska. Laging kausa para magbalusin putok ang sarong NBA agent na naka-istasyon harani sa tulay na nagsusumpay kang GSIS asiman kang Senado. Sinabi ka mga otoridad na nagkaigwa ning daimababa sa 30 ang putok ning badil sa tao kang inkwentro asin may nagkaperambala subot ang halin sa laog kang edipisyo kang Senado. Sinabi pa sa report kang Palasyo Malacanang na naghali si Senador De La Rosa sa Senado pasado alas 2:30 nin pagkaanga. Mas ginangani na ipanabibiripikar ka mga otoridad ang eksaktong kinamumugta kanya matapos ang insidente.
3: Pero may nagtulaw duman na, ay! Iguano?
0: Igua.
3: Ay! Tapo. Ay!
0: Harap kayo yan. Alak, si Igua? Igua? Nadaw ko.
3: Ay!
0: Putok! Dabi, mayo. Sige.
3: Dabi, may nagtulaw.
0: Si Sedoto.
1: Da. Intero nagingit-git na binatikos ni dating Senador Antonio Trillanes Deport si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska nin huli subot sa paggamit sa seguridad kan Senado bilang private army tanganing proteksyonan si Senador Ronald Bato De La Rosa. Ina ni pinahayag ni Trillanes sa entrevista kan media kan Webes nabanggi. Matatandaan man nagpahiling nin kopya kan mandamiento di aresto hali sa International Criminal Court laban kay De La Rosa ang senador. Tinawan doon ni Trillanes dapat talagang saangatan ng kasong obstruction of justice asin man attempted homicide ining si Aplaska pagkatapos subot magparapaputok ini asin man ang mga tauhan kan Senate Security laban sa mga hente kan NBI. Questionable da ang pag-apod sa simpleng warning shot shots asin man ang 27 gayong putok gikan o hali sa Senate Security na subot garo nagiging naggamit puwersa idinagdag pa kan dating senador parte kan obligasyon kan NBI an pagpapautob o pagserbinin na warrant asin dai sinda maikukonsiderar na kaiwal. Kaya dahil dapat sinda binabagat kan mga tauhan kan Senado. Mientras na piggigibok ninda ang saindang mandato. Katakot kayo ni liwat tinawan doon ni Trillanes na hahanapon ninda Dain indab papabayaang makadulag si Bato de la Rosa. Maabot man subot ang panahon, madadakop man nina umas si Silo Manggira rin inda ang sinambit ng Bato.
0: Mga huring marita natong ngayon sa lado nasyonal, antas kan sa tuyang report, ali duman sa siyudad ng Bacolod para man sa nagdapos na Prisa 2026. Huring marita natong ngayon sa lado nasyonal, tinanggal na sa serbisyo ang 7 pulis matapos aprobaran ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartares Jr. ang dismissal order sa mga ini. Anong sabi ng mga pulis, kinababalehan kang sarong pulis Lieutenant Colonel, sarong pulis Executive Master Sergeant, sarong pulis Senior Master Sergeant, as in apat na patrol. Trollman. Ang mga ini ang sinasabing sabit sa pagkawara kang 13 million pesos sa nakas evidence na nagkumpiskar o nanakumpiskar kang PNP sa operasyon sa illegal na pogo sa barangay Bagak, Bataan, Kanakali sa taon 2024. Tinanggal sa serbisyo ang 7 pulis suliban sa pangahabon kang pogo money na gagamitong kutang ebidensya sa kaso. Sa dokumento hali sa Directorate for Personnel and Records Management o DPRM, ang sabi mga pulis ang dating nakadistino sa CID kaiba ang kaitukas evidence kustudya na si Police Lieutenant Colonel Joey Arandia sin anong pa kaini mga tawhan. Guilty sinda sa administratibong kasong grave misconduct, grave dishonesty as in conduct unbecoming o ba police officer. Basado sa report, Oktubre kan taon 2024 pa nangyaring operasyon kang CIDG sa One Bataan Compound sa Bagak, Bataan na sa Rumpoguhab para man magsuda ding search warrant sa pagbalgar kang Anti-Trafficking Act of 2003. Nakuha sa operasyon ang 141 million pesos na kwarta. Makalipas ang sobra sarong taon, nagluwas ang omnibus order, ang kote para ibalik ang kwarta para magamit sa ebidensya kang kaso. November 20, 2025 kang ibalik ka mga operatiba ang CIDG pero kulang na inining sobra sa 13 milyones pesos.
1: Uring bareta niya, tungo niyang bareta sa kinabanin karawat at bareta sa kinabanin karawat at tunsendokan NCF Tigers.

0: Ramon Yato ang barata sa Karawat. Nasali naman si Eugene Weba para man sa pinakahuring dispatcho kang barata sa nagtatapos o nagdapos na presa at 2026 sa siyudad kang Bacolod. Go ahead, Eugene.
1: Maray na aga, Melvin and Roy, sa pagtatapos ka National Presa at 2026 Games, ang Bicol Region na inaubusan ng kutsum sa pagkipagbakbakan. Kansod ma, tunos naman nakaulihin ang mga medalya ang mananaay na sports team sa Bicol. Weightlifting na nakakuha pa man hiraray ng Bicol sa Senior Division. Taekwondo na nakagunan ng Bicol, 1 silver, 4 bronze sa badminton na nakakuha pa ng 1 bronze, tennis na may 1 bronze, as in table tennis na nakatipon ng 3 silver, as in 1 bronze. Nakapag-register naman ang basketball women as in girls in bronze medal. Kapag-break naman ng record ang volleyball team girls sa Naga College Foundation, huli ta sa pirang taon na hindi na kukuan gold medals, pero kasood ma sa dikitan na laban kontra sa Region 12 sa fourth set, nakuha na kan Region 5 ang gintong medalya na sa indang pinaglalauman ng pirang taon. Kasood ma sa final round, ang Region 5 sa beach volleyball women matapos ganahon ng kawat sa silver medal kontra sa Region 2. At sa ngunyan na aldaw, ang official tally kan mga medals, ang Bicol Region nakatipon ng 16 gold, 55 silver at 60 bronze na may total 131 medals sa Senior Division. Sa Youth Division, 78 gold, 49 silver, 87 bronze na may total na 214 medals. Sa official ranking, ang Bicol Region sa Senior Division, rank 7 man, kumpara ka nakaaling taon sa Tolidaro City, ikarank 9 ang Bicol Region sa Seniors. Mantaan Youth Division man, ikarank 5, kumpara kan sila kaaging taon sa National Presaa sa Zamboanga, ikarank 1 na kita, sa Legazpi, ikarank 2, as in last year sa Tolidaro City, ikarank 3. Sa ngunyan, ang top 1 sa bilog na rehiyon, ang Central Visayas, daigong total na 260 sa Seniors. As in sa Youth Division, 265 kan Western Visayas. As in kasood na, formal nang tinapos ang National Presaa 2026. Aligbi sa Bacolod City, Negros Occidental, kay Bahan GNTV 48 Naga, para sa National Presaa 2026 special coverage, Eugene Weba, Apintabi News.
0: Babalas si Eugene Weba, hali dyan sa syudad kang Bacolod sa nagtapos na palarong okay, Presaa 2026. Asian mga tugang katripunan, kang satuyang mga barata, ang ngunyan na aldaw na Sabado, petsa 16 kita, kang bulan kang Mayo, taon 2026. Sa paharan ka mga pag-iriba sa luwa, sa Lado Technical, si Angelica Salcedo, sin si Terdy Berdejo. Kami po ang sino mga naging tagapaghatod barata.
2: Ini po si RSR.
0: Ako po si Dulingkod, si Melvin Machado, at Chan, Double Target.
3: Radyo Guapito.
4: Kaka-art, kaka-art.
5: Uy, she, ang sigla mo pa rin kahit puyat.
4: Naman. Tiwala ako sa suportang dala ng 4 Superfoods sa heart, blood flow, sugar level, at immune health ko.
5: Tiwala sa 4 Superfoods?
4: Naman. Tiwala sa garlic, mustard seed, cayenne pepper, at cinnamon bark. Kaya iba. Power Cells Herbal Capsule. Tiwala lang sa araw-araw.
6: Mahalagang paalala. Ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tuldo ka ng sakit. Uminom ng Power Cells Herbal Capsule. 1 hour after meal. Available sa lahat ng butika, Mercury, at South Star Drug.

0: Nahihina nyo gikan sa Pilgrim City kan Pikulanja. Pilgrim City kan Pikulanja ang maugmang lugar kan Naga. Ini on RGFM 105.5 asintado sa radyo.
1: Oras sa tungo niyan, igwanan kita ng 52 minutos makalihis ang alas 7 ni na pagka-aga.
2: Melvin Machado, Asin Roy, San Ramon, sa Double, Double Target.
1: Double Target. Yun, maray na pagka-aga sa gabos niya ito mga paraan tabay. Good morning! Aldo kita ko dyan yung Sabado Pecha. This is Ice Kita Kambulin Kang Marito on 2026.

0: mas maray lugod ken, dalalo ninda si Sadiri ninda. Ano?
1: Oo.
0: Oh, pagkatapos kay itong sira, dalalo ni sa diri na sa mga report. Tanganing, dumanin din mahihiling na, ay, sala pala niya si Gini.
1: Dapat pala, dahil kita nag-live.
0: Pero kung dahil masagot kayo, dahil ninda hinihiling si, ano, si sitwasyon duman sa mga media reports, ano, duman sa Metro Manila, eh, dahil ninda marirealize yan. Oh. Tapos, ang pag-sarado sinda, itong sa pagtubod nindang,
1: Ikukumbinsa rin dan sa diri ninda.
0: Ikukumbinsa rin dan sa diri ninda itong urulay ninda.
1: Oh.
0: Iyo ang
1: tama.
0: Magtama, iyo ang magluwas sa publiko.
1: Ikukumbinsa rin ang publiko na tubudan nindo kami, tatama ni.
0: Tayo nga ni pag sinasabi ni ano ni Alan Peter Cayetano. Tumubod ka ngayon kamo sa muya. Tayo ngayon ang yak kami ngayon yaon din.
1: Iyo.
0: Ang problema, ta si mga taga-media, naka-live ba?
1: Oh. Sa kano partner, pakulang yan. Sa luwas, may 7,000 na pulis.
0: Oo, kada akul.
1: Oo. Tapos yung mga, ano to, mga vloggers.
0: Kaya pa, paano?
1: Aatakihon ka, tulo-tulo.
0: May nadalan nga na kung sarong video, may nagkukumandoman itong mga naka-green. Oh. Pasok tayo sa Sinalo.
1: Yung nga, parang, diba? Ano to? May pig, garo may, dito ko lang nahiling si video eh. Garo ang sabi, allegedly, basado sa urulay-ulay duman, sa nababasa taman lang, naigwan ng mga nag-i-instigate na magkaigwan ng rebook sa luwas.
0: Oo.
1: Duman magkaigwan ng magpuon.
0: Oo, tanganing magdarlagan duman si mga tao para duman magpuon. Oo.
1: Kaya ang problema kay ninda, dahil kay ninda partner may sabay si Bato sa ruso kang tao.
0: Oo, dahil may problema si Bato.
1: Ang problema ni Bato partner, inot, kalbo. Madaling maispatan.
0: Madaling mahiling.
1: Oo, dakulang hawak.
0: Oo.
1: Ay, dahil siya, kung halimbawa, ordinaryong tao lang partner, na, ito, pwede ka mag-wig, pwede ka magbarawas.
0: Mm-hmm.
1: Eh, siya, madalang feature
0: Bistado.
1: Siya. Madaling mabisto siya.
0: Saka, pandua, ang problema niya,
1: Kakaiba. Kakaiba ang Wanda Biento.
0: International court ang nagpapa-aresto sa saya. Pagkatapos, confirm na talaga genuine si, genuine si Kuyan, si Waranto Bares kang ICC. Ikinumpirma pa live ka itong taga-ICC.
1: Nagtarampa, no?
0: Marahin na lang kung partner, kung political ang issue. Ano, isa ka tabako, crimes against humanity.
1: O, saka ano to, may nagsabi, dapat nga, digding nga darahon nga sa ano to, digding nga ang kaso sa Pilipinas.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang realidad, grabe pa ang inside ang influence. Kaya nga, baga partner, minsan, may mga husgado na, may mga kaso na minsan, nadi-dismiss ta with all due respect sa korte sa tamang pigahalian si daning ano to kaya lang ini ang sinasabi grabe ngayong impluwensya kang pamilya kaya mayo man ngayong
0: duman,
1: ano to
0: kaya
1: hindi kita patas kung dyan dadangog
0: daw para sabihon nindang may justice system digdi sa
1: igwa
0: Pilipinas
1: igwang justice system kaman
0: talaga
1: nagdadanay kaya lang minsan selective.
0: Saka ko yan, haloy.
1: Haloy. Mm. Maaalangan ka nalang partner ng yaman.
0: Oo.
1: Maray kung mayaman ka.
0: Saka agi yun sa lingaw-lingaw.
1: Oo.
0: Tapos yung pirang ano.
1: Oo.
0: Ang hapot ka niyo yan, partner.
1: Mm-hmm.
0: Pag daitulos ini na dakup, ining si Bato de la Rosa, agi yun na maagi naman sa lingaw-lingaw.
1: Mm-hmm.
0: O, tapos pag... naglilis na ang issue, at siyempre may mga masunod na dyan na issue, malilingaw na, aagi yun sa palingaw-lingaw, pagkatapos ka yan, pag nag-abot na ang eleksyon, mabutwa na naman, makandidato na naman. Diba? Eh, pag nag-change ng administration, halimbawa, maibabagang administration.
1: Si Sara na ang presidente.
0: Halimbawa, baga ngaya, halimbawa lang, siya ang manggana ng presidente.
1: Manggana.
0: O ano pa man ini-expect na kaya?
1: Ay siya na. Tapos nga dahil siya ng gana ng senador. Si Bato, halimbawa nagkandidato, dahil ng gana naman.
0: Mm.
1: Ay dahil pa garo, dahil pa siya, dahil man siya mga kandidato garo, ta ano to?
0: Oo, garo anong na taon?
1: Oo. Di, halimbawa senador pa siya, o kung magkandidato man siya, ilalagay siya sa cabinet secretary.
0: Oo. Malay mo kung ilagbaga ngayang the LG.
1: Ay, patay. Oh, yung bagay ha, araw man lang ganyan eh.
0: Araw man lang nangyari hindi sa tuya sa Pilipinas, di ba?
1: Hindi, hindi po. Inipig sasabi mi, real talk lang ni, inintunay, maaning ano to, halong mga